loda mi mo be o atura mo ko ibi mo ko iku mo ko wahala lo seyi olorun iroyin aburu o eleda mi ko ti leti le tomo taya mi o oniya le mi mo ni ninu ose yi re ni mo yan ori mi mi o yan ibi alaanu ko wa mi wa ni gbogbo ona baba o gbogbo re ti mo ti wa wa ti mi ori baba ninu ose yi ko ba mi ipade iran lowo alai ni ko dide fun gbogbo iran lowo ti mo fe laye mi aye ko se mi lore pataki ti mi oriri gbogbo bi ton ti ko mi sile kon bere si wa mi fohun rere ona ki di mojo ona ki di morun eleda mi ona gbodo.

fun iko tun igodo ṣugbọn ilorin ni ipinle kwara ekiti ipinle oyo ati osu state o di nkan bi ago meji lawosan titi di irole ki ojo to bere sini fun lapa ibe ni ipinle ondo yo de mu ara dani pelu ategun lile gbogbo bibi ni ojo ati sewele wele ni pade mi ni ola lasiko ikona na gbara olohun titi gba na ojojo ni ko ba wa o opolowo mr pilot Olumide Olalere Olumayeti lorukode mi lekosi o dabo.

0: wipe ikon ko so de baale adebi ti aya akamemi omo olopa oje e ba mi muro re kin fi muro re pa taba lodo eto yin eto wa oro agba eleyi ti ile ise MTN Nigeria ti won se onigbowo re la tun gbede Abdulrazak Abdul Gani mi RA lo ko mi
1: e jagbe ewo
2: iko mu ke alaken afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran lohun alakitiyan to le se tin to lo je eni to bi egberun eyan woni to sibi kan oni gbogbo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke ore nikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN
0: bi won ba ki kongo bonu ilu won ni yiye ni yeyele
3: ibi gbogbo ni rada ba lorun yiye ni yeyele
0: ah eyele eye kan ni to ni tumo yiye wa yeyele yi tori pe egbe eye ile yewo eyele nbe egbe ti erin ni o ni fi ye o be yele ba ti wa ye leyin awon eyele yeye ni pada keyin oro e bomo lu abi ba nbo omo lasanrin ongo di papa for ere han mi won so mu eyan to je eni pa ri mo ni won fi mo di won iru eni ti won na se eyi gan olofie ka kiesi iru eni ta mo ba o iru eyan ta mo ba rin o gbo mi daada ye ti yeye leyi tori pe eyele ko yele yin awon eye egbere yoku ni be yele ba ba igun se o sumo ko le o tori pe igun ni ma je oku ke yele o wa lo etenu boku yo se ri so le gbele mo ni abi ta lo igun so de re ti o mo fun gun lo nje eh oniwo ale o si gbe wiri e ba won firi ni di oke aloko lo nki bi koriko sun re olohun ba won soro ni ah pele o ba mo ye fagbo o fagbana amo njoko nfa elebo ni secondary smoker ni o ofenu mu o ngba mu gbe ti gboju re wole yeye ni yeyele fa ko sin mo yeyele re so iru awon eyan to n ba rin iyawo oni wo ki so ni nabi amo awon egbe okoko oku combo u lo n ba se tani o gbo pe o ki so ni sina si wa je o ni sina ah isina re opo fa abi n tan so yeye ni yeyele eyele o yele yin awon ore re ni awon ore re baba mama e tin woran ju ti ba dele yin ni o kan ju omo ti yin jo mo re sugbo mo tin ba rin yi n tin fa n tin fi se toro ba wa kanle to wo ti won na lori eleyi bibi won ti ma toju won a fi kankan se ni ru re ni igba mi oju apale mo juju ara be ba ti ro mo kan to rin bese bese e ma je ko bi omo yin ni sakisa e ja omo yin ku o leyin re yiye ti mo yeye tori pe yele ko ba won eye ke yerin ni o oro inu
1: e je agbe ewo
2: won ni ko mu alaken afojusun kan ike ninu adamo re sugbon ijakumo re ki seran lukan alakitiyan to le se tin to lo je enikan soso gberun eyan woni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba ni o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ona yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria o so nugbo wo eto yi oro agba pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram agba 247 TikTok oro .82 Facebook oro agba back lori YouTube wa Mr. GRATV e subscribe e like ke mo wo be Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omo

0: my moment.
1: It's Kivu Prima.
2: Kivu Prima.
3: Eto ire owurọ kun ori afẹfẹ lori ikanni yi woli adeni olopọ oni yo ma fi oro Ọlọrun bọ wa baba e ka rosa
4: ogo ma ni fun Ọlọrun ni oke ọrun
5: hallelujah adani wa yo se
6: esi
5: male la ni okunkun aye
6: abiesi
5: Ọlọrun la
6: se
5: o o ma fi we
6: e se o
5: o ma fi jo
6: e se o
5: o si aka ni o so won
6: abiesi
5: oba awon oba
6: abi
5: oba awon oba
6: abiesi
5: awon ko to ja
6: abiesi
5: I'm not sure. Ojojumo ni ndangbin ewa tuntun lojojumo gba ope wa gba ope wa gbayin wa gbayin wa o gba fun o
6: oruko jesus
5: oju oni ti o
6: jesus
5: o gbagbe o oni nipa anu re lo mu won o si ile ipin won o lo ni o le habitation for them let on seto ni biti aye won ti da mo wa so fun won pe laro pupo ti anu nse oni pe anu lo to ni gbogbo eni ti o ba je yan laye anu a ma bo ni fun won gbogbo bi David se ja fun odun meta la oluja itoni ni kuro mi won bo wa mu olola be kun na lo ogun to fe ja won mo loja anu ni in bi itoni ke yan de bori ogun kan bayi ko gun e tun dele keji ko lo ani ko sa fun oni se yin mo ogun ta bori lekan e tun ani ka mo tun dojo e ni olodun ni nje be ma je mu anunu mo si wa nso fun o siri o mewa ti ota ki fe o tu fun wa ninu ni mefu pe bo ti wu ko seto that's why ta no ba da se ti luwa asiri akoko ti ota ife o tu oni asiri bi ti kokunkun ti ndo de wa ka ni Samson ri asiri pe de le pe okunkun ni se yo lu panpe ba won ni oni lu panpe hun bi e gan so fun pe olohun mo fe a lo be olohun mo fe a lo be oni kan so oni mo fe fun mi panpe wa Jeremiah verses oni among my people have found wicked men la ni ari awon eyan rura rura they lay wait and set snare and they set a trap to catch me Jeremiah verses oni won de panpe lati mu eniyan won fe mu okete oya ko won fe mu won fe fi mejo won fe fi mu esoro eyan Jeremiah 5:26 laarin awon eyan mi laari awon eyan buru oni won bon de panpe lati mu okan ni but won ni lati mu okan duro sisin bo panpe ti won de ire eni de yo fori egbe
6: amen
5: asiri keji ti oto kan oni asiri ojo ibewo re asiri ibewo ojo to luwa yan lati bo pade ba ken body ma asiri ojo yen to ba ye ko gba ojo yen le bi akoko jifo iwo to ti like onje aro wa tun like wa ni kan sabe ko ti gbogbo na wa ni kan sare be wa ra sisi won ti mo ojo ibe wo ni ojo to ye ko wa lati bo pade ba ken body ma asiri ojo yen to ba ye ko gba ojo yen le bi akoko jifo la iwo to ti like onje aro wa tun like wa ni kan sabe ko ti gbogbo na kan wa ni kan sare be wa ra sisi won ti mo ojo ibe wo ni ojo de ko wa nu emi ko fe gbohun oluwa won ati dan kan rufo lo e o so fun israeli oni ka lo mo ojo ibewo re ni a o lo ti lo oni mo ti fi le yin le fun yin lahoro ojo ibewo de won mo enikan sami ojo ibewo re ti a fe gbe o soke ti a fe gbe oparo fun o ta fe silekun fun o won ni da so ka lo mo ojo ibewo re ni a o lo ti lo oni mo ti fi le yin le lahoro ojo ibewo de won mo enikan sami ojo bewo re ti a fe gbe o soke ti a fe gbo fun o ta fe silekun fun o won ni da so bo
6: amen
5: ah won ba ti da nkan ru fun mi

0: ti ba sanu olohun to mi ri ebewo awon kan ti convince mi pari pe so ma ku nitori be se po eje lenu ninu irin ajo biribiri ogoji ojo mo ti be se po eje lenu won tin so mi pe emi re omo en se dandan ni ko gba biribiri pari ni ninu e nigba to ma ti yeti se dandan ni a olohun ni je nku yo sanu mi ninu e mo wa ri adani waye to ni emi ni won pe olohun anu ojo ebewo ti won fe kin ri ni so awon lo wa gbe mo pejepeje yen jade that's why to ba kan si your pocket to a wallet o mu luwe ni won ni ri omu
1: ami
0: iru ami ore won ni ri omu
1: ami
0: won ni ri omu
1: ami
0: je nso iketake won fe ko ma siri oyi olun lo wa yan mo to gbogbo olun lo wa yan mo ta ran si olun nigba ti akoko idi to si fi wa nigba ti akoko ni pe olorun fe ki anybody di olorun mo lo esaya ni oni ni odun ti usaye oba ku ni chapter 6 ni odun yen ni asaya to ri olorun bo se pe esu ni usaya bo kan ti asaya ba nilo ko kankan lekun ni won ti gbe fun ba sora nigba ti irorun ba ti poju ati wo olorun ma nilo wo radio enikan ti gbele enilo kini kan elomi kan mo akan ma pe awon yan kakiri ni ejo owo yen tun ti di o kan kile tun fe se fun wa npa o iwo to ku ti ewo oju olorun on le rinu king chapter 18 yen o ni eye iwo gbe onje wa mo odo keriti ko sun omi mo oluwa so ni kuro ni odo yi ko ni gbe omi jade mo eye tin gbo wa oni wa mo mo lo si serifati o ndu pe se po kan fun on nibe eyi ti o bo ninu iyan na o ta ife ka so that's why lomi ajoko ti en olore to ti expire to lo so pe to ran lowo ti to mo tun ti ti elomi si omo pa eni elen elomi fi n goju ti kaakiri tawon yan wa ma soro wa siwe ran ti pe to fe pa wa ni gba to me fe travel awa na la futu igba to sick to fe operation major operation almost 10 million gbele igba ti o fe koli e to de level kan awa la fu igba to fe se transport business wa wa ma si pe o fe pa wa ni ta to nu oro e wa wa siwe kan ki lo de oluwa ti so pe ohun ti mi dide o sure fun o bo tin jade lo ni oni ojo ru wa ri gba
1: ami
0: olodumare mu gbadura gbogbo eni anu wa ri
1: ami
0: oluwa yo yo
1: ami
0: oluwa yo yo
1: ami
0: gbogbo o lo laaro yi e ori owo
1: ami
0: e ori owo lo
1: ami
0: e ori
1: mi
0: e ori owo lo
1: ami
0: e ori owo lo
1: ami
0: mo gbagbe de awon odo gbogbo eyin odo irin ajo nla ti bere fun yin ba yin se pade nla fun gbogbo awon odo ni 27 to 29 Thursday to Friday odo lo ti e ko loko ti won ni koni sese gbogbo odo to e ko ri won kawe won je kon ka se yori gbogbo odo ti won fe beg don gbogbo odo to e ki ajolu ebo kilekun ti shitin no gbogbo odo to fe alaafia ti won ti ta lo fun awon odo ti won ti kori won bo ogun loro drugs oluwa lo tu awon odo won yin sile yin abiyamo e so fun awon odo yin the age of 16 to 40 won mura 27 20 29 ni agbara pupo 27 2029 Thursday to Saturday in ajo nla ni sa oje te ma je teta ati pese e ofe ni ibi ti wa sun gbogbo e wa mexican lati ma se gbogbo ibi to ba ti nbo ma bo ni magboro olohun lo si abule oba ni makoge in ajo nla ni bible ni oregun ni egbe motowe ni bi 7 up mi ibe ni odo wa ni egbe desta aro saturday ni ago mejo si ago meji ni gbogbo saturday pe number yi to ba ni blood abule oba ni makoge irin ajo nla ni bible school ni oregun motowe ni bi 7 up mi ibe ni odo wa ni ta aro saturday ni ago mejo si ago meji ni gbogbo today pe number yi to ba ni bere but wa kan gba form to wo school and take over scholarship yen fun egbegberun lo ti graduate sir won de ti ri ayan mo lo e wa wo nto lohun fi irin ajo yen se o fo ogun ipile o fe ma asiri to ye aye re kan ki lo olohun gan fe ko ma sasiyori ninu owo re awon to wa le we yan olorun mo ti ku awon ejo ko pe number yi ko bere on to ba fe 08032 51 65 08032 85 65 won ran jade loni ojo ru oni fe so
1: ami
0: eru ogbo to gberu yi oni yida
1: ami
0: okan
1: ami
0: odina ye okan
1: ami
0: nigeria ku wa lala
1: ami
0: bo eru bo yin waju oluwa oluwa yo gba
1: ami
0: e o ni da
1: ma
0: wa yo ni kai
1: ami
0: lotun lo si awra anu
1: ami
0: ki le odun majemu ada olu
1: ami
0: awon kan ti ni eri lose to ko se iwo lo ni
1: ami
0: agbo eri
1: ami
0: jesus oluwa
1: mi
0: e mo

ilese bon 92.9 e ti gbo nipa ori afara eleketa to mi labi n tun mo le gba niyanju ni pe nigba ti mo ti so pe lati ma wo onile gogoro meta to tun mo pe agbe ni like ni isele ti sele e je ki opolopo akasaka lo gba adikunle laaro yi amoro mi niyan o e je asaka lo gba ona adikunle ta ba ma jade ladikunle ati fi so era kero kan yi ati fi le seyin nu eco bridge na sise gba lasiko ta wa ibude je pe agbo pe won sise nbe ise ya mo bo sibere mi le so pato won ta sa gbo pe won ni won ti se apa kan pa boya won ti wa si pada yin te nkoja eco bridge e je agbo tori mi o lafani ati gba ona be rara mi o ti be wo mi odidi odun kan mo le ma lafani ati gba eco bridge ko nsona mi rara to mi ma bi je o ti mo mi lara giri gan ni gbo na krodu lo da egbon ta lagba segun so ibi kan ti o da pe idiwo idena wa lona lati korodu ton kuro lori afara eleketa to mi land bridge yen because badagry express room so fun pe gugu be lo da because abe okuta express room so fun gugu be lo da lati ona songo toge e ma se mi gbo ina ma da wa duro lawon abule egba yato siyen inu so e ba kero ko ta ma ko si nile epo laarin bi a ti le tori ona ti won se lowo gugu yen onira iyanu paja na hun ko fi gugu ara nira ju Hello, sorry, you do you Mr. Pilot at the Bond 929 Live. Ijamba ko rito mi labi je video ti alagba segun fi ranse si mi e ma ba pade nbe e lo si Mr. Pilot lori Facebook Mr. Pilot lori Facebook tabi Adeolu Okun Ade Pilot lori Facebook tabi ke lo Bon 929 Life lori Facebook ona meta yen le ti ma ba video yen pade ijamba ko to wa lori Tomi Lambo bo si ri gangan video yen e ma ba pade nbe gbogbo ebi ola lore ti ilu Ayobo fi asiko yi ki gbogbo loba loba orilede Nigeria pataki lo ki gbogbo loba loba ipinle Eko labe baba wa Imperial Majesty Alailua oba ri ni won are mo so lale Akiolu Olowo Eko won ki gbogbo oba nile Awori oba oni gondo oni kotun elejigbo alakesan oni ba si gbogbo lade lade toku fun odun isese odun yi won ni ka agba ladura fun gbogbo yin pe awon irumole yo ma gbe yin o ase won ni ise de ma waye nilu Ayobo lati ago kan oru oni to je ojo Wednesday 19th si agu meta abo oru moju ojobo Thursday ola ogunjo iyan ojo isese awon ofeja jagan nilu Ayobo nitori pe isese ilu Ayobo isese alafia ni won ni botile je pa won gbo pe awon kan du koko pa awon fe wa lati ta wa da isese awon oru won ni e ma teri si o ke ma ba din kan itutu e dakun e ma teri si o eni to ni kin kilo fun ni chief batini lawal ojo ijo olori ebi ola lore ti ilu Ayobo ni igbo ilogbo olofin agbe gbogbo wa o artifact ore oluwa ogunike lo lo tu eto ara orun kinkin o

0: Eko ojumo, eko ojumo, eko ojumo re tumo ala aro titu ni, ojumo edunu, ojumo ayolo ni ma jefunwa. Oni ojo anu, ara anugba, la sheti edumari. Iwe mwani anto tolon wako shay, nikba gwekwe olon unbe, olon asi ma se sofa anto farabale wa. Olu wawo, iwe no lato wala aro tu, nikweko wa shaju wako, kenyi walore to koko inu wero yin, abiodun, folon sholoro kotemi.
1: Oda, bojumo bati mwani renji sayo. Bile bati mo bi oye bati la lojumo re nta ka kasile aye ire gbogbo ire to bojumo ni mo ko ma se ko nge mi ati gbogbo eti ti n gbo mi baba ta ko gba tita baba de ko gba dide ka fo kasa ko gbe ko si latubotan ri amina ya allah ya mujibada waati e ka aro e ko ojumo gbogbo ite ti n gbo le ise wa bond fm 92.9 koko nu wero ina ri to n tase yere yere ipe ma ka Fata Abdul Gafar lo ko to do temi ati gbo tutu laaro toni o
0: koko nu were na lo gbe laaro ti toni o won ni gbogbo awon egbe oselu na ni won buwo lu iwe adehun gbigba alafia laaye ninu eto idibo gbogbogbo e to nbo lona lodun 2027 won ni sugbon won ori alagba ti kwa baka nbe o
1: ninu were yi lowuro toni bi aye bayi si nla yi si o ajo tori si eto dibo INEC so pe ilana technology ati digital lawon fi segun ka ma ta ibo ka ma ra ibo awon fi segun eru awon fi segun magomago leka eto dibo lorile de wa Nigeria
0: won ni ori ti o royin ogun oni ku o eda ti o lagba ni oni tawona o ma ri ti oro malimojiri kan o ni onje to pa awon elegbe un berebe o ni nkan kokan so un pe ko ma je onje na ni o ni dire to won o se ba won kuku owowo
1: won ti so di mimo wi pe lowo ta wa yi owo kan be ti ijoba apapo ijoba ipinle ijoba ibile ti won pin owo na le ni trillion meta o le meje to je pe awon ijoba apapo wo fi owo ohun sere ike gege bi eto owo ori iranwo epo to lo sapo ijoba apapo ipinle ati ijoba ibile o
0: ka je regu ka je magbo ki se gbogbo aja lo gba o lori owo cement to lo soke gegege ajo to ri si eto ni bara ni o le de wa Nigeria won ni kilode ta boka nu oka oka ki ijo ka se bo to ba ijo ka lo ka nje won ni cement lawon o le de to mu le gbe wa ko won to yi won fi ti o le de Kenya sapere won ni ah baba se so wo Nigeria ko ju egberun meje lo kilode titi Nigeria lo soke ni gbogbo igba
1: won ni baba n ba yawo eni soro aba ba yawo re eni soro ka sile kunle ko se ewo nbe o kari kayo fada kawe kayo kankan ohun ni are bola me tunubu nso fun ajo EFCC ati ICPC pe gbogbo dukiya eyi te gba lowo awon jeguru jera epinre lare o pelu iberu olorun ka si se eto lori re ka ma ko sapo ara wa o
0: won ni iroko to ba gbabode bibe la obe o o ma ni oro ti baba labuja yeso wike ma so fun gbogbo awon olowo lodu awon fowo sedo ti won ko le si oju iso omi ni olure wa abuja o ni le yin wiwo la owo
1: bi baba labuja se so di mimo wi pe ni tasi agere si ofin atolu abuja won geru eniyan be won ge lese ni be ni o so di mimo wi pe bi ani gbegbe o ma gbe be ni gbe o are bola be tunubu se isakoso re lodun 2027 ko ma lo be
0: awon agbalagba won lowo bo won ni ejo to nlopo lo yo salaba pade ode lojo ko o ma ni ti oro aji ni gbe ko te pe ni ti won ji gbe o bo mo won lowo kaka koyan da efo olohun won lo ba mu le o owo ti te awon ajini gbe ibi ti won ti le eto jigbe to bo mo won lowo o
1: ade pade ade erukere pade erukere oni ba ekun ti lu iba gba lejo ni ile ife lanu alana won soro lori ajosepo idokowo won soro lori alafia lu won soro lori asa ati ise won ba ara lu soro bi daba soke yo ti se de ba ile yoruba papa julo ilu iba
0: alagba ti ko abaka won soro soke o lori pe a fi muslimi jare a fi muslimi se gbakeji won ni are bola me tinubu nigba ti won je gomina ipile eko lodun na lahun ninu egbe selu ac won ni won gbiyanju lati di gbakeji awon ipo tola won fe muslimi muslimi la won se ko pe tinubu o le di gbakeji mi lodun na lohun
1: a obinrin akoko lo le de wa Nigeria ti so di mimo idi ti awon fi wa ru sowo o idi ti awon se fe pin ohun jije ka kiri gbogbo le de Nigeria eyi ti won pe ni National Food Bank kini die gan senator Olureni Tinubu won so die loro la aro yi
0: owo de owo tabua won ni ijoba apapo ijoba ipinle ati awon ijoba ibile ni orile wa Nigeria owo to pin lasiko ta wa trillion meta naira o le trillion meta naira ni won pe o owo shikishiki owo
1: kile n wa kakiri kilo de ti eto odibo nipinle osun se gbe gbogbo awon gomina gomina ku onipinle won ibere ti ku lo Jonathan bere lowo awon loselu niyan pe ah ah pelu be se dira didira ogun te kora yin lo si ipinle osun sibe sibe elu le pepepe o na ka buku bi awon gomina gomina se fi ipinle won sile ti won kora won lo si ipinle osun ninu eto odibo sipo gomina tori koja lo
0: won ni olomo ni lomo ti ki ba ale doju bole lara ta ma bale o o ma ni oro ti ajo to nbojuto to ni bara ni ipinle kano to so o ni se ri latari pe won ogbo jege e je ro pe awon ile ise fura ara won lo wa ku awon oja taye won ti baje ti a mo si expire product lo wa ko fa awon ti gba e to lo bi million mokodi ni ogbo ba pe baba o e gba ele ti baje mo wa ngba o
1: bi no ba ku a fe ru boju ni bogere ba ku inform eropo ni o won so di mimo wi pe baba ti yo odo ku ninu eto oselu ojo la orilede yo se se ko fori sopon o Davido akoni igbalode David Adeleke so fun awon odo ni pele osun wi pe won sere be bi oselu ti se ko ri niyan ka won na si ma kopa ninu eto oselu lo lede wa Nigeria tori wi pe un ti ka ru ko padada to ba fi dola
0: won ni ba ti nse a o se be mo o ko awon elominu won ni ile yoruba won mo wa si en to gbaju mo eto eko to e pe ole ologbe oba fe mi awon lowo o se eto eko ofe ta mo wa ro lo tiketike tiketike sa won lewe won ni ni bayi awon omo to e pe won rin boro kiri igboro ilu ti won o lo lewe won ni won po ni ile yoruba o si nko awon agbagba lominu
1: eni ba mo yobi ni jawele lori o lo mu ile ifowo pamọ ti ile ise bank of industry limited lanu alana won jawe oye le are bola met tinubu lori o won ni aduro ti ti are se fun ile ifowo pamọ bank of industry ko ti si are to se ru re fun awon lo je ki oro aje nipa idale ise le ifaye le fun owo lati ran ile ise lowo ko gbenu soke lo le di wa Nigeria
0: won ti ro are bola met tinubu o lati ma gba oju woye awon elomiro papa awon alatako awon to je awon saraki saraki lekan lekan ninu jo aguda o na ni won pe are be pe ah ah ogbo ni ko jo amo ni ko jo boroboro kemi mo gbo wa ki won mo gbo wa na la fi se le ayo ka re won ma wo awon to ba gbe imoran to dabi ti egbe alatako wa fun won ko mo ma wo won gege bi ota o
1: ije je mo wi pe ajo to ri si eto odibo lo lede Nigeria won ti sile ku ipolongo le fun gbogbo awon egbe oselu lati bere si ni ipolongo fun adije dupo are won be na ni won so pe gbogbo irinse ati awon osise ta won yo lo fun eto odibo odun 2027 sepe sepe figure 8 la won ti gbaradi digbidigbin o lati je ki eto oselu eto odibo na ko je itowo gba gbogbo agbalaye
0: awon agba lowo bo won ni ilera loro o ipe oro yi kedere ba o ba re ni bola ola ki ya boroboro awon ajo ko ti ki se ti ijoba won ni won se eto ilera ofe fun awon olugbe ipile kaduna to lo bi egberun meta ojo marun gbako ni won ni won fi seto ohun ilera ofe o
1: awon aneze indigbo ti so di mimo wi pe pepepe ni pepe ye ntele eto odibo to nbo lona are bola me tinubu la won wa leyin edigbidigbin tori pe ise to se lasiko yi o yoran ti o aneze indigbo worldwide awon ni won so di mo fun are bola me tinubu wi pe eyin re la won wa o
0: won ni a ma pano koda depo depo oro enu ore ma ni gomina babaje sowo olu ti ipile ko ma so fun ile igbimo asofin ipile ko won ni se ri aba eto osuna odun 2026 won gbe wa siwaju yin awon fe se atunse ati atunto etele bo pe ni reorder won je je ba won bo wodo
1: baba ta baba to o ma jero nidi ni oga agba olopa lo lede yi IGP alagba tuje Tunde Bisu ti so di mimo wi pe awon oni fowo yepere mu awon kudie kudie to foju won ninu eto odibo nipinle osun wi pe awon fi se eto igbaradi fun enikeni eyan keyan to ba ta si agere ninu eto odibo to nbo lona
0: won ni ada nba ko je inu e ndun ko mo pe le ara awon lohun baje o o mo ni oro ti ajo to nboju to eto ilera ati oro awon mo wewe ni agbalaye UNICEF to ma so fun awon ogagalaja adugbo ni o lede wa Nigeria o ipe se ri gbogbo awon igbudo ilera ti ijoba se si agbegbe yi e moju to bi pe ti ni o to ba baje ah
2: kan to tun se mi oju yin abo
1: ijeje mo wi pe egbe oselu APC nipele eko ti se eto amoriya fun awon lenu loro lanu alana lati daju pe karuku pada si wordu re ma lo gbaradi won de yo awon asoju lati je ki eto ipolongo ibo to nbo lona nipele eko ko yoran ti pastor konile osojo labi lo lewaju eto na lana
2: awo awo ofe leri alangba ti ojudo bale lo o ka ma se leri fun ape a o se omi pade mi ni yara ati awon ona to yokululu a fe mo awon te ba se o na ni ke fi han wa pe ihun ta se re ti bi bayi si bi bayi o mo ni oro ti awon ajo kan so fun awon loselu bi ipolongo se fe bere fun ibo odun 2023
1: kari ile aso sugar ni soro eto abo kaakiri agba laye ki egbe oloselu to je ti alatako ko ma ma lo iyen lati fi tako ijoba to nbe lori alefa ma fi polongo ibo lodun 2027 gomina ipinle sanfara abdulaziz yari lo so mo fun awon egbe alatako wi pe eto abo ti ode nigeria ni kokon lo nba finra o
3: wo to se na bi owo omo lu abilo ninu re awon to mo baye se nlo lo nwa yeja ibere nfada mu ibere nda bobo ni emeji ni o gbabusan eni to kege iseda o lewu lati ti gbangban aye nyi bi seda ti gbe kale ekun ipariwo are o eni to ba to woju ekun ko bo sode iwo na je ka ye alayo ti seda da mo je jade pelu yoyo bitters aye dunu tin to ka si le ra to peye so yoyo bitters di ayure le ojumo ki mole ara to da saka farahun ninu aye ebi re yoyo bitters wa lolomi gel ni capsule ata popolebe sachet loja ati le taja ogun kaakiri orileede yoyo bitters e bun se da fun le ra to peye

0: eyin mode yi emi gan ti so wi pe ma ma polongo mediana kiri ni tori e wo ko siri yarun ta fi yarun aduke ti ki sunku iru re le igba to wa ya e si gbogbo ale irun e be ni lapalapa o je kin ran ri kan rin mu mi amon ni kete ti owo mi ba awon eroja tun se mediana 0 to 10 ta pile se fun awon omode sese ni mu yo mediana 0 to 10 air booster cream iyen gogo ni aba ma pe ni odogu logo ti mo bere si lo ni ajerun o ti ri bi duro si mo ninu irun awon omo mi lapalapa sa lo be ni irun won gun toju re si mo koda atun le lo mediana 0 to 10 fawon popo ti ko nirun ni waju ati awon ti irun won ti fa lo leyin do mediana 0 to 10 air product ta pile se fawon omode wo loni mediana air product wa kaakiri ile itaja oya pe sori 0702 500 7861 0809 1799 333 Mediana gbogbo ti run re nilo
1: amọ pe kilo fera yen ororo isebe ni mo fera jare ororo aburo ti oloruko ke
2: owo re ko won rara
1: o si man gbadun re
2: amọ pe
1: won ti pe ifa ma fani lapo ya o
2: ororo wo lo wa fe ki ra bayi
1: ororo Devon Kings lo ye ko ra o ti ororo isebe to poju owo o si kun fun eroja asara lo re vitamin A
2: ororo ijo ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
1: be ni o paro o le ra igun ba ti owo re ba ka o si mo pe wa gbadun o je aladun to ba fi ororo na si
2: o to lo so o se won re mi mo ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe ororo Isebe, Devon Kings, you're always a bit. Oh, Dara,
1: be already.
2: Devon Kings, Oh, Aladdin, Adun Toko Ebi, Atiara Mora, Oh, Anikogwe Ile Itaja, Jackie Jado, Orilẹ-ede Nigeria.

0: lo nte si waju ti a ba de abala gbeya o kini a fe gbe yewo eni na ni alale eto edibo so pe ipolongo edibo o bere fa awon oloselu en to wa je alaga fa ajele to edibo ile wa ojogbon joash amupito won ro gbogbo awon oloselu ti won se fe bere ipolongo won pe awon erongba e to ma mu itesiwaju ba orilede o na ni ke ma so ni bi ipolongo ki se pe lagbaje oni yawo nle temedu o ma ngbe abola ara onje ni se ru eni be le fe dibo fun eni ti o le enikan nile ti o ri leto
1: to di case la America
0: ti o ri leto e ti to je pe ogba to ni orisirisi awon oro be
1: dogun le yen
0: a ba won oro kan ti o ti e mogbon lori n te fe se
1: e so
0: eyan ni ya ko ni baba ko si to kan yin be ofi orilede o so pe en ti o ba ya ti o ni baba ko bodo dibo abi eyan kan o se gba ko sawo ko le da America ko le lo London won ni awon o fe yen
1: ibi toro oselu orilede ti e de ati tagbala aye ati koja gbogbo awon oro ti o ba kun bi won yen awon oro ti o ba la ka imu to nkan
0: oro yi je yo ni bi ti won ti buwo lu igbalafia laaye ta mo se peace accord fun idibo to nbo ni odun 2027 nibi ti ati ri are tele ri ni orilede general Abdulsalam Abubakar to fenti ninu ise ologun ngo ti a wa nbe na ni pe lakoko e mo pe awon odo na lo ma nlo beto idibo ba ti bere omo oloselu de nbe la America o nbe ni London
1: a wa kogile taju lowo ati Musa
0: akada
1: oye igba
0: pe oya efo ori won ni abi ka ma lo oro esin lati fi darugudu le pe kafiri le nikan eniko nse kafiri pe ki ori be abi enikan onigbagbo ni enikan ko gbagbo ka won ma lo iru yen
1: awon ati wi pe kan pa awon agbegbe kan ni ko gbe agbe kan ma wo be egbe oselu kan gboro wo bi bayi egbe oselu kan gboro wo bi bayi ko ye ko ri be ni won gba to ye pe labe ofin eto dibo kaluku lafani ati telegbe yohun to ba hun lokan lati dibo fun
0: mi ti fi osi yin iwo ma dibo fun lagbaja oro ro ko koja
1: to koja la dubo yi leyin election e mo ta ma foju yin ri gbogbo awon oro ba hun ka gbe ka
0: dibo si fe rara bawo la se wa fe se o
1: ki la mo ran yin o
0: ti gbogbo a fi lo ni tuba ni ituse bibo se nbo lodun 2027 amoran ta fe bere laaro 0037888030 0037888030
1: tabi 0802219 8404 0802219 8404 efa tejise ranse si wa pelu amoran beto polongo ti se bere loni o loni
0: ninu iwe ero leadership to jade laaro toni won ni bi noni noni ba noni tino yo noyo ba no yon te tuto ni bo ba so raje o loni ki noni noni ma noni o lori owo si meti to lo soke gegege to lo bi egberun 16,000 lasiko ta wa yi e je mo pe ajo to n da bobo eto ni ba labe ijoba apapo federal competition and consumer protection commission o ma ti dide o won ni atosu meta seyi lawon ti sise iwadi awon o won ni ise iwadi ta won se o mu ode olede Kenya omu ode orilede Togo bakan na ni o ma ode olede Tanzania o won ni gbogbo awon olede bi Egypt o na la won de pe kilode ti cement fi n gbowo soke gegege ni olede wa Nigeria won ni te ba gbagbe te ba si gbagbe ka ran ile ti o won ni ko bi osu kini odun 2020 ta wa yi won ni 9,000 o le 300 naira o na ni won ta cement 9,300 won ni gbati o fi di bi osu kefa yen edaji odun yi won ni o ti di 10,000 taabo 10,500 si 13,000 13,000 won ni sugbon lenu osu keje si osu kejo ti a wa nu yi won ni o kan fo fere lati 13,000 lo si 15,000 nigba to je pe lawon apa bi kan won tun fi 15,000 naira le 15,500 won ni awon wa wo pe o lede wa Nigeria ha ni opolopo eroja eti won fi nse cement ni opo ku oyoku ki tu wa se pe ile ise kan o na lo npese cement won to bi meta si merin won ni yen na tun sa won kayefi o won nigba ta won ma de orile de ti kenya lohun won la won gbe si dede wo nigeria awon ri pe koju egberun meje lo 7000 naira lasiko ti a wa yi won ni bakan na lo ye pe ni orilede ti tanzania won ni egberun mefa ni won ni egypt na ko lo soke gegege o won ni se wa ri togo ta won lo I pe egberun meso ni won ta won ni to si je ko ma ta ni egberun meso ni orilede togo ri pe awon o ni eroja tan fi se cement ta mo si limestone o won ni kilo wa de I pe ni bayi awon ti pe awon ile ise to nse cement o ko wa so tenu won lori bi cement se fo lo soke gegege ni orilede wa nigeria to si je pe ba origun ha o le se bo ba o rakala ha o le soro bi a o ba ri wole wode oba ha o le roba ba o ri cement ha o ni kole ha o ni se awon opolopo ise akose te pe a se ni orilede pe eyi le ise te se cement ki lo de to je pe ere aje pajude o mu yin laya ni orilede wa nigeria ajo to ri si dabobo eto onibara ni orilede wa nigeria o ti pe awon ile ise cement o ko wa so ti won ri lobe to fi waro owo ye federal competition and consumer protection commission
1: ninu wero yi the nation iroyin to jaba logun loju weroyin ohun lo fe wi akoko sori to so wi pe logun ofe o ohun ni kokon mu laaro to ni gaga bi iroyin ti se gbe wi pe oku osu marun ti eto dibo sipo are eyi ti o fi waye tori pe loni oloni ni ipologo ibo o bere ni perewo jeje mo wi pe gbogbo awon adije dupo ti won je adije dupo are mokandilogun ti egbe oselu meji le ni ogun ti o kopa ni eto dibo to nbo lona dededede gbogbo won ni won ti fori koko so odurun won towo bo wi lati je ki alaafia ajoba bi ipologo ibo bo ti se bere loni ni perewo won so di mimo wi pe gbogbo ilana ti won towo bo we yi yo de yo gbe leyin bi alaafia yo ti se joba ti rogbodiyan wahala esin wahala eleya omeya abi awon iwa mo janduku bi o se ni da eto dibo to nbo lona bi o se ni daru ta gbo so di mo pe awon alaga egbe osilu kokan awon adije dupo are won atawon adije dupo a to fi mo awon asoju won ni won towo bo wi ohun lanu alana wi pe alaafia le to dibo to nbo lona yo je iroyin ta gbo so di mimo wi pe akowi agba si ijoba apapo alagba George Akume lo soju are Bola Ahmed Tinubu nibi ipade ohun nigbati Peter Obi ti egbe osilu NDC ohun na nbe nbe omo yele sowore to je ti adije dupo are egbe osilu AAC ohun na nbe nbe SDP candidate Adewole Adebayo ohun na nbe nbe ti gbogbo towo bo wi pe alaafia yo joba eni to le waju itowo bo wi ohun ni ogagun feje Abdulsalam Abubakar to je eni to le waju National Peace Committee ohun be na ni iroyin gbe wipe nilu Abuja lana oju pe ese pele tori pe gbogbo awon alenu loro ninu daba soke alaafia orilede Nigeria ni won be nbe o pe se gbagbe odun 2015 bi ni won gbe eto ifowobo wi alaafia na ni won gbe kale latari pomi so mi oto kan eyi to sele lodun ninu eto dibo lodun 2007 ati 2011 lati igba na ni won ti gbe eto ibowobo wi alaafia na ni won ti gbe kale lati ma je ki alaafia ko joba nibi opade na alaga ajo INEC ojogbon Joash Amukwitan awon na nbe nbe oga agba olopa nle yalagba tunji diisu won nbe nbe be na ni Umaru na dada to je igbakeje oga agba olopa nile ilo soju alagba tunji diisu nibi eto na irin ta gbo so dimo pe ambassador ile America so le de wa Nigeria Kate FM ohun na nbe nbe o en to je asoju British High Commission so le de wa Nigeria Dr. Richard Montgomery awon na nbe nbe en to je ti German ambassador so le de wa Nigeria Annette Gunter ohun na o se kini o nbe nbe to fi mo gbogbo awon asoju ajo ECOWAS ati gbogbo awon alenu loro ajo isokun agbaye United Nations won so dimo pe nkan o gboro se to dibo orile de Nigeria bi ogun ba de lole de Nigeria yo ko ba gbogbo awon ileto atawon orile de lagba laye idireye ti won se ko gbogbo awon alenu loro papo lati towo bo wi alaafia fun eto dibo to nbo lona dedede bi o se ni dogun dode
0: Koko nu uwe re na lo nte e si wajo. Ninu uwe re leadership to jade la rato ni niro ito mo ni sa dupe. Oun iwa lo loro ma sa la. Olu wa lo foro si ele nu o. Iwa lo loro ma sa la. ni ti won ma nkan fun gomina ademola adeleke ti ipile osore o latare o ti baba na so pe ohun te ba to ni ke wi o iwon te ba won o na ni ke so olohun gbo oro kan ten to je alukoro fun egbe oselu adc ni olede wa nigeria alagba bolaji abdullahi to so ipe bi egbe oselu adc bo se jo ninu ibo to lo ni ipile osu ipe awon mo mo ni awon so fun awon eyan awon ipe ki won lo dibo fun ademola adeleke ipe ohun ta won se niyan o ademola adeleke oni rara e ma foro koro kohun lorun oni ko si egbe oselu adc kokan to dibo fohun e jade tan ni e dibo awon ara ru si dibo fohun oni ise ri ohun to ma dupe lowo e na ni olorun oba olorun oba ala ipe olorun lo se atileyin fohun ati awon olugbe ipile ti osun won soro yi nigbati won ba won ni iwero ikan soro ni ojo aje monday o won ni be na ni alagba bolaji abdullahi to je alukoro egbe oselu adc to ti so pe awon mo mo se atileyin fun egbe oselu ti accord party ni ipe ko le fi eyin egbe oselu apc jole won ni be na lawon ma se lodun 2027 bi ibo are ba ti ya won ni ti ki ba se ola awon ati ola olohun ni ipe ipe won fe foju egbe oselu accord ori mabo sugbon gba ton face oro pada gomina ademola adeleke ti ipile osun ninu atesode ti en to je alukoro won malam olawale rashid to fi sita oni rara o oni eni ba ti fe arewa o fe yonu gbogbo araye lo nba ton oni be lohun gbo ti awon egbe oselu apc lati en to je minister fun igbokegbodo oko ofurufu alagba festus keyamu tawon na so ipe awon ni adehun kan ati itowobowe kan pelu are bola metinubu won ni rara ko jo o won ni olorun afolorun afeniyan afolorun afohun olugbe ipile osun won ni looto ipe ko sese o ko se dase agani won ni awon ni iranlowo awon egbe oselu kan sugbon iti awon apc ati adc so yen rara ati rara o won o ba won ni adehun kankan ipe ba won se jawe olubori ko se leyin olorun oba ati awon olugbe ipile ti osun won ni gbogbo yen ohun to lo ni ka fi fun akilo pe ni bayi ba won sise bi gomina fun gbogbo olugbe ipile osun laiwo ti egbe oselu ti won wa laiwo ti esin laiwo iran ti won ti wa lawon o se gege bi gomina pe ni bayi ba se ma se ti gbogbo e ma dun to ma ni gbogbonu ti mudumudu ijoba awara to ma kale kako ni ipile ti osun ohun na ni akole kan gomina ademola adeleke nurudin action jackson bulldozer gege bi baba na se npera ninu wo leadership lele wa laro to ni
1: kilo tuku ti o se eni ta be lori to tu nsenu yuye kilo tuku ti o se ohun loro to tenu alagba baba labuja jade ninu iwe iroyin new telegraph lo wuro to ni obi koko ti se nte siwaju jason wike baba labuja tu soku oro ranse o se awon egbe alatako papa julo awon adije rupo ti won oni ipa kokon ninu daba soke olede nigeria ti won so di mimo wipe be fe be ko are bola me tunubu pelu atileyin olorun yo ri eto dibo to nbo lona yo ri jaje nbe yo si gbigba oroke lati tesiwaju ise to nbe lowo lowo lolede nigeria lanu alana ni jason wike nba awon oni ori soro nilu abuja latari bere kan ti won bere lowo re wipe se kin se wipe ifidiremi egbe oselu apc ni eto dibo to wa ni ipinle osun iṣẹ́kì ṣe pé yóò ṣe àkóbá fún ìpadàbọ̀ sípò àti ìtẹ̀síwájú ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ọ̀nì rárá ẹ̀kan ronú bẹ́ẹ̀ ni ìròrí ò rí bẹ́ẹ̀ ihun tẹ́ fi mọ̀ wípé ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu aṣíwájú tó fẹ́ kí gbogbo nǹkan lọ létò létò ni ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ló jẹ́ ó ní tẹ́ ẹ bá mú agbára tó ń bẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ ni tẹ́ ẹ bá ní ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún 2019 ní ìpínlẹ̀ rivers ẹ mọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ agbára ń bẹ lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n agbára yìí ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu kò lò ó kò fi tẹnikẹ́ni lórí mọ́lẹ̀ bó ti ṣe wù ú ó jẹ́ kí ohun gbogbo kó lọ ní process ni wọ́n ń pè é wọ́n ní àwọn kan wà wọ́n máa manipulate process ni wọ́n ní jẹ́ kí ohun gbogbo kó lọ létò létò ó ní ti ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu kò rí bẹ́ẹ̀ o àti wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí iṣẹ́ tí ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ti ṣe òun ní òjẹ́ kí aráàlú ó dìbò fún ní ìrọwọ́ rọsẹ̀ jason wike sọ mọ wípé ọpọlọpọ èèyàn ti lérò wípé ààrẹ bọlá ahmed tinubu yóò lo agbára rẹ láti tẹnikẹni mọlẹ nínú ètò ìdìbò tó wáyé kọjá lọ ní ìpínlẹ ọsùn ń tẹ fìmọ pé olórí tó gbà láfíà láàyè ni ààrẹ bọlá ahmed tinubu jẹ o jason wike wá sọ mọ fún gbogbo ẹgbẹ alátakò wípé reluwé tó ti ré kọjá lọ ní ètò ìdìbò tó ń bọ lọnà o iṣẹ ààrẹ bọlá ahmed tinubu tó ṣe é lẹ ni yóò sọ láti tẹsíwájú ìrètí ọtún rí new hope agenda èyí tó gbé dání fún lédè wa nàìjíríà
0: Koko nu were in no lo nte si waju won ni oba to je taye roju oruko ni pare o e to tu je to tu se koyoku oruko ti e na ni pare o en to na ye onijo omo to se rabata fun ye na o na ma nijo ti e o ma ni oro ti won ma so nipa onebu bashiru daudu to nsoju agbegbe osodi solo kini ile igbimo asoju sofin ile wa to nbe labuja o won shala pe baba na o ma tu se bebe lanode latari pe kini won ni igba igbadu awon olugbe agbegbe won won mu lokukudun papa awon to ku die ka to fun ni agbegbe ohun bo se ni won pese awon ounje ohun iroju ati owo fa to je pe won ni ipenija o won ni bi eto ohun na ni orebu daudu to tin shalaye pe awon ma tesiwaju ninu igbega awon olugbe osodi solo lati ri pe awon da ore pada fo tori pe atilen ti awon olugbe se fa awon ko kere o won na awon olugbe duro da awon gbagbagba ni ipe inu awon du aya won kun ina lo nse koriya fa awon lati ma se awon kan ti awon se ni agbe osodi solo o wa ro gbogbo olugbe ipe e gbiyanju ke korajo ke korapo ke lo soloja ke solonodo ke so nile o ipe ibodun to tese to nbo yi asoju bola me tinubu won gbodo se aseye ti alakan se poni o e fi atileyin se egbe fun are bola me tinubu bi gbe ke bo se ndawo ti le o awon eyan jankanjakan lo nbe nbe o won ni en to je olori fu gbogbo awon babo nile yi onile ni agbe osodi solo ti amosi CDC Alaji Ajibulu won dupe lowo Orebu Daudu fun ti won se o bakan na ni awon oloselu na won na dupe o Alaji Kehinde Olorun oje won ni awon ki won o bo se fe rin peke awon olugbe pe eni ba ti nse be Olorun ma do ti irufe eni be ni o won ni awon agbagba oloselu bi Orebu Steve Olukayode Ogun dupe ti gbogbo omo si omo jomo lo ati Orebu Bolaji Ariyo na ni awon na ro gbogbo awon asoju wa si bi eto hun ko le mo pe osodi solo o wa ni sokan o awon to je anfani onje ati owo eti Orebu Daudu gbe kale lati ri alagba Tunji Adewole Abilekan Modina Olajide Aneke iya afin Oluwa to ti gbogbo won si ndunu ton erin peke won latari iranlowo eti en to soju osodi kini legbumo asofi apapo iyen Honorable Bashiru Daudu to se fun won lanode
1: koko nu weroyin te siwaju Obonde FM Mulawa 92.9 ninu weroyin the nation to jade lowuro toni ni won so mo pe Saturday to ba ma da jimo lati ma mo ipale mo fun eto dibo to nbo lona dedede bi ipologo ti se bere egbe oselu APC won se ipade apero ati ogbon atinuda pelu gbogbo awon adije dupo atawon ale loro lati daju wi pe won je jabo nu eto dibo to nbo lona dedede ipade na waye lolu ilese egbe oselu APC bi ti ati ni gbogbo awon APC council chairman gbogbo awon adije duko labi ase egbe oselu APC ati gbogbo awon senate awon house of representative to je adije duko gbogbo awon to je omo legbimo asofin to je adije duko to fi mo adije duko gomina ati igba keji re ni won peju pese sibi eto to waye lana ege bi alaga egbe oselu APC pastor kodilo soje labi ti se ki won kaabo to si soro awon aboriya ati ogbon atinuda ti egbe oselu APC fellow lati daju pe ohun to sele lodun 2023 ko tusu yomo o oje labi ro gbogbo awon party gladiators to je awon awosasa to de egbe oselu APC mu wipe e sise kole e sise wonu ara won e bobirin soro e polongo sodo aralu e lo sinu oja ke so fun won pe APC lo le se ke si mu ibo million meta 3 million vote wale o fun are Bola Ahmed Tinubu o so mo pe gbogbo awon adije dupo kaluku gboro pada si agbegbe won ko pada sileto lati ma bara ilu soro dori asia to nbe lowo are Bola Ahmed Tinubu eyi to tun fe se tan lati pin fun gbogbo ara ilu pastor Jelabi so mo wipe awon reconciliation committee to je igbimo ti won yanju awo won ti gbe won kale ipe gbo mi so mi o to ba sele lagbole e ti fete ego etolu ke fi to ke yanju re itube no be eleyi ni o je ke gbe oselu ohun ko ma fo loke la la la nu oro ti re nbe alaga GAC Prince Tajudeen no Olusi tenmo pataki igboro eniye iforojomi toru oro lati sise wonu ara won tori bile o ba to igboro daru kile o tonu egbe oselu APC ni o je ki won ri nkan mu wale o fun are Bola Ahmed Tinubu tori pe Asiwaju Bola Ahmed Tinubu o ti ran opolopo eniyan lowo akoko re lati fi ibo ran un na lowo ko le tesiwaju ni eto isejoba to nbo lona be ni adije dupo sipo gomina nipele eko dokita oba Femi Amzat na kesi gbogbo awon adari esin oba Alade nilu ki kaluko ran ti wipe ile eni teni tani te giza atato ki won gbaruku ti idibo to nbo ye ko le ba ase lori fun are Bola Ahmed Tinubu boju pese pele o gbogbo awon ale loro ni egbe oselu APC lo be ni bi apero na
0: won ni ododun la rorogbo ododun la rausa odun o le jo ko mo bi magori gba o eni oro ti en to je are fu gbogbo egbe onisese kafata nile yi ati ni oke okun ye association traditional religion of nigerian overseas atren ole ifasegun elegushi ti won tu je opemolu ati ilu ikate o won ni awon ki gbogbo onisese lagbalaye ku odun ku iyedun ti odun isese to gbode o won ni gege bi ba se mo pe ogujo osu kejo o na ni holiday isese jake jado ile karo ojire won lawo ki gbogbo awon gomina won se buwolu ayajo yen ogujo osu kejo fun ti holiday pe ki awon isese na kon ma gba won seyin nigbati muslimi ba ni ojo marun fun odun ninu odun to je pe christian na ni bi ojo marun ti o je pe won fi se isimi ninu odun won ni kilo wa se ta ni yonda ojo kan fun ni se pe awon dupe lowo won fun ti won se o bako na ni won dupe lowo are bola ahmed tinubu gcfr ati aya won yi oluremi tinubu won ni oku odun won ku yedun won o gba pe gomina ipinle eko olola babaje sanwoolu ati aya won dokita ibijoke sanwoolu ipageji gomina ipinle eko mo we kadiri obafemi amzat won lawon ki won ati aya won oluremi amzat won ni abenugole asofi ipinle eko right honorable mudashiru ajayi obasa won lawon na ki won pe won ku odun won ku iyedun won ni awon ro gbogbo onisese o lati mu odun isese yi di okukudu ki won hure o fun itesiwaju ipinle eko ati olede wa nigeria lapapo ni ojuba kaluku won wa ni odowo yin o be se ewure ti ijoba are bola ahmed tinubu yo ma fo loke lala ti ko tun se enure fun oni idibo odun 2027 won ni gbogbo e na ni ke fe na ase ewure o lola yo won ni awon fi oruko baba wa alailu oba riliwanu baba tude are mo solale aki oludi for cfr oba of lagos olowe ko baba fuad ki gbogbo awon lade lade ati loye loye dipile ti eko won ni odowo yin o ko ma se ko ma ye ko gbari ko ma mo ati sun awo ipe ewure fun omo yin asiwaju ti ile eko are ago ile egba ye oloye bola ahmed tinubu gcfr to je are orilede yi opo mo ni onisedi bebere ka fi le kesi di omo elomi o gbogbo ohun to ba n gbe po ka fun lepo lola gbogbo ohun to ba je ori lo je fun ni ori bi oju ose ni ti iran odua lodun 2027 olodowo yin o je bi en to je are fun gbogbo onisese kafata ole ifasegun elegushi opemolu ati ilu ikate ati igbakeji won yeye folusho aina adi ogun oga ti won je yeye osun ti lagos bela iyalede ti sasa kingdom bi won se so fun gbogbo onisese kafata ipe e wa se jeje o ojuba yin ni ke ti se iwure o pe ijoba ipinle ko tori eto abo won ni awon ofe iwode ni ola ode to je ikilo je bo se ni bodubadun ka fun won odun fun odun
1: koko nu wero yin te siwaju ile ise bond fm na lashiwa 92.9 iroyin wa to so mo pe ise ta ba be ni la je o owe ta ba be ni akiko akinji ni kutukutu owuro ka ko se da eni lo mu alaye luwa olori oba alade le yoba oba adeyeye eni itan ogun wusi ni won se ju opa ti won ju irikere ti won gbo subara bande fun kabiyesi oba dokita sulaiman adesina raji asade wipe ilu iba won o siyan lati yan oba sori alefa tori wipe won sise na bo ti to ati bo se ye oba adeyeye ni itan ogun wusi onjaja the second ni won so na di mo ni afin ilu iba lanu alana nigbati won se baba kepe ti won se abewu si kabiyesi oniba ekun ni afin won won so di mo wipe okan gogan la won tin gbo iroyin nipa oniba ekun fun ise takutakun ti won se nipa eto abo ilu se ye la fe so ni won wa so di mo pe ironi lagbara ti oniba ekun to ru awon eniyan lagbara nilu iba o nti awon leti nile ife awon gbo koran nile ife nipa apa julo idaba soke ma le gbagbe ohun amaiderun ti won mu wo ilu iba won ni koran la won gbo nile ife wipe idire ta won se se abewu si won nilu iba wipe iru eyan bi ta won na wa nile yoruba to mu daba soke ba ilu baba re oba adeyeye ni itan won tu soro lori oro ilana ti daba soke yo fi deba eto loba nile yoruba isokan ibagbepo alafia emi juo mi ojuo ti oni darukudu le nile yoruba ninu oro ikini kaabo re oba dr sulaiman adesina raji asade oniba ekun ti luiba won ki o ni ile ife won si dupe lowo won bi won ti se fon rere bi alafia o ti se ma joba laarin awon loba loba nile yoruba ni won ti se soju orilede wa nigeria kaakiri agbalaye ti won soju omo yoruba kaakiri agbalaye oba dr sudaman adishna raji asade oni bayi kun wa to mo pelu ajosipo to domoro ti o wa laarin oni lefe ati ilu iba lati daju pe idaba soke odiba apiri loba loba
2: fun opolopo awon nisowo ojo kokan ma nri bakan na number isiro iranse owo gbogbo naira lo se pataki apo ifowopamo kan wa ti se adiku owo tin jade lowo re stampic ibtc nse afihan bismart account eyi to le bere pelu egberun marun naira fun bismart tabi egberun lona 50 naira fun bismart plus ibadun idiwo current account maintenance charges ati enterprise online charges fun awon ibara titun ati card ofe fun awon isowo ti o ye kan si www.stampicibtc.com btc.com tabi ki o fi email ranse si enterprise@stambicibtc.com tabi ki o pe 0700 333333 lati bere loni igbese ati ilana wa
3: isese lagba odun isese okeodo todun yi o tun mirin gidi yo kamama yo kanka yo po yo pu aya nigbati baale okeodo achieve salu baba tunde dada ogbon nu wa yo gbadle jo gbogbo lade lade loye loye honorable jima abiodun ejigbadero chairman agbado okeodo scda no gba gbogbo alejo honorable aderupoko yusuf councilor asoju okeodo igoke won wa nikale o olori ojo na t1 the job me Tafik Alamu egbeye Lancelot Fuji oni omo fun da gbogbo wa laraya lojo na awon atako eto Mr Pilot ati Yunus Aremu aye niromo ogunjo osi ni o waye ni kebe ago meji laosan laye yo bere ni gobi bale Okeodo
4: ikilo pataki re latodo lori ilu Okeodo I Chief Solu Babatunde Dada ogbon nu 1 pe isede ma waye latago mokanla le titi di ago konru lojo kokande logun osu kejo 2026 ojo Wednesday
3: mo so ku ogbo mo sa lai wa ase todun ni atun se mi owo tomo talafia orun mi la te wo itoro odun to po ani mo sodun ni ki tun se mi biere biere o si lo gba atodun kan laye be ni ti yan ri achieve salu baba tunde dada ogbon nu 1 be ni ta wa na ri isese lagba
4: olukede okeodo cultural festival committee
5: Lagos the move.
6: It's not like I don't like Lagos, the hustle and bustle, the opportunities, the possibilities, the vibe, the energy, but the city life took from me, sha. Jumping downfall from mile 2 to Marina. Sometimes the traffic will tie rapper and you'll have to get back up the following day for the same grind. But when the Lagos Rail Mass Transit launched, the blue line and the red line, I remember the first day I sat in that train. Ah, I fell back in love with Lagos. I could breathe again in my city. And the jara is that I get to pay only half of its cost. So little by little, I'll get home and play ball with my boy and even grab extra sleep before the alarm rings again. Small things that make life easy while chasing my dreams. My Lagos has been moving and it will keep moving.
7: Baba Jide Sanwo-Olu, leaving a lasting legacy.

0: to oba mi oke to ni ojo oni oba to ni ana to lo ni to si je pe ona to ni ola tu wo dubu ona ni a fro pe ati eyin fun awaju aye awo eyin aye awo arin gungun aye awo tun aye awo si aye ofutu fe te lasan ni o re ka ko ni asalaye an kan ni ki sasan fine kila fa ni eni to ku oro jo to sile to ku laye ama to se pon lo to fi oro sile kila fa ni eyan to se pe to o ni oro o wa laye oro fi sile oju emi re ofutu fe te bayi asan ni aye ani eni to ku oro jo to sile to ku laye ama to se pon lo to fi oro sile kila fa ni eyan to se pe to o ni oro o wa laye oro fi sile oju emi re ofutu fe te bayi asan ni aye o mo re ni mo fin ki apa ku ti gbo itoro ton lo mu ti ojo toni iti won wa ngogo ojo ojo ru bayi toni na to te gori afefe bayi lati le se rede nigeria bond fm na dot 9 ta kale si ojo le kenu ku na de kun ifaje wi je aro ni ko nbi ile ilu oni gbogbo gaga ibe ni wa te to si labe sori ama je se oba ru asegun ajasa adeyemi awu se ti lo ni gbogbo baba e ku dede asiko yi e se ku odun to gbode kan yi alalo o odun isese ni odun isese ni to atuba to se fun gbogbo wa ilu na ni gbona ma mo yin atawa na aba baluwa se gba jasa mo kiyin o mi ana mo fin ki sura majesty oba nasiru ogunrunde onisasa tinu onisasa isese wa onisese e ku odun isese sa eh ah peju se asopo re ni aye like gbagbe baba wa sura majesty wa maluwa ki magbede ya like to like mo kain na o apodun sesi to gbode kan yo ba kan na ni mo ki sura majesty oba solomon atanda oye bi olutuware po lona express ibadan bi bayi kabiyesi onikoyin wa eku palema obi sesi logo olon gbogbo apata ajo se odun sesi olojoru wa na mo ki yin onori to ni tori oke lohun mo ki ni lu abe okuta eku palema odun isese ma fi baba was is imperial majesty oba eleko to leko roko baba fuad mo fin ki gbogbo loba loba pata pe aku odun sese to gbode kan ati gbogbo eyin oba to ku pata pata o mo ki yin o pe aku odun isese ma lo afani na mo fin ki baba wa moda seru alade ojejo odejo bi baba wa ni ne ta ba so nipa isese won mo ki baba wa dada alagodo ti lo agodo mo ki dada o mo to fi tena mo fin ki baba wa elegbe ti lo egbe na mo ki baba wa pe eku todun isese o ba si mi dada o ta mo ki baba agbara ri yu oni koton te koton mo kain na ba kana mo ko ne demo te demo mo sin ki oni sere ti lo sere oni de gbogbo pata mo ki alakesan ati be be lo mo ki gbogbo pata dore po be buru sese ti o gure gbogbo yin ba lori aye patapata mo ki o ko eku pale mo do sese o re so ni tran gba I know my do sese o gbodo atuba ti mo wa a tesi waju lori eto ni tojo toni o ko mi are masaro ji mo so are mo ina mo ologun ti ya foko ama kin to wa lo kin wa na tinu abale ti ba pe sese wa hun a ti wa lo ba da abale lo la o ki odo tori ngba ti igba ita kan bayi baale ngan lo pe wa pe a ma ba kede sese lori redio yi to fi gba ni to gboko bayi salu awo dada o wa ma so ka ba so fun ajoba ko ti e fun alode odede na ti wa dele bayi akiyin o e ku afon ni yan se a ti salu awo dada baale lo la o ki odo won lo ro gbode kan lale orin ola odun sese a se opolodun opo odun laye ba tin tesi waju a la fani lati gbo awon nkan to to nlo lori eto e pa nkan ko ki awon yan wa na
1: e ko ojumo alaye ojumo re gbogbo bi tele dumare ti fun yin lanfani lati ma tete gba o ko temi oye pada omo ba de wole agbede yi te mo si ayanfi ara
0: to ba tin soro isese ko si isese

0: no mi adun lati pe oro Olorun se fi dagun lasi eni mo fi fe ka eyan ko gbo ohun baba wa ti won je alakoso fun ijo Nepal Life ni abe baba kumuyi na ni o ti e ka ti abe okuta west abi latari agbe kale isoje agbayanu ti yo waye baba wa ti won je alakoso te ka ti ona abe ona Ogun state nbi egbon ti won ba wa so bo ni yo se waye ti 2026 ibo ni o ti waye ki lawon yo mu lowo baba wa pasan mi abi anu won ba wa so bayi e je ka lo si bi awon dipa ka bo ti won ni fun won fun be
1: to mo isese lagba e ti update
2: oruko mi ni Yusuf Olusegun Fasunmi ebi ni mi te to fa si Abuja West ijo Nepal Life to be ni Abuja West de power of Oluwa emi ni Olusegun Fasunmi o ta se ni pe ifenu wa nu wo ati si so fun awon eyan nipa pade to nbo wa pade kari aye pelu Pastor Dr. Kumuyi ta foruko e ni GCK Global Crusade with Kumuyi
3: iru awon eyan wo le se agbekale ipawo etu
2: a se agbekale gbogbo eniyan omode agba okunrin obere olowo ati oto pelu gbogbo eniyan lati ati isteni ati awon ti ko kese ki o ti eni esin
3: ibo ni o ti waye
2: Anglican Grammar School ni ofa ni bi lo ti ma waye o ma wa lojo marun o ma bere lojo Wednesday 26 to ma bere 27 to 28 laaro awon osise Olorun a se Believers Conference ni owo wo oro le a ma ni soji lati ojo 26 ni titi bi obi 30 no bi 29 ti se Saturday ni fun awon odo awon agbaniro ati awon to kose lowo pupo awon lo ma wa sibe lati wa pepo
3: o yan ma de ti yi pada o to loruko Oluwa yi pada okan yi pada iwa yi pada ise a gba lo ba ku yi pada ni orile ede wa ni Nigeria ni agbara Olorun
4: kini a wa mu lowo ka ba mo bayi
3: emu okan yin oko igbagbo emu dani eni igbagbo si Olorun eni igbekele si Olorun ko so to Olorun le se e se okan yin paya lati gbo oro Olorun e je ki Olorun ko wonu okan yin oro Olorun.

0: asawa ewo ni ninu imura agun nsin egun ti dori ekuru tero mi lulu mo ton pe lagbara mo nsin champo kan wa kon ki sa omo lorun wa pe lagbara ko de ba ton pe ni chaparamu latijo ti a ba fe mo ta n pe ni isese gangan ta ba fe gbe laruge emi lero ki ru ayaju ola ka church mo ton pe ni isese ki mo sara si mo ru ayaju ola yen nisin ki ogun church para se fo mo ojo imura abile ti wa ni ke je ka fi sin na logo lojo osese wa ko tumo si pe en ti o ba se odun egun ko sisese en ti o ba se ogun nu male ko sisese asa wa la nso nipa yi isedale wa la nso nipa yi tun je sese ni e
1: o da je ka fa le lanfani lati da si tori odun lo data se 0706316916 0706316916 no ni e ma fi da si

0: Isiaka Oye ro balogun awon na ki gbogbo onisese ti lu ketu tekun bi bayi pe won ku odun isese o won ni oju a ma ri odun won ni kan se odun jeje o kan ma wode o tori eto abo na ni o ipe awon irumole won a gbo iwure gbogbo onisese hello
1: hello
0: hello sir
1: ku odun
0: yes sir
1: mo ki alagba to wa ni
2: ese won
0: on gbo yin
1: nipa oro isese teri isese gbogbo apata lo ni isese
2: ese won
1: eni ti a ba ti bi to ba ti le ji lo aro to mu mi to woso isese ti bere lati be to ni gbogbo isese ta se adaye pa ni sere awon ese to ku to yato si ese ti wa atewo pa ni so isese pelu isedale o ti Elenumare fi da ile aye so ki awon onisese ki won se jeje ninu odun ti a wa yi nitori pe ilu o fi be fararo ko ma si pe won be nikan ja kan ma fi ma to wa ni oruko buruku isese agbe gbogbo wa o oruko emi ni Awise Professor Gives Odufuwa si a ma gbogbo onisese ile pata ni
0: ko si okay e seun e seun e seun a ma ju se o Bond FM 92.9 oba nasiru ogoro nbi akilowo ni sasa ti lu sasa ona ki gbogbo onisese patapata pe won ku odun isese won ni ka ba won ki are gbe onisese nile itile toko iyen olo ifasegun ilegusho pe molu ati lu ikate ipojo a ma ri odun won ni ka ma gbagbe lati ki iyalodi ilu sasa olo ifolusho aina ade ogun oga ipe won ku iyedun oju a ma ri odun won ni ki gbogbo onisese kan se jeje o e ma muti amupara o debi pe wa ma soro si awon onisese o gebi onisasa ti lu sasa iyan ba nasiru akanbi ogunronbi akilowo the first won na se n ki gbogbo onisese agba nla aye baba ni kukuru ede kini amoran yin fun gbogbo omo kaaro ojire
2: se won lotu amoran mi ni pe ki a so ji ni bi ta gbe ba ori tata bara wa ki a para sese aro ka ma to un gbogbo bi asiba laye ki aye ko le pada ko roju ko raye nisin a o gbara wa gbomo ko so ti tomo a o fife bara wa lo mo a o de ba be laye onisese ninu isese igbagbo sira eni wa otito de wa isimo sokan wa ko de si afun wa aye yara nlo nisin ka ma paro tora wa je nitori pe orisirisi isuru lawon eyan ni lata kiko nta koyin si isedale wa ta pe ni sesi
0: Bond FM lawa 92.9 ani ohun lati odo baale ile epo oke odo won lawon fe wure odun fun wa won fe fi enu ori apere wure odun fun awon onisese ti won se odun loni aje ka gbele na ki baale to wole hello

0: Oda. On gbiyanju won ti fun won lolide na die die na ni je ka gbo iwure lati enu bale ile epo oki odo olo solu baba today dada Akinlabi the first
1: sese agbe gbogbo wa o sese ilagba sese agbe wa o oruko temi ni aishi sagi baba tunde dada bale mi la oki odo sese agbe wa o aku odun sese o ase isa modun sese agbe gbogbo wa o olohun eni ni sese iya eni ni sese baba eni ni sese sese agbe wa odun ayo la ma se odun ayo la ma se ani fi bi sase mo ma ke ni lo ni ago ati bere tori ni la ma bo gbogbo wa lale wa ma sori alale a ma pa lale ma pa lale o re ma ke ba ti di wa o ma jade moro anybody on wole kia kia kia ama suri fun orile ede yi bu nangi alapapo ama furi feko ama furi feko ino ama suri fun ki odo
0: Bond FM 92.9 no lawa ta gbe nda bi edun town robi we e ba gbe orin yen soke die ki awon ara le ko tu je gbadun e ka to ma dagbere
2: Iṣẹ́ ṣe o.
3: A

0: عشان يطل هزار يقولها لا لا
1: بون
0: اف
1: 92.9
2: ni wa ga osu ta ko mo bo eh eh ma tele wa ka lo eh eh la ba ba ta ko ele and dan si gota straight on a straight line la man to wa si ta ko ba gba wo ko ta fe eni bayi ti ago mokan labo ti mo ni kan go e ka so re eto ti opon sukan o na ni eto aye lujara nje ti mo bo se se re aye ja gbogbo la ma mo wa se ti gbo pe lati leyin olotu ati agbateru eto koko ki sa tokun ni ale market yi te ba ti gbo e ba ti gbo Abdul Latif Ogun Soya omo Ogun no na se se se leni e ya ka pade won lori apotun eto Ogun.
3: Oruko mi ni Dr. Idris Ajibade PhD. Mo kawe ni orilede alawo funfun lorisirisi lori ona lati toju oniruru aisan ara. Emi ni oludari ile iwosan IANS Natural Medicare International Limited. Nje mo pe ti eje ko ba jagere bo se ye ninu ara, ohun ni okun fa ida 70 aisan to nse wa ni aye ode oni. Gbogbo eya ara kokan lati ori titi de ese lo ni di eje gere ki won ba le sise to peye. Ṣugbọn ti eje ko ba de ibi ti o ye ki o de o le fa awon aisan wonyi akoko back pain gege bi lumbar spondylosis tabi cervical spondylosis neck pain shoulder pain thoracic spondylosis sciatic pain lati ibaradi titi de ese orukun didun pajapaja owo ati ese ki ese ko wu ori fifo ni gbogbo igba arun stroke tabi o le fa low sperm count, zero sperm count, varicose cell, hydrocele. O le fa prostate enlargement fun okunrin abi erectile dysfunction, hormonal imbalance abi infection. Ben o le fa iromo bi fun obirin na, gege bi tubal blockage, fibroid, ovarian cyst, hormonal imbalance, infection. O le tun fa high blood pressure. Ki lo wa n fa ki eje ma jagere? Akoko ti eyan ba duro pe abojoko pe o le fa ki eyan over stress ara igbesi aye ti a n gbe fun apere ki eyan ma je processed food ki eyan ma pe jeun ale ima mu siga oti amupara won le sokun fa ti kan ninu awon aisan ti mo daruko sile yi ba wa n se yin e lo fokan bale tori mo ni royin ayo fun yin ona meje to yato ni a n gba lati fi toju oniruru aisan ni ile iwosan wa. Awon ona yi ni awon dokita yi ojo un ma nlo lati fi setoju orisirisi aisan lai sese lo ogun ti alaafia yi o se ma de. They are non medication therapies. Ona akoko ohun ni physiotherapy. A ma nlo owo ati machine lati fi reset ara pada si ipo to ye ti alaafia yi o se ma de ba ara na. Ona keji ni acupuncture. Mo ko imo itoju ijinle yi ni ile China. A ma nlo itoju yi lati fi se irapada ara lowo oniruru aisan ati lati je ki eje debi to ye ki o de lara ati bebe lo. Ona keta ti a fi nse itoju ni Egyptian cupping or ijama. A ma nlo lati fa awon idoti to n da wahala sile ninu ara bi bad blood, bad water, toxins, heat jade kuro ninu ara. Gege bi awon akole ko doti be ni a ma nse n ko idoti kuro lara. Eyin olugbo mi, mo gba yin ni amoran pe ki e ma wa si ile iwosan wa lati se environmental sanitation inu ara yin lekan losu ki e ba le ma wa ni alaafia. Ona kerin ti a fi nse itoju ni heat therapy. Se eno ti igba ti akere ti aisan ba nse wa won yo se agbo ti won yo da sobo wa mo ori e ti awon aisan na yo se ma ba ilagun jade kuro lara ti ara o si gba itusile. A ni machine igbalode ti a fi nse ru eyi nisin ti e ba se lekan pere e o fe ma wa se ni gbogbo igba ni. E wo iroyin to afojuba. Ona karun ti a fi n se itoju ni chiropractic treatment ati awon itoju lorisirisi miran ti a nlo ni ile iwosan wa. Leyin gbogbo imo ijinle yi ti mo wa fi ile iwosan bale si Abule Egba ati Ikorodu tori ki eyin ti e n gbo mi ba le bo lowo aisan to n da yin laamu. Ile iwosan wa wa ni TrueTest Medical Diagnosis Building legbe Jendo U-turn bus stop gangan ni Abule Egba Leko. Call our WhatsApp number wa ohun ni 0803-869-0104 0803-869-0104. Asi ni eka ile iwosan wa ni Ikorodu ni number 2 Daniel Sumoni Street High School Junction Sagamu Ikorodu Road Ikorodu. Call our WhatsApp number Ikorodu ni 0816-585-8582 0816 0585858582. Àwọn onímọ̀ ìlera tí wọ́n fẹ́ tẹ̀síwájú láti gba ìmọ̀ kún ìmọ̀.
1: Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí oríṣiríṣi àwọn ìtọ́jú tí a ní ní ilé ìwòsàn wa tí mi tí ì mẹ́nuba, ẹ ò rí wọn lórí wẹ́bsáìtì wa www.iasnaturalmedicare.com.
3: Tí mọ́tò yín bá yọnu, mẹkáníìkì ni ẹ ò ké sí. Tí àìsàn kan bá ń dà yín láàmú, àwa ni mẹkáníìkì ara, ẹ kàn sí wa fún ìtọ́jú tó péye. A mọ̀ retí yín.

0: kerege lago meji la osonu e ka san aku ise ni iroyin apapo lo nde se ti gboyin lati le se bond fm 92.9 e ka ti radio nigeria ta wa ni lu keja ni onigbongbo amo saju awon koko to je ninu iroyin ohun ipinle eko kede ogunjo osu kejo gege bi ojo isimi fun ayeye isesede ajo kole kodoti ni ipinle eko bere fun ibasepo pelu ile ise olopa loju na lati le gogun ti iwa dida idotinu lona ito ajo inec mu osu kesan odun yi fun eto idibo alekun ni ipinle gombe ajo who se kilo kilo lori aisan ebola to gbina ya wa yo ere na re lekun rere latenu fauzia salako soni ijoba ipinle eko ti kede ojo alamisi thursday ogunjo osu yi gege bi ojo isimi fun awon osise ijoba ipinle yi lati le sami ayeye ayajo isese ikede yi waye ninu atejade kan ti olori leka tun ri si oro awon osise ogbeyin bode agoro tari sita loruko ijoba ipinle eko ijoba ni ipinu yi wa ni ibamu pelu akoleko ijoba lati tubo ma se agbelaruge asa ati ise ile wa won ni awon osise ijoba ni won nireti pe ki won pada si ise won leyin isimi ni ojo eti friday ojo kokanlelogun osu yi ni ago mejo aro ijoba wa ro awon eka toro kan ninu isakoso ijoba lati se gbogbo ohun to ye kan se loju na lati le je ki ayeye isese na dun ki won si kede re ki gbogbo awujo mo oba ati ilu eko oba rilwan akiolu ti ranse sawon oba alade bale bale atawon elesin apalaye lati ri daju pe won se opopo sisin ayeye isesede pelu alaafia ati ilana omoluabi oba akiolu soro yi amoran yi nilu eko won ni anfani re lati le je ki gbogbo awon eniyan ati awujo ri ewa asa ati ise ile yoruba ki won si fun won ni owo eleyi to ye fun awon alale won wa ro awon ton ma kopa nibi eto ayeye ohun lati jina si awon ise ise tabi iwasi eleyi ti ko nse ti omoluabi ti ko si dibu iyikun asa ati ise ile yoruba won ro won awon ile ise kakiri papa lati tun ri daju pe awon osise won won tete fun won laye lati tete siwo lenu ise leni ki won le tete palemo fun ayeye ohun awon ile ise iroyin ni won ni won ni ojuse to po lati se lati le je ki awujo ni oye igbagbo ninu eto ilera ti eka ijoba ti won se ni ile yi akowe agbajo lashma dokita emanuela zamba lo soro amoran to fele bi eti amo to nipon bi awerin yi nibi eto idanileko lojo meji kan ti ajo na sagbekale fun awon 36 akoroyin leka eto ilera ile ti awon niroyin ti won ni won ko nipa eto ilera ni ipinle eko papa awon ti won ko nipa eko ilera nipa ti ilera ti ko won ni eto idanileko na o da lori idanileko lori bi eto ilera eko bo se nlo dokita zamba ti ogbeni rotimi olatunji soju e nibi eto ohun so wipe igbekale eto idanileko na ni lati le se igbelaruge fun ise ati eko awon oniroyin yi ti won ko nipa eto ilera oni 84 awon akoroyin ni ajo lashma ti koko se irufe idanileko bayi fun ni osu keji odun yi won ni ijoba ipinle eko labe isakoso gomina babajide olusola sanwoolu ni won ti gunle eto ohun lati ojo 16 osu keji odun 2024 eto madandofo lori ilera ti won si kan pa fun gbogbo olugbe lati je anfani eto ohun tori idi gan re ti won fi se agbekale eto yi alakoso fun oro ati ogbonu fun eto ilera eko iyan ogbeni adesegun ogundeji eleyi ti ogbeni kayode suto nsoju e nibi eto ohun ni gbogbo olugbe ipinle eko ni eto ilera eko na wa fun lalai ro tesin tabi teya eja agbon
1: o se pataki ka se idaleko fun awon akoroyin nigbati gomina wa ti fi owo si pe ki gbogbo olugbe eko ki won ko pa ninu ilera eko yi ohun kini ti agbodo koko se ni ka koko je ki awon akoroyin gbo awon ni ma nje ko mu pe awon eyan mo nkan ti ijoba nse ti a ba ti se idaleko fun awon akoroyin akoroyin lo ma wa je ki awon ara ilu mo pe ah ijoba ilu eko won ti gbe eto bi bayi sile o ni nigbati a ti da ilera eko sile titi digba yi ko se gbogbo eyan lo ti gbo ni idanileko lo se n wa ni lore kore
0: oni afojusi ijoba ni lati ri daju pe eto ilera to peye ti ko won wa larowo to gbogbo awon olugbe ipinle Eko nigba kugba si won ba nilo re ajo loma ti nbere fun ibasepo pelu ile ise olopa atawon eleso abo miran lati lo ijo gbogun ti iwa mi ma da idoti lona ito pelu awon iwa odaran mi to wa kaakiri korokondu ipinle Eko papa lawon ibudo idale si adari ajo loma dokita muyiwa gbadegesin lo pe ipe yi lasiko to se abewo si ofisi alakoso ile ise olopa ti ipinle Eko iyen cp ti jani fatai ni gra ni keja dokita gbadegesin ni rirowo towo yan rowo ipinle Eko lo tubo mu ki isele yi tubo ma lalewu si bi efo gure lo si je wi pe idoti toto egberun meta si egberun 44 ton ni won awon olugbe ipinle Eko ni won lo lojojumo won ni idire tawon se woye pe sise papo ko sise papo pelu awon eleso abo yo mu ki iwa na o dawo duro ati pe awon ti won dale lona ito won le ma fowo sikun mu won ninu oro tire alakoso ile ise olopa na ogbeni tijani fatai ni ile ise awon mo riri ise ajo loma lati mu ki awujo wa ni imototo o wa mu da ajo na loju wi pe yo se atileyin ile to gbogun fun ajo ohun ni gbogbo igba ti won ba nilo awon awon ile ise mejeji wa fese mule pe awon yo sise papo fun ilosiwaju ati igbelaruge ipinle Eko ajo losma ti gbe eto ati ibudo eko ibudo eko social health alliance ti won pe ni ekosha lo si agbegbe erikiti oglo ni ijoba ibile agbadarigi toju na lati mu ki eto ilera to poju osun wa larowo to awon olugbe agbegbe yi nibi ifilole eto ohun akowe agba fun ajo lashma dokita Emmanuela Zamba salaye pe igbekale eto ohun ni lati pese eto ilera fun awon olugbe yi ni ese kuku papa lawon agbegbe ti ile iwosan kereje kereje ku si tabi ibi to je wi pe won ko lowo tabi won ko ni rara won ni eto ni ibudo ilera ekosha yi o wa si gbogbo agbegbe lati le di pe won ri eto ilera to peye won ni eto na yo ma wa ni agbegbe ogilo yi ni gbogbo ojo isegun ninu ose lati ago mejo aro si ago marun irole tawon olugbe yo si lanfani lati ri dokita lori eyikeyi aisan tabi arun to ba ndoju ko won pelu ipese ogun na won wa ro awon olugbe erikiti ogilo lati samulo eto ati ibudo ilera na ki won si ma bu ajo lasma gbo lori bi eto ati ise ba se nlo si nibe won wa ran won awon won aro awon dokita ni onisegun ibo ton wa nibi ise ohun lati ri pe won sise won doju ami ki won si ri daju pe eyikeyi eni to ba wa sibe lati wa gba itoju ti agbara won ko ba to ki won tari won si ile iwosan ajara primary health center tabi general hospital to wa ni agbadarigi fun itoju to peye nigba ti won soro loruko awon bale ni agbegbe na bale ti erikiti oglu oloye abila sedowe tupadupe po okun lowo ijoba ipinle Eko ati ajo lashma mo se pese eto ati ibudo Eko sayi ti agbegbe awon won wa ro awon bale soku lati gbiyanju ba awon eyan won soro ki won le darapo mo eto ilera Eko sayi dipo ki won ma di ogun lu fun ara won nile iroyin apapo le n gbo lati ile ise Bond FM 92.9

0: kaabo pada iroyin apapo n tesiwaju adupe be se n tesi siwa egbe oselu All Progressive Congress APC ni ipinle Eko ti se agbekale ipade kan pelu awon lenu loro ni won ti wo sakun awon gbonu eleyi ti won ma samulo won ki eto idibo to nbo lodun to nbo le ba so isorere fun egbe APC lara awon lenu loro ton poju pese si bi ipade na ni awon alaga APC Council awon asoju sofin nile igbimo asofin ati asoju sofin orileede yi to fi kan awon asoju sofin ni ipinle Eko o ndije dupo fun gomina ati igbakeji re awon alaga ijoba ibile atawon omo egbe governors advisory council ninu oro ikini kaabo re alaga egbe oselu APC ni ipinle Eko pastor Cornelius Ojelabi so pataki ninu iwa ki won kura won ni ijanu gege bi omo egbe ninu gbogbo nkan ti won ba nse bakan na ni won se kilokilo pe ki won ri daju pe won ko fi aye le fun iwa ibikita nitori egbe na ko ni gba iru iwa bayi laye won wa ro awon omo egbe na lati sise takuntakun fun aseyori egbe won ni ki won se agbekale igbimo alatunse kan eleyi ti won ti fowo si pe eyikeyi rogodiyan tabi ibinu to ba wa ki won gbe ka igbimo na lo ki won le woye oro ohun alaga governors advisory council iyan mo ba tajudeen olusi ninu ibasepo fun aseyori egbe ko se lati ri daju pe olukuluku a fowo papo sise lati le ri daju pe esorere ti egbe na fe gba ki won ri ki won si mu lokukudun lati sise fun egbe ni igbo to ye ki won se won ni ki won mu ni ibada lati ri bi pe aseyori egbe na o je ohun to ma mumu laya won won ni awon olori ni ile yoruba lawon na papa ti mu fi so wi pe awon se atileyin won didibo yan are tinubu lekan si gege bi are orilede yi fun saa keji latari awon aseyori eleyi ti isakoso ijoba na ti won ti nse lorilede yi igba keji gomina ipinle Eko to tun je ohun dije dupo fun gomina labe egbe oselu APC dokita Obafemi Hamzat na yan na ojuse awon to je omo egbe awon bale bale atawon oba alade atawon olori ni ti elesin na ojuse won ti won lati se fun awon omo leyin won nipa eto idibo won ni oye ati imo nipa eto oro aje ati eto abo eleyi ti are tinubu ngun le lori isakoso won lo mu ki aseyori o ma sele bi eto eko imo ero technology se ntesiwaju to si nfoka bi ina weather ni gbogbo eka ni eto isakoso eto oro aje ati bebe lo won lo ti se pataki ki awon alenu loro ni eka ton ri si ile ise tagiri se awon ewu to sese ko ba eto artificial intelligence na wa won ni papa julo fun eto ipolowo oja lawujo alaga egbe Brand Journalists Association of Nigeria BJN ogbani Daniel Obi lo soro yi ni ipalemo apejo rogo to fe waye ni osu kokunla odun yi pelu akori ti won pe ni advertising in Nigeria and AI won ni eto akoro idanileko na yo da lori awon ona ati imo ati ilana ti artificial intelligence le gba di ise ipolowo oja lowo ati bebe lo won ni imo AI yi ni o ti gbile kan kaakiri lawujo ni gbogbo ona lorisirisi idire ti ajo ohun se fe mu ki awon toro kan ni idanileko lori ilana yi ki won le ran won lowo nipa ti ise won ko si se atileyin to popo kan fun awon akose mose lenu ise won lalaye pe won beru pe ka won ma padanu ise awon aya are orilede yi senator Olurenmi Tinubu ti sagbekale ibudo kan ti o je akojopo awon onje fun ekun iwo orun orilede yi iyen National Community Food Bank Program for the Southwest pataki eto yi ni lati satileyin fun pepese onje to doso fun awon ogo were awon omo bi omo odun mefa awon loyun ati awon iyo lomo ton fomo lomu lowo won ni eto yi fun ekun iwo orun yi ohun na ni elekerin eleyi ti won ma gbe kale lati le ri daju pe eto onje wa kaakiri ninu oro senator Olurenmi Tinubu won salaye siwaju si pe eto yi wa lara eto ti renew hope agenda eleyi ti are Bola Abe Tinubu gbe kale fun onje eto abo lori onje ise idagbasoke fun eto ilera ati ilosiwaju orileede yi bakan na ni senator Olurenmi Tinubu tun fese kan de si Muhammadu Buhari housing estate ni Kobape ni ipinle Ogun nibi ti won ti se agbekale ati sise loju ile igbe ohun nibi ti isile na ni gomina ipinle na omo badapo Abiodun ti dupe dupe pe okun lowo first lady fun wiwa won bakan na lo ni o se pataki lati pese ile igbe to da ti ko won fun awon olugbe ipinle Ogun Ajo INEC ti mu ojo Saturday ojo 15 osu kesan odun yi gege bi ojo ti won se eto idibo afikun iyen by election si ipo to sisile ni ekun Gombe Kwami Funkaye ni igbimo ni ile igbimo asofin orileede yi aye ohun sisile latari ipapo iyipada omo ile igbimo asofin na to padanu emi re to fi je pe won ma yan elomi sibe won ni eni na ni Tongo Yaya ajo INEC sagbekale ilana yi bi ofin orileede yi se lakale iyan ofin orileede yi 1999 bekan na ti eto idibo bo se se gbe sile alukoro ajo ohun Mohoret Bigun lo buwa lu ilana eto na to si tari re sita won ni ojo yi ni yo se ikede eto idibo ni ogunjo osu yi ni won ma se ikede eto idibo nigbati won yo gbe egbe oselu won o fun won laye lati kopa ninu awon eto idibo ohun o ba ran won leti pe ki won ma gbagbe gbogbo awon alale eleyi ti awon ti la kale ki won tele ki eto ohun ba le lo ni rowo irose iroyin le okere adari agba ni ajo tun ri si eto ilera lagba nlaye iyen World Health Organization WHO ogbeni Tedros Adhanom Ghebreyesus ti kilo pe isele aisan Ebola tubuyo si isele wu agbo ni orilede Democratic Republic of Congo ni o tubo n gbina ya si to si sese ko tun tan kaakiri awon orilede miran won ni isele na lati pa eyan to le ni 2000 laarin awon 9000 ti won ti aisan na ti kolu won ni ojo 15 osu karun odun yi na ni isele na ti bere o wa ran gbogbo awon ijoba ni gbogbo orilede lati se atileyin to ye fun awon eleto ilera lati le jagun lori eto yi ki won le ja ni ajaye iroyin pa apapo oso yi ko ni ju bayi lo lati le se Bond FM 92.9 sugbon ki a to ma lo ka mo awon koko to ja ni iroyin na wa se ti gbo yin le kan si amo wa se ti gbo yin pe ipinle Eko ti kede ogunjo osu yi osu kejo yi gege bi isimi fun awon osise afun ayeye isesede bakan na ni ajo kole kodoti ni ipinle Eko bere fun ibasepo pelu ile ise olopa lọ́jọ́ náà láti lè gbógun ti ìwà dídá ìdọ̀tí inú lọ́nà àìtọ́ àjọ INEC mú oṣù kẹsàn-án fún ètò ìdìbò àlékún ní ìpínlẹ̀ Gombe àjọ WHO ṣe kìlọ̀kìlọ̀ lórí àìsàn ẹ̀bólà tó gbìnà yá ọpọlọwọ olóòtú ìròyìn yìí Waidat Fagbọ́ Bákàrè tó kóròyìn náà jọ léde gẹ̀ẹ́sì Fauzia Salakọ sọni lórúkọ tèmi tí mo tú tí mo sì mú wá sí etí ìgbọ yín akúṣẹ ọlọ́run yóò pín wá lérè.
1: Edumare lodiri ewa fakuko Edumare lodiri ewa fakuko Baba oke lodiri ewa fakuko Edumare lodiri ewa fakuko Nibi kapede ati polowo o se royin

0: Ilera loro. A ni asoju ile ise Vital Royal Health to ni awon egbogi to je pe yo se anfani fun ilera wa. Ki le ni fun wa?
1: Oruko mi ni Fola Oluwa Tola, asoju ile ise Vital Royal Health. Awon egbogi wa ti a fi eroja Indian Ayurvedic se. Akoko ninu awon egbogi wa ti a pe oruko re ni Royal Rest. Royal Rest ti a fi eroja Ashwagandha extract se. Don shise fun iporuru okan ti a mo si stress abi aibale aya. O shise fun palpitation. O ma fun eniyan lagbara ati okun lati koju ise. O npese oje fun omo okunrin ko le se ise akoni ninu ile. O nje ki ole ayo so ninu omo obirin. Ikeji ninu egbo igi wa ta tun ni la npe ni Royal Guard. Royal Guard ti a fi eroja neem extract se. O ma fo idoti inu eje ti a npe ni blood purifier. O ma fo rore isaka ati italara kuro. O nje ki ara jolo ti a npe ni skin rejuvenator. O ma so agba dewe ti a npe ni anti aging. O ma nje ki eyan rewa si. O ma nje ki eyan dun wo loju. Te ba fe pe wa lori ile ise wa e le pe wa si ori 0806 655 5103. Eje kinte siwaju. Iketa ninu egbo ige ta tun ni fun yin ni Royal Intact. Royal Intact ti a fi eroja maca root ati chilajet ati ashwagandha se. O nje ki okunrin fakoyo ninu ile. O nje ki okunrin se ise bi omo okunrin. O npese oje fun omo okunrin ko le se ise ako ninu ile. Ikerin ninu egbogi wa ta ni la npe ni Royal Insucap. Royal Insucap ti a fi eroja Genemas Investor se. O ma nfo atogbe kuro lara. O si ma nje ki ara bo sipo lowo ailera. Navdak ti fi ontelu gbogbo awon egbogi wa ta ni. Awon egbogi wa ele ri won ra nile itaja ogun kaakiri. Ele ri ra ni BC Lola Pharmacy. Won wa Legbeda ati Okunola. Ele ri ra ni Ojes Pharmacy Egbeda bakan na. Ele ri ra ni Juta Pharmacy. Won wa ni Sheri. Won wa ni Council. Won wa Layobo. Ele ri ra ni Ramsgate Pharmacy ni Sango. Ni Idi Iroko Road. Won wa ni Abule Egba. Won wa ni Ijaye. Won wa ni Kola ati Iyana Iyesi. Ele ri ra ni B Emmanuel Pharmacy ni Alasalatu Road ni Mushin. Ele ri ra ni Zin Pharmacy ni Mushin. Ele ri ra ni Vinpo Pharmacy. Vinpo Pharmacy wa ni Mushin. Ele ri ra ni Uzo B Pharmacy ni Mushin. Ele ri ra ni M&J and Son Pharmacy ni Mushin. Ele ri ra ni Wellness Pharmacy ni Jakonde Gate Isolo Road. Ele ri ra ni Yankee Pharmacy ni Badagry. Ele ri ra ni Satchmo Pharmacy won wa ni Badagry. Ele ri ra ni STB Pharmacy won wa ni Badagry. Ele ri ra ni Great Lord Pharmacy Ajayi Road Ogba. Ele ri ra ni Esteem Pharmacy Ogba Bus Stop. Ele ri ra ni NEP Pharmacy ni opposite NNPC filling station ni Bank Road Agege. Ele ri ra ni Bruno and Matt Pharmacy NEPA Bus Stop Ejigbo. Ele ri ra ni Ben Eze Pharmacy number 1 Demony Street Ketu. O wa ni Nesco Pharmacy ni Ketu. Ele ri ra ni Promino Healthcare Jumafac Bus Stop Ikorodu. Ele ri ra ni Lux Pharmacy ni Ikorodu opposite UBA and Ikorodu Garage. Ele ri ra ni Gabi's Pharmacy Idugoran Idumota. Ele ri ra ni Pharmacare Pharmacy won wa ni Festac ati Satellite Town. Ele ri ra ni Ox Pharmacy won wa ni Festac ati Satellite. Ele ri ra ni Omega Pharmacy won wa ni Church Street Akeogun ni Paja Legbe Post Office ni Paja. Won wa ni Command no. Awon ero ibanisoro wa ni 0806 655 5103, 0703 039 8601, or 0145 08 72. Address office wa Vital Royal Health, 7 Awolowo Way, Ikeja, Lagos, opposite Ikeja Local Government. Olorun o ni faison se wa o.

0: ni o oro agba bi o se lowuro a se lojo ale adupe folorun oba aleke ola to ti ba bere lati ago merin ta ti bere adupe tolorun ba wa pare de bi adupe tori pe ago meji labo o di nse winni winni bayi e ka ide ingredient go awon na ti wa n kare to ma wole mo ka to ma lo awon omo le go wa nbi bo ke to so da awon omo le ka kokko ki oga wa na to wa bi to tin ba wa so le ka ah la liga e se bayi alaja latifat oroluwa ogunike e seun e pe fun wa a ma re yin ba o like gbagbe ndewo okay oya daru ga yan mo le kokka to ma lo
1: oruko mi ni oluwa ni femi lati kwasu ni malete
0: okay
2: oruko temi ni moshood ali ayomide lati lagos state university of education ijaniki
0: okay
3: oruko temi ni james testimony bolu ati lati kora state university malete
0: okay malete oya
4: oruko mi ni anoluwapo abigail kale lati Caleb University Ikorodu Imota
0: Imota no ni awon leko wa ni lati ile eko lori chiri lati wa ko eko nbi adupe lowo yin eh madam Maureen is there? I want you go speak Igbo for me now. Kedu ka make I open this mic. Kedu ka ade.
5: Ade ma.
0: Ade pa ready for work.
5: Ofuma ofuma.
0: Yeah, and you too. Chika tu is here. To ma bere si ni se te ma gbo. Ingrindo. Fauzia. Salako. Sonu loruko. Loruko olukumi ta ti jo sise. Ganiat. Bello. Ashiru. No la kinki. E seun o. E tun bo da ko mo alago merin erole. Lagbara Olorun. Ni bayi Chika. Ko eh, kedu ko di?
6: Odemma.
0: Odepa walk down.
6: Ti gbo mo ati

dị mma anyị ka nọkwa n'oge Oyorima na Bond 92.9 FM nwafọ ụmụobili Igbo nụ na-agụ ncha nụ na-agụ ncha ịmakwa n'ụwa bụ turn by turn ya bụ ọ bụrụ na oru gị oruo nọ nke gị mana ọ bụrụ na ọ karube gị kedu ihe ị na-agbade ka ị gbagbuo onwe gị n'ụsọ n'ụwa ọ gịnị ka ị na-agba ka ị wee gbagbuo onwe gị n'ọsọ ka e wee sị na gị na-emelụ metụ ya etu aka gị ra ịmara nnọọ otu aka gị ra godi ebe ahụ ọkwa ịfụrụ ihe m ji ekwukwa ihe a bụ na achọghị m ịnụ na m di na nwunye kewara maka na m a na-azọ ụlọ akwụkwọ ebe gị bụ nwaanyị na hei n'ịfụ ka ndị a si wee mee mmemme graduation nke ha hei na ọ dị ịfụkwa ihe ha ke na ọ dị kpọmkpọ ego ga-eruru ebe a ọ bụkwa na ego ga-erughị ebe a iwetuo obi mgbe ego unu ruru ebe ahụ iduga ụmụaka unu n'ụlọ akwụkwọ ahụ na-agabanụ na ọ bụrụ ị na-anya fụ na m akpa unu aka eruo ikekwa na nwoke gbanwere m akpụkpọ ụkwụ oyi n'ọkpa itiwezie kpakpakpakpakpakpa na ego eju akpa o na ighuriri ighulite bụ na ọ ya ejeriri nke ebe ndị eyi gị nwaanyị je ka unu wee na m emekọsi ife ọnụ ọ daba akwa adaba ọkwa nkata nsị ka alụ nsị ka ntụnyere gị na Oyorima nke tata maka adịm mma mmadụ dum ọkwa ebe a ka anyị ga-awụsọ wara n'oge Oyorima nke tata ekele m gị maka isonyere m ma chetakwa ọkwa ahụ dị mkpa bụ nke m ji wee malite ọkwa ahụ dị mkpa adị ama ama na ị na-emepe igwe okwu redio gị ugbu a na isonyere anyị na asị na obodo a na-emerube Isheshe Day ya bụ ụbọchị ncheta Isheshe ọha nwama ihe ọ bụ na ihe dịrị gị bụ gịnị kwanyere onwe gị ugwu ọkụrụ a na-elekere itoolu nke anyasị taa apụtakwa n'ezi wee ganye na ọkụ elekere ise nke echi niile elekere ise nke ụtụtụ ịdị amakwa m ime mapụsị ka ijebe afọ oyimgbo a na-eje na ọkụ elekere atọ ọkwa n'isi gị ka ọ ya adakpọ m ngwa ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ ya gazie abụ m Roslyn Chika Ajichinaya.

0: Asimu nka omanya melu gaba noge ndi igbo na brunch 92.9
1: obia
0: tata bu nke iri na itolu
1: abali
0: abali iri na itolu nime onwa nke asato ya bu onwa August ona ha akwara kwapu okwe hu na afọ na ha emere kwarapu kwarapu
1: aga gboni ha gafara oka
0: okara ya bu ama am ka isi we kwado onwe gi mana nka ha bu hi anyi biari ime anyi biari guputara gi akoko ndi gbagasiri elu na akwukwa akoko bu nke anyi wetara nke di anyi na aka maka na otutu akwukwa akoko bu nke di nu ya bu anyi ekele gi nke oma maka isonyere anyi Album Roslyn Chika ajecha na ye obukwa naani mu no nwanne m mara mma nya nwanne m na ebu buso mma onokwazi ngwa kele onye omo na egenti
1: ye gazere go onye omo na egenti anokwa mia nezi okwe zi okwa obu oge omenigbo bu ihe iruru ugbu abu m kasi obi chinwu ba ebe Chika chefuru egwu na akwụkwọ akwụkwọ ndị oji
0: oge na agba speed na agba speed asị nge naanị ka nsị gị kwuo aha gị kwugoro aha gị ikwu aha gị ma m ga-agwazi ha akwụkwọ ndị nje chefuru m afa gị ka nsịrị na nwanne m mara mma gị kwuo aha gị ikwuchara aha gị mgbe onye ọma na-ege ntị eji m akwụkwọ akụkọ New Telegraph nakwa Zodo Nation nwanne m kedu nke iji
1: ọdụ mgbe eji m akwụkwọ akụkọ Daily Trust na Leadership ọba akwụkwọ akụkọ abụọ m ji
0: ngwa ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo ozugbo nke gbara elu gbara obodobo obodobo bụ nnọọ nke na-ada ụda ugbu a na maka nhọpụta izugbe nke afọ 2027 ọ sị ụmụ akụrụngwa na-enwu ọkụ dịka achụmnta nkwado malitere ụmụ anya bụ ụmụ ihe ndị a ga-eji wee na-emegasị ka emenya bụ amansị eji achụ achụmnta nkwado ọtụtụ ihe ndị ọzọ edegasịrị bụ nnọọ nke edere n'okpuru ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ị ga-agụrụ akụkọ ahụ nakwa akụkọ ndị ọzọ dịka m gwara gị n'ibe nke abụọ nakwazi nke iri abụọ na asaa ka akwụkwọ akụkọ New Telegraph
1: ka ịchụ nta vootu maka nhọpụta nke onye ga-abụ onye isi ala na-amalite taa Tinubu, Obi, Duke, Sowore nakwa ndị ọzọ abịanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta udo Atiku anọghị ya mgbe e mere nke a Amukpito sịrị na ntuli aka ziri ezi ga-ehiwe isi na otu ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa akparamagwa ndị na-azọ ọkwa ndị ahụ akụkọ agbara n'ihu nke m na akwụkwọ akọ Leadership mana ị ga-agụrụ ya n'uju n'ihu ya nke isii akụkọ yiri adịkwa na akwụkwọ akọ Daily Trust ebe dere si o Atiku anọghị ya ka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na ndị chọrọ ịzọ ọkwa binyere aka na akwụkwọ nkwekọrịta n'ihu nke isii na akwụkwọ akọ Daily Trust
0: akwụkwọ akụkọ The Nation Setor wee dee nke ha ọ sị n'otu ndọrọ ndọrọ dịgasị iche iche bụ nnọọ ndị njikọtagoro aka ọnụ wee kwee nwee nkwekọrịta na ga-enwe ezi nhọpụta bụ nke ga-eghe ahịa oghe nnakwazi achụmnta nkwado bụ nke ga-ehibe isi ga-enweriri ebe ọ ga-ehibe isi na ọ bụghị akụkọ ịkọja ọbịa n'okpuru ya bụ akụkọ sị na Tinubu Atiku Obi nakwazi ndị ọzọ bụ ndị so wee tinye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta akwụkwọ udo a ya bụ akụkọ nakwazi akụkọ ndị ọzọ bụ nke gbara obodobo obodobo n'ibe akwụkwọ nke The Nation ị ga-agụtọpụ ya n'ibe nke abụọ
1: adịmma akụkọ nke a sịrị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmepe isi obodo ala anyị bụ Abuja bụ FCTA n'aha mkpobiri ebidola ịkụdasị ụlọ ka ndị mmadụ na-aga n'ihu na-arụ ụlọ n'ebe ndị ha na-ekwesịghị ịrụ ụlọ n'ihu akwụkwọ akọ Daily Trust ka akụkọ a gbara
0: ọ dị mma ka m nwere nke a ọ sị maka ndị ọbụ ha na-ekwu ọnụ ahịa ntụ simenti ụlọ ọrụ FCCPC ga malite nyocha mmaka m ma kpọtụkwazara ndị eji okwu ha agba izu maka nke ahụ biko ha kpọtụrụ ya si mekwa ka m akpọtụchara ha ka ọ bụrụ na ọnụ ego a na-ere ya bụ ntụ cement bụ nke ga-ada na ọ bụ ọkwa nke m asọbicha aka eficha ọnụ mee ka e nwere ihe merenụ ọ n'ibe nke 25 nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka m ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ akwụkwọ akụkọ The Nation bụkwaziri otu akụkọ ahụ n'ibe nke atọ
1: akụkọ ahụ dịkwa n'akwụkwọ akọ leadership ebe edere si ụlọ ọrụ Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC akpọla ụlọ ahịa maọbụ ụlọ ahịa ọrụ ndị na-emepụta simenti oku ka ọnụ ahịa simenti ruru puku naira 15 15,000
0: maka ezi otu akpa
1: ụlọ ọrụ ahụ sịrị na ihe a na-ere simenti na Kenya bụkwanụ puku naira 7 na narị naira 3.40 na 44 mana na-abịa na Togo na ihe a na-ere ya bụ puku naira 9 na 100 naira 18 9,180 naira ka a na-ere ya
0: na Togo
1: mana abịa n'ala anyị na-ere ya 15,000 naira
0: ọ bịa bụkwa anyị bụ ọkwa anyị bụ dike ndị nke ndị mba Afrika ọ dịkwa ka anyị gụchaa ihe na anụnwa akụkọ a akwakọrọ m ị na-anụzi onye m ọzọ ọ bụrụ na Togo
1: ọkwa ya
0: kedu ihe ị na-asị m n'ihi ịmara na ọ bụ na nsị ebe a na-ebudetia na gịnwa ka na ebe a ga na-anarazi m ya nara ntinyetia nwa nchọnchọ ego mmemme ka oruzie 15 ana m ebubeti ya ụna na m azụrụ chineke nyere anyị aka maka na ya bụ ihe atọghị amụ
1: akụkọ a ngụrụ dị n'ihu nke 29 na akwụkwọ akọ leadership
0: nnwale maka ọkwa ọrụ maka nhọpụta nke a ga-eme n'ime afọ 2027 bụ nhọpụta izugbe bụ nke a ga-azọ ma bụrụkwazịa nke ga-ata akpụ kedu ndị na-atanya bụ ụkwa jeze ọkwa ụlọ ọrụ INEC na-ekwu nke a ha kwuru na ha ga-agbaso usoro nke nka na ụzụ wee memi na ntapu na wuruwuru ndị ọzọ ewuchi m kwum ya bụkwarụ
1: mmepe
0: maka na ihe kwuru na nke kwuekwu eme ya ọ bụ ya bụ ọ dịka aja dị n'ala mana chineke ga-enyere anyị aka nnọọ ka m kwum nke a bụzi ala mmem nkanụzụ ihe ọbụla nkanụzụ ahụ jukwa anya ngwagoro akụkọ a n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph
1: enweghị nchekwa agaghị akwụsị ntuliaka ndị a ga-eme n'afọ ọzọ bụ afọ 2027 ịgasịrịrị were n'ịbụ nke eji eleghị mmadụ anya n'ihu wee mee ọ bụ yarị na-ekwu nke a n'ihu nkiri na asaa n'akwụkwọ akọ leadership
0: ụlọ ọchịchị etiti nakwazi nke steeti ndị isi ọchịchị nke steeti nakwazi nke etiti ha si na ha ekego nnọọ m ego dị $3.3 na ụmụ asaa ọkpakashi n'ọnya kacha ka anyị manụ ka ifufe ya ga-efesa n'anyị osi ka a na-ekwu na ya ka a na-afụnụ ya na n'ebe ụmụafọ ala Naịjirịa dị ọkwa n'ebe ahụ ka anyị na ebe aka were na-arụtụ aka maka na akpọ ya bụ ego ọ na-ebute ọma jiji ọkwa ego afọ ego a na-akpa ọ bụrụ na o si etu emetụta ụmụafọ ala Naịjirịa ha ọkwa onye kwuo okwu sie ike mụ na onye ha achụpụ ya mana nka dịka

0: 92.9
1: ọ bụrụ ya na nkata akpara akpa n'obi isi ka eji ekwe ya o jirila ọkara wee gata elekere abụọ ka anyị wetazara gị oge ọmahịa mmọ sin.

dị mma ọ kwụ ihe gbapụtara sisi chubia onye mere m anyị ji wee dobiri ya bụ oge ọmahịa mopsin biko nagide anyị ọ bụrụ na m ahazicha m ihe anyị ga-aga anyị ga-ewetara gị ya bụ oge ọmahịa mopsin biko ya adịla gị mwute na m anyị malitere o wee napụ ya m okwu n'ọnụ izu ụka na-abịa abịa chukwu soro kwado oge ọmahịa mopsin ga-eru gị ntị ngwa narazie m egwu a ka njiri wee dochiere gị anya oge ọmahịa mopsin ya gazie

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu a Nigeria duk da gargadin da hukumar yanayi ta name ta rike yi a lokuta da dama wajen ganin an dauki matakan dakile illar da hakan zai haifar wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau zamu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa
1: mai magana garkuwar jama'ar Mahangi Usana Chari Mahangi karamar kuma kawar da ke jihar Katsina tarayyar Najeriya da bayanan Chari Goziki a Radio France wannan mataki da wannan maudu'i da kuma damar tofa albarkacin baki a kai kamar yanayin ambaliyar ruwa da ake fama da ita a sassan Najeriya musamman birnin Karawa Abuja magana ta gaskiya ta makowa sirariya ya san za ta zada ruwa gine-ginen da ake yi a hanyar ruwa lallai wannan na iya kasancewa don haka muna kira ga mahukunta su riƙa yin abin da ya kamata sannan zan yi amfani da wannan dama in kira ga mai girma gwamnan jihar ta Katsina Malam Dukku Umar Radda mu ma al'amarin ambaliyar wannan garinmu na Mahangi da ke karamar kuma kafar jihar Katsina lallai muna buƙatar agajin magudanar ruwa domin dusan da aka yi ruwa ruwa na mamaye garinmu na Mahangi yana shiga gidan al'umma a daure a kawo al'umman garinmu na Mahangi agaji da hanyar magudanar ruwa domin samun sauƙin ambaliyar ruwan da muke fama da ita mai magana garkuwar jama'ar Mahangi Musa na Chari Mahangi karamar hukumar kafur da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da radio France na kun kula sabuwa da magana Alhaji Usman Gura da zan gira wa sabo na kuma kan Najeriya da daga cikin mamban masu kawar sauraro radio Association of Russian Nigeria a game da wadannan ambaliya a Najeriya wasu jihohi da suke haka yana yawan faruwa kuma masana suna sanar da jama'a wanda suke zaune akan ruwa ya kamata su mawazo ya kamata gwamnati ta shigo wannan harka sai ne suke da hannu da shuri suke da fada aji a sa doka duk wanda ya gini a hanyar ruwa dauki mataki a kansa kuma a shigar da jara madaɓar ruwa inda ruwan iya zo zai wuce ba zai taru ba saboda guraren da ruwan yake zama duk ya ciccike yadda da yau da kullum ya kamata gwamnati ta dauki mataki mai ƙarfi game da wannan magana ambaliya Allah ya nuna mafaka ina da ku ta shi lafiya
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan radio RFI Hausa barkanku da wannan lokaci da gobe suwa da fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikata wannan gidan radio RFI Hausa mai magana da ku Adamu Ali dan Nijar Aguzara da yake zaune cikin kasar Libya lalle gaskiya zamu da wannan tsari da aka dauka na kauce ma ambaliyar ruwa da sauransu to lalle shine ya kamata a doka kuma ya kamata mafiya mutanen da suke zama da wurin da ambaliyar ruwa take gudana su doke matakai kuma su bi abin da hukumomi suka ce musu don guje ma ambaliyar ruwa da kuma banda ta haddasawa Allah ubangiji kuma ya ba mu shikaru na bana
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France International RFI da farko sunana Abubakar Haruna bakin gara bagari haɗin gwiwa da mai unguwa Alhaji Sani Sarki askari higayen danja sai kuma na baba kyawayi da ke a ƙaramin hukumar sabuwa lallai dangane da wannan kira da hukumar NIMET hukuma mai kula da hasashen yanayi kenan ta ƙasa ta yi don gujewa ambaliyar ruwa da akan samu a dukkanin lokaci na damina to wannan kira dama ya kamata dukkan wata hukuma ta ringa tsayawa huraminta kuma tana yin abin da ya dace matakan da ya kamata a ci al'umma su ringa ɗauka su ringa guje ma fuddo shara su zuba a cikin ruwa da sunan wai ta wuce duba da ba su san datti ya zauna a gidansu dattin nan da ka zuba ya wuce ka san iya inda zai tsaya ya Allah can inda zai je ya tsaya kuma ya zama sanadiyar tushe wani waje
5: Assalamu alaikum Radio France International mai magana a kowa da yaushe Anas Rabiul Muhammad wannan kuntar jihar Katsina Najeriya a tare da ni a kowa Shams Kotu ɗan dama da magana da ya dangane da wannan hukuma ta kula da yanayin ambaliyar ruwa yana da kyau duk lokacin da mahukunta suka yi hasashe ko suka duba don ganin za a iya samun wannan matsala to yana da kyau al'umma sabuwan nan dokoki na wannan masana sanin al'amari domin idan abin ya faru su jama'an da ke yankin sun fi cuta fiye da su kansu wa'annan hukumomi da suke kawo wannan tallafi don ganin an kawo maganin ambaliyar ruwan ko kuma a kawo sauƙin al'amuran ko da ya faru yana da kyau a riƙa bin doka da oda. Na gode da rabaya Hausa.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio France International RFI. Mai magana Mu'adh Kabiru, cigominka daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. To magana gaskiya don gane da ambaliyar ruwa da ake samu a Najeriya akwai sakaci a bangarorin daban-daban. Na farko dai ita uwa ita uba ita gwamnati ita ce take da babban matsala domin saboda yawa za ka ji kuma mai kula da wannan ambaliyar ta nan ta ce za ta ce za a yi ambaliyar ruwa wuri kaza da wuri kaza amma za ka ga an yi biris an yi ko oho ba wani mataki da an ka ɗauka har sai abin ya faru a yi an zo an yi alƙawarin banza an ce za a gyara mutane matsugunan su a mai da su a ba su tallafi da ƙarshe tallafin ma ya gagara wani ma kila in ma abin da an gare shi ma ana yi ma kwace shi a yi da rashi ma domin a ƙarar shi da wani abin da a gare shi sannan kuma su kasu al'umma suna nasu matsaloli. Sai yanzu a ce ina kallon matsala sai ka zo haɗe ni mutum da kai ne wannan ɗoyo shara ya zuwa mu gara na ruwa su toshe kuma a ƙidarawa da kayan su ruwa dole idan suka zo su nemi maitar su su nemi hanyar su kuma kan muna kira gwamnati da al'umma a ga ki ɗauka mataki kafin abin faruwa sai abin faruwa a zo ana kama kama mu gode kuma shi lafiya.
0: Kada a shafa ana tare da sashen Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Haka nan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6551 sai kuma malami na gaba.
7: Assalamu alaikum Radio France International a rafin magana Isa Sallai masallacin gani bari da ke kwarai garin Fatisku tare da malam Hassan Albasari da shugabar da kasuwa garin Fatisku aure baba mu masara kasuwa na kwan babu wasu gidan sallamin yadda ke garin Dawasa shayar da gishiri da bakon da ke gidan kuci da sarkin garin Jalutu alhamdulillah. Mun gane da wannan maudu'i da aka bugi wani shi na wato ambaliyar ruwa sassan kasar Najeriya Hamadu Abuja wannan dai da farko za mu ce ibtila'i ne jarrabawa ne daga Ubangiji ta'ala amma akwai sakaci daga wajen wato al'ummomi ko shugabanni dangane da abin da ya shafi wato gudanar ruwa ta yadda ba a kulawa da su sai lokacin daminan ya zo sannan kuma a ce za a ɗauki mataki. Ya kamata tun da wuri tun kan watanni 5-6 a gyaggyara matatu na wato gudanar ruwa domin ana tsammanin wannan abin zai faru sannan kuma na biyu mutane su ma suna taimakawa wajen kawo wannan bala'in saboda ne in an tona ra abin nan ɗin ruwa an ce wannan hanyar ruwa ne mutane su su kawo shara kuma su sa saboda haka duka sai an gyara a tashi lafiya Isa Sallai masallacin dare.
8: Sashi mai na Radio France International. To da farko dai suna na Sani Dawu Alaska tsatsun buruba cikin jihar da magaramu a shahoren Niger wanga gargadi da hukumar newa ta ruwa wanda ta ce ana iya fuskantar ambaliyar ruwa musamman ma irin biranen Abuja da Kano. To yi min kiran da zan ya kamata al'umma a kiyaye abu doka duba da cewar mutane suna yin gini a bisa kan hanyar ruwa shi kuma Hausa suka ce ruwa ba a tare makanya inda hanyar shi ce aka riga aka yi gine-gine a bisa kan hanyar shi to dole idan lokacin damina ya yi sai ya nuna kuma bayan nan al'umma ya kamata a ce a ringa yashe kwalbati duba da cewar nan ma yana ba ruwa gudunmuwa duba da cewar idan aka yashe kwalbati ruwa yana iya ficewa kamar yadda ake bukata. Watan dai Allah dai ya kawo mana saukin wanka ambaliya na muku fata alkhairi Sani Dawu Alaska tsatsun burin a cikin jihar da magaram a jamhuriyar Nijar.
9: Assalamu alaikum Radio France mai magana Hassan Adamu lafiya daga nan garin Fatisku a jihar tarayyar Najeriya. Masha Allah rafa sa muna godiya wannan ce da wadin da kawai kuntun hukuma a sasan yanayi a baya ba a far a damunan mana suka sasan ya iya fuskantar ambaliyar ruwa sai dai kuma gashi nan a wasu jihohin ana ta fama da shi a kasar mu tare ne yara a birnin tare a wuri da kuma a lagos da sauran saguware to dai wannan dai akwai gwamnati na shugabanni da kuma yan gari da gwamnatin kenan saboda da mutum ya ga wuri hanyar ruwa ne amma kuma zai zo ya ce ya ce gurin ko kuma ya je ya gina ko kuma ya cike lambatu ya zuba da shara to ya yi wannan ta shi ke kawowa to a ruwa ba ya mata hanyarsa a ruwa an rufe masa hanyarsa to yi yasa ya kamata gwamnati ta shigo wasu cikin al'amari inda aka ce sai lambatu da magudanar ruwa a cicire gaba-gaba radio faransa mai zama sun adamu lafiya daga nan garin mutum zuwa yau.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da daukacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na yau Hassan Al-Hassan Sulaja da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura, Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalamu.

0: muna cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah mai iko duka, mai kauna, mai tsarki, mun kore maka domin ka kama wannan lokaci da zamu ji daga cikin maganar ka. Bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita, cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu, amin. Jama'a masu sauraro mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shiri namu na bangaskiyan Krista. A cikin shiri namu na yau za mu yi nazari a cikin littafin Fitowa, wanda shi babban malami na Reverend Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar. Sai ku biyo mu sanuwa a hankali.
1: Fitowa sura 4. Musa kuwa ya amsa ya ce, ai, ba za su gaskata ni ba, ba kuma za su kasa kunne ga magana ta ba, gama za su ce Ubangiji bai bayyana gare ka ba. Amma Ubangiji ya ce masa, menene wannan a hannunka? Ya ce, sanda ne. Ubangiji ya ce, jefa shi ƙasa. Sai ya jefa shi ƙasa, sandan ya zama maciji. Musa kuwa ya yi gudunsa. Sa'annan Ubangiji ya ce wa Musa, miƙa hannunka ka kama wutsiyarsa. Ya miƙa hannunsa ya kama shi, ya zama sanda kuma a hannunsa. Sai Ubangiji ya ce, ta haka za su gaskata Ubangiji Allah na kakanninsu ne, wato na Ibrahim da Ishaku da Yakubu, ya bayyana gare ka. Sai Ubangiji ya sake ce masa, sa hannunka cikin kirjinka. Sa'ad da ya fitar da shi, ga hannunsa a kuturce fari fat. Allah kuma ya ce masa, mai da hannunka cikin kirjinka. Sai ya mai da hannunsa cikin kirjinsa. Sa'ad da ya fitar da shi, ga hannun ya koma kamar sauran jikinsa. Ubangiji kuma ya ce, idan kuma basu gaskata ka ba, basu kuma kula da mu'jiza ta fari ba, ya yiwu su gaskata ta biyun. Idan basu gaskata mu'jizan nan biyu ba, basu kuma kula da maganar ka ba, sai ka ɗibi ruwa daga kogin Nilu ka zuba bisa busasshiyar ƙasa. Ruwan zai zama jini a bisa busasshiyar ƙasa. Amma Musa ya ce wa Ubangiji, ya Ubangiji na, ni ba mai lafazi bane, ban taba zama ba ko a yanzu ma, bayan da kai magana da bawanka, gama ni mai nauyin baki ne, mai nauyin harshe kuma. Ubangiji kuwa ya ce masa, wayayi bakin dan adam, wayayi bebe ko kurma ko mai gani ko makaho, ko ba ni Ubangiji bane? Yanzu fa tafi, zan kasance tare da bakinka, in koya maka abin da zaka faɗa. Amma Musa ya ce, ya Ubangiji na, in ka yarda ka aiki wani. Ubangiji kuwa ya hasala da Musa ya ce, Haruna dan uwanka Balawi baya nan ne? Lalle na san shi ya iya magana, gashi nan ma yana fitowa ya tarye ka. Sa'ad da ya ganka kuwa zai yi murna cikin zuciyarsa. Sai ka yi magana da shi, ka kuma sa masa magana ta a baka, don kuwa kasance tare da bakinka da bakinsa. Zan kuma sanar da ku abin da za ku yi. Shi zai yi magana da jama'a, zai zama bakinka, kai kuwa za ka zama kamar Allah a gare shi. Za ka riƙe wannan sanda a hannunka, da shi za ka aikata mu'jizan. Musa ya koma wurin Yetro surukinsa ya ce masa, ina roƙonka ka bar ni in koma wurin ƴan uwana a Masar, in ga ko a raye suke har yanzu. Sai Yetro ya ce wa Musa, ka tafi lafiya. Ubangiji kuwa ya faɗa wa Musa a Madayana ya koma Masar, gama dukkan waɗanda suke neman ransa sun rasu. Saboda haka Musa ya ɗauki matarsa da ‘ya’yansa maza, ya haushe su bisa kan jaki, ya koma ƙasar Masar yana riƙe da sandan Allah a hannunsa. Ubangiji kuwa ya ce wa Musa, sa’ad da ka koma Masar, sai ka kula ka aikata a gaban Fir’auna dukan mu'jizan da ya sa cikin ikonka. amma zan taurara zuciyarsa dan kada ya bar jama'a su fita. Zaka cewa Fir'auna, Ubangiji ya ce Isra'ila dan fari na ne, na ce maka ka bar dana ya tafi domin ya bauta mini, amma in ka ki ka bar shi ya tafi, yanzu zan kashe dan farinka. Ya zama kuwa sa'ad da Musa yake masauki akan hanya, sai Ubangiji ya gamu da shi, ya nema ya kashe shi. Sai Zipora ta dauki kankara ta yanke lobar danta, ta taba gaban Musa da shi, ta ce kai angon jini kake a gare ni. Sa'annan Ubangiji ya kyale shi, ta kuma ce kai angon jini ne saboda kaciyar. Sai Ubangiji ya ce wa Haruna, tafi ka tari Musa cikin jeji. Ya kuwa tafi ya tarar da shi a dutsen Allah, ya sumbace shi. Sa'annan Musa ya fada wa Haruna abubuwan da Ubangiji ya aike shi yayi, da dukan mu'ujizan da ya umarce shi ya aikata. Sai Musa da Haruna suka tafi suka tattara dukan dattawan Isra'ila. Haruna dai ya hurtawa dattawan al'amuran da Ubangiji ya fada wa Musa, ya kuma aikata mu'ujizan a idanunsu. Dattawan kuwa suka gaskata. Sa'ad da suka ji Ubangiji ya ziyarci Isra'ilawa, ya kuma ga wahalarsu, sai suka sunkuya suka yi masa sujada. Fitowa Sura 5. Bayan wannan, Musa da Haruna suka tafi gaban Fir'auna suka ce, ga abin da Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, bar jama'ata su tafi domin su yi mini idi cikin jeji. Amma Fir'auna ya ce, wane ne Ubangiji har da zan ji maganarsa in bar Isra'ilawa su tafi? Ai, ban san Ubangijin din nan ba, balle in bar Isra'ilawa su tafi. Sai suka ce, Allahn Ibraniyawa ya gamu da mu, muna roƙonka ka bar mu mu yi tafiyar kwana uku cikin jeji domin mu yi wa Ubangiji Allahnmu hadaya, don kada ya aukar mana da annoba ko takobi. Amma sarkin Masar ya ce wa Musa da Haruna, me yasa kuke hana jama'ar yin aikinsu? Ku tafi wurin aikin gandunku. Ya kuwa ci gaba ya ce, ga jama'ar ƙasar sun yi yawa, yanzu kuna so ku hana su yin aikinsu. A ran nan fa Fir'auna ya umarci shugabannin aikin gandu da manyan jama'a ya ce, nan gaba kada ku ƙara ba mutanen nan budu na yin tubali kamar da, ku sa su su tafi su tara budu da kansu. Duk da haka kada su kasa cika yawan tubalin da aka kayyade musu da fari. Ai, su ragwaye ne, shi yasa suke kuka suna cewa a bar mu mu tafi mu miƙawa Allahnmu hadaya. Ku sa mutanen su yi aiki mai tsanani har da ba za su sami damar kasa kunne ga maganganun ƙarya ba. Sai shugabannin aikin gandu da manyan jama'a suka tafi suka fadawa jama'a cewa, ga abin da Fir'auna ya ce, ba zan ba ku budu ba, ku je ku da kanku ku nemi budu inda duk za ku iya samowa, amma da dai ba za a sauwaƙe muku aikinku ba. Sai jama'a suka watsu ko ina cikin ƙasar Masar suna tattara budu. Shugabannin aikin gandu suka matsa musu suna cewa, sai ku cika aikinku na kowace rana daidai yadda kuke yi a da lokacin da ake baku budu. Aka kuwa bulali manya waɗanda suke Isra'ilawa waɗanda shugabannin aikin gandu na Fir'auna suka sa a bisa Isra'ilawa. Ana cewa, me yasa jiya da yau ba ku cika yawan tubalin da aka kayyade kamar da ba? Manyan Isra'ilawa kuwa suka tafi suka yi kuka a gaban Fir'auna suka ce, me yasa ka yi wa bayanka haka? Ba a ba mu budu, amma ana ce mana mu yi tubali, gashi ma dukan bayanka suke yi ai jama'ar ka ne suke da laifin fir'auna kuwa yace musu ku ragwaye ne kwarai shi yasa kuke cewa a barku ku tafi ku miƙawa ubangiji hadaya ku tafi ku kama aiki ba za a baku budu ba duk da haka za ku cika yawan tubali da aka sa muku manyan isra'ilawa suka ga lalle sun shiga uku da yake aka ce dole su cika yawan tubali da aka yanka musu kowace rana da suka fita daga gaban fir'auna sai suka sadu da Musa da Haruna suna jiran su suka ce wa Musa da Haruna Allah ya duba ya hukunta ku gama kun sa mun yi bakin jini a wurin fir'auna da barorin sa har suka dauki takobi don su kashe mu sai Musa ya koma wurin Ubangiji yace ya Ubangiji na me yasa ka jawo wa wannan jama'a masifa me yasa ka aike ni gama tunda na tafi wurin fir'auna nayi masa magana da sunanka ya mugunta wa wannan jama'a kai kuwa baka ceci jama'ar ka ba ko kadan fitowa sura 6 Ubangiji kuwa ya ce wa Musa yanzu nan zaka ga abin da zan yi da fir'auna gama zan tilasta shi ya bar su su fita har ma ya iza kiyayensu don su bar kasarsa Allah kuma yayi magana da Musa yace ni ne Ubangiji na bayyana ga Ibrahim da Ishaku da Yakubu akan ni Allah madaukaki ne amma sunan nan nawa Yahweh ban sanashe su ba na kuma yi musu alƙawari zan ba su kasar Kan'ana inda suka yi zaman bakunci yanzu na ji nishin Isra'ilawa waɗanda Masarawa suka bautar na kuwa tuna da alƙawari na sai ka faɗa wa Isra'ilawa cewa ni Ubangiji zan yantar da ku daga wulaƙancin nan da Masarawa suke yi muku zan kubutar da ku daga bautar Masarawa da ƙarfi zan aikata hukuntaina masu iko don in cece ku zan tallafe ku ku zama jama'ata ni kuwa in zama Allahn ku a sa'an nan za ku sani ni ne Ubangiji Allahn ku wanda ya yanto ku daga wulaƙancin Masarawa sa'an nan zan kawo ku cikin ƙasar da na rantsi zan baiwa Ibrahim da Ishaku da Yakubu zan ba ku ita ta zama mallakar ku ni ne Ubangiji sai Musa ya faɗa wa Isra'ilawa wannan magana amma ba su kasa kunne gare shi ba saboda ɓacin rai da tsananin bauta Ubangiji kuma ya ce wa Musa tafi gaban fir'auna sarkin Masar ka faɗa masa ya bar Isra'ilawa su fita ƙasa tasa amma Musa ya amsa Ubangiji ya ce duba tunda yake Isra'ilawa ba su kasa kunne gare ni ba yaya fir'auna zai kasa kunne gare ni ni mutum mai nauyin baki Ubangiji kuma ya yi magana da Musa da Haruna su tafi wurin Isra'ilawa da wurin fir'auna sarkin Masar su ba su umarni su kuma fito da Isra'ilawa daga cikin ƙasar Masar waɗannan su ne shugabannin gidajen kakanninsu ƴaƴan Rubainu maza dan farin Isra'ila su ne Hanok da Fallu da Hesruna da Karmi waɗannan su ne iyalan ƙabilar Rubainu ƴaƴan Saminu maza su ne Yemuel da Yamin da Ohad da Yankin da Zohar da Shaul dan Bakan Aniya waɗannan su ne iyalan ƙabilar Saminu waɗannan su ne sunayen ƴaƴan Lawi bisa ga iyalansu Gershon da Kohat da Merari Lawi ya rayu shekara 137 ƴaƴan Gershon maza kuwa su ne Libni da Shimai bisa ga iyalansu ‘ya’ya maza na Kohat kuwa su ne Amram da Ishara da Hebron da Uziel. Kohat ya rayu shekara 133. ‘Ya’ya maza na Merari su ne Mali da Mushi. Waɗannan su ne kabilar Lawi bisa ga zuriyarsu. Amram ya auri Yokabet ‘yar uwar mahaifinsa, ta kuwa haifa masa Haruna da Musa. Amram ya rayu shekara 137. ‘Ya’yan Ishara su ne Kora da Nefek da Zikri. ‘Ya’ya maza na Uziel su ne Mishayel da Elzafan da Zitri. Haruna ya auri Elisheba ‘yar Ammi Nadab ‘yar uwar Nashon, sai ta haifa masa Nadab da Abihu da Eleazara da Itamar. ‘Ya’ya maza na Kora su ne Asir da Elkana da Abiyasaf. Waɗannan su ne iyalin Kora. Elazara ɗan Haruna ya auri ɗaya daga cikin ‘ya’ya mata na Putiel, ita kuwa ta haifa masa Finahas. Waɗannan su ne shugabannin iyalan ƙabilar Lawi bisa ga ƙabilarsu. Wannan Haruna ne da Musa waɗanda Ubangiji ya yi musu magana su fito da Isra’ilawa daga cikin ƙasar Masar ƙungiya ƙungiya. Su ne waɗanda suka yi magana da sarkin Masar ya bar Isra’ilawa su fita daga Masar. Musa da Haruna ne suka yi wannan. Wata rana Ubangiji ya yi magana da Musa a ƙasar Masar ya ce, ni ne Ubangiji, sai ka faɗa wa Fir’auna sarkin Masar dukan abin da na faɗa maka. Amma Musa ya ce wa Ubangiji, ni mai nauyin baki ne, yaya Fir’auna zai kasa kunne gare ni?

0: FM a kan mita 90.9 dake nan Lagos. Mai girma gwamnatin jihar Sokoto Dr. Ahmad Ali PhD FCND ya cika shekara uku akan kargar mulki. Ya kuma samar da ayyukan ci gaba ga jama'a jihar Sokoto cibiyar Dalar Usmaniya kama daga fannin ilimi, aikin gona, ruwan sha, kiwon lafiya, hanyoyi, samar da ayyukan yi ga matasa da rayuwar karkara. Dangane da haka mun zunta da shugaban zona na jam'iyyar APC mai kula da gabashin Sokoto Alhaji Muhammadu Musa sarkin Alaru Illila domin jin bayanin sa akan kamun lodin gwamnatin Ahmadu Alu. Ya kira ga jama'a jihar Sokoto da matasa shugabannin gobe akan ba da goyon bayan su ga gwamnatin Ahmadu Alu. Ya tsokace akan kamun lodin jam'iyyun adawa a jihar Sokoto. Ya ba da shawara ga 'yan siyasa akan ganin cewa yanzu an fara haƙin neman zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisa akan aikan fan cikin lumana da kwanciyar hankali. Sunana Umar Tukurdun Dai. Yanzu gadon fatantar shugaban zonal mai kula da gabashin Sokoto a jam'iyyar APC Alhaji Muhammadu Musa sarkin Alaru Illila mun zunta da shugaban tawayen tarho sai ya ce.
1: Alhaji Muhammadu Musa sarkin Alaru zonal ciyawa daga wacce zaɓu da wuce don kuma na gudu ma Allah maɗauka sarki da halin da kake yanzu da wacce mai jan Sokoto a ƙasar Allah da yau wanda mun Sokoto shugaban mu kuma ya goma mu na gwamnati jihar Sokoto. Da wani kwata abin da ke gudu ma Allah ya ta aikin mai girma zan yi shekara uku wanda wasu kuma ta shekara takwas ba ya yi shi ba kuma shi ne daga samun zamado an samu ci gaba kwarai da gaske cikin gina ana aliyu wata iri yana gwamna jihar Sokoto. Kuma misali zai magana yau akwai gwamnati a tabbatar tsaro ta zai ci duk duniya ne ba wai Najeriya kawai ba amma dai zuwa Ahmad Aliyu gaskiya ya yi gina ya taka rawar gani kwarai kuma da aka tsaro a gwamnatin jihar karkashin mota zai tsaya jihar Sokoto. Abin da sanin yin jihar Tiaka yau sosai da mai gwargwar da shigo yana kula da ayyukan 'yan sanda da sojoji da ba da gudunmawa don kariyar dukiya da rayukan mutanen jihar Sokoto. Na ɗaya kuma duk da haka nan bai kwafi ne wasu ayyuka da rufi gaba a jihar Sokoto don samun ci gaba ga 'yan jihar Sokoto irin hanyoyi makarantun mai rijiyoyi ba da tallafi na 'yan makaranta ba da tallafi na abinci ba da tallafi na 'yan gudun hijira da taimaka ma 'yan kasuwa da kula da ayyuka na yau da kullum na ci gaban jihar Sokoto da na jihar Sokoto wannan sai mu ce mun gode ba Allah.
0: Alhaji Muhammadu Musa sarkin Alaru Illila kuma jagoran jam'iyyar APC mai kula da gabashin Sokoto da kiwon jihar Sokoton yanzu kamar wani irin kira musamman za ka yi zuwa ga jama'a jihar Sokoto don su ba da goyon baya ga mai girma gwamnatin jihar Sokoto a ga yadda yanzu neman a tumin shekaru na biyu.
1: Aikin Ahmad Aliyu ba kuri ba ne mai gwamnati zan bada samun irin wannan cewa tun lokacin mai girma take yin ba ko ba sana akwai gwamnatin jihar Sokoto sai lokacin Ahmad Aliyu don mai gwamnati shekara ta kwata ta wuce ko da ni ne ba kan da wanda yi ci gaban da aka samu yanzu da kuma wata gwamnatin wata wanda ta wuce kuma da muka ci da yawa shugabanni da yan siyasa da yawa sun bazo da yiwu su suna suna fiyar da yi aiki a ƙarshen gwamnatin Ahmad Aliyu da ni ci gaba da zuwa ne wata yan siyasa ta fata akwai mutane masu masu a ci gaba wata wani masu hauwa to sun ga irin aikin da mai girma gwamnati da yi na ci gaba wanda ba ta samu sosai lokacin da suke mawuce ta yi yanzu. Yau ka zuciya su kwato ka shiga ta kwato gani in ka ci ne ta shekara a kusa kwato ka shiga ta zo gani ke na ina tabbatar da cewa kai an gwada ba a ta hanya ko ta shiga ta ka ba ta amma ka zaki ba ba ta mu ci da wani kai ki ga su haka kana da hukumomi da yawa don za ka ji za ka wasu ayyuka da mai zama da yayi don su fita a farko ba su a ƙarshen ta ma za ta wuce ɗaya abubuwan da akwai a kara da hukumomi da a ci ci ne su ko ta an tabbata su yau kuma a kai su yau duk mai zama da yawa da ya bada irin wannan abubuwa ne a kafin wasu tabbaci tabbai ayyuka a kotu da rabu ba ka dawo mai girma gwamna dole a jiya su kuto ba su ci da mutane ne cewa mai girma gwamna ka dawo ka kuma kagara da ka yadda mai sora a yankin ma ka fara da ci da jiya su kuto.
0: Alhaji Musa Muhammad sarkin Alaru Illila kuma jagoran APC a yankin Sokoto ta gabas kamar yanzu ya ake ganin kamun lodin jam'iyyun adawa a wannan jihar Sokoto.
1: Ba ku ne jam'iyyar adawa a jihar Sokoto ba dai ina APC ba ba dai ina jagora ba a ina tunanin ko ba wasu jam'iyyar jihar don da aka ciba ya zo ganin yin jam'iyyun da aka yi adawa ba ka ganin su ba ka jin labarin su ba ka wata fara ta da ko ba su da abin za su da mutane jiya ku zaɓe mu za mu yi kaza ko ku zaɓe mu abin da mun ka fara ba mu isuwa ba za mu isuwa don ku fa za ku san mun fara mu yi kaza mu yi kaza ba mu kare ba ku zaɓe mu don mu zo mu kammala ko da mu ciya a zaɓen mai girma Ahmad Aliyu ko da sun fito da yadda wasu ayyuka duka gaba yadda wasu kuma muna so kammala da su da ka buɗe jiya kwado gobe da ya kamata mu tsine gida mu da dawo cikin da aikin mu da kammala mun so a yaka da aiki da wasu safa ba ki da su mu da ka dawo da ya dawo a ga ku cikin da ku da ka da ka din cika din da riga ko ka cika da kanka ba da abin da san da ya dawo a ga ku da Allah cewa ai mun da kanka gwamnati mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun kuma muna son mu tsara yin kaza ko ko a wannan ba mun kafara mun kammala ba to da yanzu mun kammala shi zai rike ne ba a yi ba ko ba a da yin zaka yana nan ba wani zaka yi a mutane haka ba ka zaka yi a cikin ruwa ka
0: wani irin kira musamman zaka yi zuwa ga matasan jihar Sokoto Cibiyar Dole Usmaniya
1: abin da kira da alhamdulillah sai da wannan gwamnati ta fara su yana aminka an koya musu na uwi an ɗauke su ayyuka an tallafa musu don su zo su jaji matasa sun shigo da yin aiki da kuma sun amfana da ita kuma suna kan amfani da ita da haka na tabbatar da cewa matasa zai fi fito ya su za su mai girma goma shi ma matashi a zai su fito don su shigo da ayyukan da fara da waɗanda kammala su da sabbin da ta fata yi da kuma tallafin da na tabbatar da zai ƙara ba matasa guraben karatu ayyuka ɗan kasuwa mu ma ya Allah so mai girma gwamna yana kan tsari da taimaka musu don cigaban karatu ba kasuwa ci gaba da kasuwa zai zama girma gwamna yana gyara su shigar kada ka kuma ta kuce ta han ba mai gida a sauke da auto don ta an kai yadda an rabu da dada ta kai da kaso jiya sai yau mai gida zan ga ya yi kokari ya gara kaso nan ga yan jiya sai kuma ya ta ayyuka yi su sai yan jiya sai su cikin da kaso gida da ya su ta kaso ya ta da kaso sai kuma ina tabbata maka da a kara mai gida don mu yara da lebe sun kawo an kaso da hakuri kaso
0: kuma san kana jagora mai kula da yankin gabashin Sokoto a jami'ar APC
1: da muna son zai mu da adu yadda da son mutumin kirki ba yadda da son mai ɗaukar shawara ne yadda da son ba zai bar mu ba don ga abubuwan da ya kai mulki gaba halin da ake yanzu ba tare da su an zaɓe shi ba ko ba tare da yana rashawa an zaɓe shi ba suka ce muna waye muka ce ajiya tsiga muna neman don Allah a ba mu damar mu kai shi don mu wannan tsira muna da rage wata ta kuce in Allah ya so dukkan abin da ke damu muna harkar tsaro in Allah ya so za mu samu sauki kuma yanzu kai rana ta faɗa maka shi ba an zaɓe shi ba ne kafin ma shi kuta harin gudunmuwa da yake basa da aka tsaye a yi wancan sukutu a tambi ma wanda ba ɗan gawar cikin sukutu da cewa ni gudunmuwa da adam ni gudunmuwa da ajiya sukutu ke basa a gudunmuwa da sukutu har ka tsaro.
0: Ga shi yanzu an fara ake neman zaɓen shugaban ƙasa da ƴan majalisar tarayya a matsayin harkar siyasa wani kira musamman za ka ga ƴan siyasa don ganin cewa a yi kamfen cikin lumana da kwanciyar hankali yakin neman zaɓe.
1: Gaskiya na gode wannan kira da shugaban ina fatan ɗan jam'iyya adawa don harkar sukan Allah ne ke ba da mulki. Ba zai yi wasu mutane ba a tsarin wasu mutane ba gwamnatin mu ko ko da biyu da yake suna tsaka da zaɓe da jira Sokoto suna kasata masu za a yi zaɓe za mu yi karfi cikin zaman lafiya za mu yi zaɓe kuma yadda mai tsafta ko za mu gudu ta da su cikin lalibiyar ita ta san gwamnati ni ya fito mu tsare su da su gina ƙasa ta kuma ba wanda yake kullum yana kira mu cewa mu gudu ka mu gudu ka a jiya jiya in ta tarwon kanta kullum yana kira da ni jagora a biya biyan min doka a tarwon a zama mai kuma ta bai kamata wajen kanto mu ba a cikin wani abubuwa da illa ko kuma mun rasa yaro wani ko mun an wani wani da zai mu nemi tare cikin mutum su a cikin mutum ko su kusa da zaɓen ka haka ina tabbata maka za mu yi kanto a cikin natsuwa a cikin hankali da cikin doka a lagos muhammadu musa fata ala zuwa mai ciyama na tarihi da fasu

To madalla ana tare ne da sashen Hausa na gidan radio Bound FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja. Lokaci yayi da zamu fara shirin abokin hira, amma zamu fara daga group din masu sauraro na sabon shirin abokin hira. Ai sauraro lafiya. Oh,

to ga alama dai kun mance da lambar nan ne barin gani ko zan yi tuna da lambar nan 08 1 6 9 0 7 6 2 5 idan ana tare da mu a bugo a cikin shirin abokin hira 08 1 6 9 0 7 6 2 5 sai mun ji daga gare ku.

amma sha tare ka ta mai kwana da misali kada mu zo mu ci gona da iri domin ko na ga bangaren yarba yanzu takwai ta riga ta shigo anan zamu dakata amma insha Allah za a sake jin mu sashen hasu gobe insha Allah da misalin bi da rabi yanzu amarin abokan aiki na kama daga Kabir Muhammad Shaibu da dalawa mai koyon aiki a hali yanzu wato yar gidan Malam Azriki Ungur Agege Umar Takur Salihu dun daye sunana kenan

Adekunle Faju GRA ni lukeja anu gbo ngbola wa te tin gbo wa ake en olufe wa o e ku ati aro mu kan legbe mi ti e ka ide Hausa Dundai Kabiru ati Ajia Rukaya awon mo ba nbi o be ni won se te npale mo o bayi lati sin dago mejo la mu eto adele bare wa se ti gbo yin lati ile ise wa ni bi Bond FM la wa 92.9 leka ide abinibi temi so pe ago akin wole loruko mi mo kin yi o loruko giwa wa le ise yi alagbagbe nga fatile ati awon legbe mi toku so pe awon na wan bi ekole sa ekole ma ekole gbogbo ara ile adele bare eni yi ojo pataki ni fun wa ni ipinle eko ati orile ni orile nigeria ati ni gbogbo agbaye kini oja mo nbo aja abere bayi.

Bond FM 92.9 eka dia bi ni bi e ka bo le kan si eh ni bayi e ja lo si ori eto gbagere gege bi se wa e ti bi sala balogun je olotu e eh so gbagere se nte se waju le se Bond FM ma binu bo se wa bo se nlo e gba wa bi atiri lori awon nkan to nsele lagbegbe wa ni ayika wa ati ni gbogbo ibi ti a ba wa e mo bi lo eko se ri nsin gbogbo wa agbajo la fin soya ajeje wa kan gbe idori ajo ma se pelu joba ni lati le tun ilu Eko ise lati le je ki awon duki ati joba pese fun wa ka jo ma gbadun e iyen ni koko eto yi ati nkan ti a fe ki joba se ati awon ta wa na nse lati bi sun ilu Eko ti a wa siwaju na agbegbe wa ni kankan iyen ni o wa fun ati nkan ta fe fi to wa leti ero wa bani soro na ni WhatsApp na iyen na le ma tesi itesi tesi be a ma ka e mo si ki kabo leni o e je ka lo anfani lati fi so fun wa nkan to ba se lagbegbe wa lori eto gbagide ni wole ni mo ki kabo le kan si e se gbogun to ba da wole ayo ri si rere gbogbo mo fe wa olorun aje ki o bo so wa gbogbo mo ko olorun a ba wa ko o ire le oju owo ri ire la o ma ri o lati le se Bond FM 92.9 ikeja e se gbagide e je ajo se mo bo

FM 92.9 Bond 92.9 Ikeja e woni eku ole ma o bawo na ojo yin ojo rere ni o woni awon agbegbe yin won ma nti street gate won pa nigbati ile ba ti isu Alhaji Audu Street off Governor Road Ikotun by Second Junction woni awon ri pe won dogbon yen won ti won se apakan awon street ilekun yen le bi eni pe awon eyan le gba be koja e won ni pe sugbon titi do ma wa ngba to ba ye ka won koja e won ni Apoyan Street Oviame Street John Apati Street won ni street gate won black gate ni won ni to wa ni before Peaceway Baptist Church won ni ejo awon ibi yi se mo pe ngba si je baba nto awon ona se o na awon bi won ma se na se na gba ko den se o ni asiko ta le ti le kun yen ko se pe ka si le kun gate wa le loru ka won yin wa ma ye wa lenu asiko kan wa oni asiko to e ka ti le kun ko se pe ka won ti awon gate yen nigbati o e ka ti en pe lai pe yi ijoba ipinle ko gbe igbese kan lori awon pe won ti gate nigbati e kan ti yi ti ile se so ijoba ibile e ka to n boju to oro na ton bo sta ngba yen e ba yen ko je pe gba ton wa se bosta la ma se ojuse wa to e ka se lara adugbo kan kan ani CDC e je ka se nkan to to loju momo kawon yan gbabe to ba tin bo sowo oru te ma se ko te keti keti ngba to yen ka ti e je ka se sile tori ipinle ko ni bi ilu to lo ba ni to lejo en to de lawon alase o de ni bi to se gboro lo fun gbogbo e je ka se atuse lawon gbogbo yen kon ma ti ta tejise yi si wa lekan se e se o eyin agbara gba te wa nbe e je ka se atuse e se adupe gba green test wa jo

atẹnisẹ iwan bi won lawon fi asiko ibi alaga ijoba ibile agege ki won jowo ba won se koto idaminu ati titi won ni adesokan bode tobun kadiri won ni won ya omi sinu adesokan sugbon won o se lati se itesiwaju ise na ti won se lati kadiri street won da agbara ojo to nbo lati awori okun ola ati kadiri street sinu adesokan ojojumo ni tojo ba ti ro ni agbara wo inu ile wa gbogbo dukiya awon ebi eni agbara na ti baje ejowe ba be won ki won gbe igbese ti o ye lasiko e seun ogbeni olatunji abayo lati adesokan street oni waya agege ni ipinle eko ni won fi yen sewo si wa e se ipojo yen ti wa mo wo duro die lasiko yi ari pa ijoba n se awon ise atunse awon ona kan ejo eje ma je ka ma ba awon kan je ikan lo n bere yi in toro kan eje ran won lowo

ni to ba tin gbo yen gbagire le ngbo le se bonde fm 92.9 an se lanfa lati ma mu wa na ojo aje ojo isegun ati ojo run wednesday bayi fun ti iro lago merin abo si ago marun bo se wa ntin ni tayin baba tayin pada ba de ba ojo yen a je gbo sugbon bo se wa ni e ma ta teji se yin si ori ero wa an si ma ka lati ko to ba ti wa fun wa e ma binu alaji akim dada baale oko kini gondo won ni ka so fun gomina ipinle eko kan jo ba won sanu awon titi something dada street ati obagwaramo street nilu igodo won fe atunse

be no ni mo mo mo pe ola ogunjo osu ni ojo ajo ojo isese ti ama utagunle lati fi sagule rego asa ati se wa e ti gba awon oroyin wa laaro e ti gba nkan ti baba wa oba ilu eko lowo eko baba oba winu won osu lale ake oluso fe lawon oba toku won baba gbenu won so pe e je ki alafia joba o ma je ka se nkan ti o to kan ma koja aye wa ka se ko lowo rowo olorun ki pariwo awon alalele wa won ki pariwo ki se jogbo e je ka wa na tele ase ka se worowo ko du ka se bi omo luabi kan ma gba rowo mi kankan o ma gbo ko nja mi kan ki ogbo e lowo rowo ki joba le ti fi sin joba ti fi sin mi sin lola nsin pe ki holiday wa fun odun ise se lola ko si se lola ka won yan wa nle awon ta ma lo kan jade ko mo si pariwo kan ge kan lo mi kankan ni gbo ipinle ko patapata ki a le mo pe a lo to isimi to ya si ati pe odun ise se yi o lo bo se ye ko lo ki omo ka olobi kan fa mo leti ki obi ata lagbato ke fa mo leti agbalagba na omode en ti o si labe ni kankan e je ka se eto ke ma so lu anfani yen lati besta lati ma wuwa ti ko to ta ba yoro poloko igba awon to ma wuwa yi won ni won wa lati bi kan bi kan identity ni won le fe je jamba fa won yan ni o fe ja won lo le ni so eyin na e ma teyin kan wuwa ti o to komite wa lola ojo isese eyin na si fa won leti e ti eduro wa mu am ko ni si wa la ni pinle eko a lo bo se ye ko lo aduro awa degba bo se ri ni yen apo ayajo ojo odun isese todun yin apo e la ma se aduro awa gba ilu eko ni daru na je oni bajapata gbogbo ohun to ma bire patapata n lo ma se fun wa e se

ni ta ba gina la ma ka o itan te tv na ni e won ni abi odun dadi arami de ile ise bond fm ko ni baje ami ti ni o ni baje o olorun o ba wa ejo nitori olorun e ba be gomina wa ni ipile eko se a ma wa ni agbado oke odo onorebu ki won sanu alaboru ona ti baje lati giwa bus stop de unity tajudin salami street nilu aboru won lona yen ko ja oloja si oke sagun miran a o le gbe moto wole ona yin ti baje patapata isanu wa ojo ti de bayi ona ba o meboro si Lagos City Lagos is laboru.

100 FM 92.9 Ikeja eje afimosi bi ngbagede to ba di ni ose to nbo atumate siwaju tabi tawon to wa ta ba se eto na a ma so fin bo se ma lo sugbon ni ba dagun marun ba si lu an lo si ori eto onjuse tani antesiwaju

0: 0800 7 0 3 6 9 1 7 5 0 5 0 8 0 5 5 1 7 3 4 2 0. Jesus, you
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki gbogbo awon olugbo wa asibe oba Alikeola o se haji ati umura ni irorun fun gbogbo wa. Eko number isile kin to ma so oro mi lo 08023880944 08023880944. Number ti ma pe mi si nigba ti e ba ti gbo iroyin ayo ti mo wa fun wa lowo bayi ile ise Hajj Miqat Ventures Limited won se ediwo lori umura September ati umura November eikeyi ti a ba fe lo ninu mejeji 2,850,000 naira la ma san ediwo nla repete ni o si wa fun ero ti o po rara ediwo yi yo wa sopin ni 10th of August a le so ti a ba to lanfani o se se ki a pojokun sugbon lowo lowo bayi eni mewa akoko to ba kokko pe ni won je anfani edinwo ti an soro yi ti won san 2,850,000 naira fun umura September abi ti November e pe wa sori 08023880944 08023880944. Eto daju naa ni pe ke fi ohun ranse sori WhatsApp fun wa. E ma gbagbe pe iforuko sile nlo fun Hajj 2027 ko si ni pe ti yo fi wa sopin. E ma padanu anfani ati lo si Hajj 2027. E pe wa le ni
2: Hajj Miqat wa billahi tawfiq.

0: agomeji asale ti lu eko ajale o aku ise loni
1: iroyin
0: agbaye iroyin to nde se ti gbo yin lati le ise bond fm 92.9 ikeja nipinle eko siwaju egbo koko to nbe ninu iroyin na oba ilu eko oba ki olupe fun alafia lai se idogun dodele lasiko ayeye isese eyi ti o waye kaakiri ipinle eko ni ola gomina adeleke ti gba iwe eri padabo sipo gege bi gomina ipinle osun are bola metinubu ti yan alagba olumu iwa eni itan gege bi olori osise ni ijoba apapo ijoba orilede liberia ti gba lati gba lejo awon ajoji lati ile america ti won wo ti won le ni egberun kan sorilede liberia wa yo irinore lakotun latino abdul fatahi abdul gafar oba ipinle eko oba rilwan akiolu ti kesi awon lesin ibile lati je ki alafia ijoba ki won se ayeye isese na lai sogun dode gege bi ipalemo ayeye ibile ohun yo ti se waye ni ola oba akiolu pepe ohun ni igadu gan nigbati won ba awon oniroyin soro pipe pataki ayeye isese na wa fun didabo bo asa ati ise iran yoruba ati biba awon alale soro lati je ki alafia kojoba lolede nigeria won ro awon onisese na lati lo se gaya si awon iwa janduku abi iwa buruku to le tapo si aso ala esin isese oba akiolu ra webe si awon ile ise aladani awon onisowo lati tete fi awon osise won sile ki won ma lo sile lasiko ki ayeye na ko ma ba dogun dode o pa ki oluro gbogbo awon alelu loro lati se ayeye ibile na ni pelekutu lati je ki isokan alafia ilu eko ko ma tesi waju ewe ijoba ipinle eko ti kede ogunjo osu kejo odun ta wa yi gege bi isimi lenu ise fun awon osise oba ipinle eko fun isami ayeye isese itogbode kan olori osise oba nipinle eko ogbeni bodi aguru lo kede iroyin ohun loruko ijoba ipinle eko lati pinu fi aye le fun awon olugbe asa ati ise ile yoruba laruge lati se ojuse won ni igbaruku ti idabugbo asa ohun iroyin ta gbo so pe ti o ba fi doju e ti friday ni agun loruko ijoba ipinle eko lati pinu fi aye le fun agbe asa ati ise ile yoruba laruge lati se ojuse won ni igbaruku ti idabugbo asa ohun iroyin ta gbo so pe doju e ti friday ni agun mejo owuro osise oba nilo lati pada senu ise won ijoba ipinle eko ro awon alenu loro lati bowo fun ayeye isese na ewe gomina ipinle oyo oni oseyi makinde ti kede ogunjo ojobo ose ta wa yi gege bi ojo simi lenu ise fun awon ose oba nipinle oyo lati fi sami ayeye isese isama asa ati ise iran yoruba ni ipinle oyo eje akowi agba nijoba ipinle oyo ojogbon musiba oba se kede re fa awon oniroyin nilu ibadan gomina se ki gbogbo awon onisese ku ayeye isese ibile ni ipinle oyo ati nigeria lapapo ton si gba ladua wipe asodumodun nla wa asodumodun asoromoro nla wa asoromoro ase isamodun asamoduse mi gomina ipinle se makinde tun ipinu isijoba re so lati rin gbangba la santa laarin gbogbo elesin ni ipinle oyo lai se ileyin enikan ju enikeni lo lojuna ati je ki ipinle oyo ma tesiwaju ewe kabiyesi alailua oye tilu onisasa tilu isasa ni ipinle eko oba nasiru lawal babatunde ogunrombi akinowo the first onisasa tilu isasa ti se apeduwe ayeye odun isese gege bi eyi ti o wa fun awon to ni igbagbo ninu iran baba nla ile yoruba eleyi ti o taku kankan nile yoruba o nigbati won ta kuro so pelu

0: ni afi won nilu sasa fun isami ayeye isese ni won ti noka abuku si awon ti won so pe won fi eniyan bo ninu isese oba onisasa ni kosun to jo o bi ayeye isese ti se gbode kan awon onisese won ma sa awon eran bi ogufe pepeye aja bi eyele lati fi tule ba awon alale soro kala fi aba ijoba nilu oba oguro mbite suwaju bi pe awon onisese won dabo bo asa ti ise iran yoruba ni ki si fi teje eniyan sile labe botini okumo
1: awon nkan ta balaye awon baba nla wa ti se ohun la wa nse ohun na bi so pe ni isese iye ni isese orisirisi orisa la ni nile wa laye igba kan aye igba toju dudu mo ma fi nse ideru baba awon eyan ko si bi kankan ton ti nfi eyan rubo o ti fe o le e ba ri looto lati jo oni bon se nse laye igba yen amo nsin a o ti o itu ma gba pepeye itu ma gba gbo to ma gbo buko to ma gba aja
0: ohun kabiyesi onisasa ti lu sasa legbo yi won kan sara o si di ipinle eko ti won kede ogunjo osu kejo fun isami simi isami ayeye isese fun isimi awon osise oba lenu ise won ninu awon yo dun to ba le so isimi na di olojo meji won ro awon onisese o lati siwaju pelu apere rere ki won gbe asa ti ise iran yoruba ki won gbe laruge oba oguro bi siwaju eje agbon ti won wi
1: e lalawo dala wi olu gbogbon to nda de kiri yen ati mo nsin o gbogbo to man to owo kiri tori ta ba gbamu o nlo ni o onise n ba ye esin ibile a ki so ni jagiri jagun ta egbon to ni ka gbo ma ma se agbodo se ni mo tun ti won se ni leyin pe boya fe so dun lo bilu te gbo ma wode wode e na ko de gbodo sai gba lowo e onise se ran lowo e ma de fe sa se ju ofin ti wa ta ti fi de ra wa so bi gbo bi enikan ma nje ma ma o ti o ti lo fi o ti leto ta ti to si
0: sa mu dani loju pe ni tiru sasa omo isu lewu ni won won yo bo isu ogun oba tala osun atawon osa mi to nbe nilo ati fi be eledua ko je ki isokan alafia ojoba lode wa nigeria lati gbogun ti isoro ijinigbe atawon osoro mi to nde lede nigeria laamu won gba ladua pe alafia yojoba eko ati nigeria lapapo won kan sara si oba ilu eko barilwan baba tunde osu olale ti won je alaga gbogbo loba loba atawon oloye onifila fifun atawon baale ni ipinle eko bi won yelele ba awon loba loba soro lati fi anfani na gbadua fo ipinle eko ati nigeria lapapo ipinle eko ni eka eto ilera lekun karun pe ipinu ni ijoba ipinle eko ni lokan lati daju pe eto to peye o je ti awon olugbe ipinle eko lai wo itikaluku wa o akowi agba leka eto ilera lekun karun dokita oladapo aseyanbi ni won soro yi nigbati won sise loju to madandofo to je mo ti lashma ati to je ti eko sa ti won gbe kale ni erikiti ogbo ni ilu badagiri ni pinle eko dokita aseyanbi apejuwe eto ilera madandofo na ile to ni ile ise to ilera ati irinse to je ti igbalode ti o daabobo emi araalu won ro gbogbo araalu eko lati samulo eto ilera madandofo na oju pe ese pele baale luzanvi oluye sedowi abila o nbe nibi eto naa ti won si kan sara awon to gbe eto ohun kale lati je kalafia kojoba laalu iroyin agbaye le n gbo o lati le sebonde fm 92.9 keja nipinle eko.

bo pada e ko tete si wa iroyin agbaye nti esi waju o okunku biremu biremu to n ba awon olugbe ikeja atagbegbe lati di ohun gbagbe ko si tun seyo mo o tori pe aye tori si oro ipinoka lorilede Nigeria ti yonda ero akoka transformer igbalode fun awon olugbe ikeja atagbegbe Lekki o won ni eleyi o nbe nbe ni won tun sakun agbara agbara ina monomono ohun ti o je kina o duro pasoke si deba agbegbe na kaakiri ayika re nigba ti won yonda ero akinoka transformer na fun won ni ikeja ati Lekki en to ja minister fun agbara na monomono nle yi lagba Joseph Tegbe ni o lewaju yiyonda ro akinoka transformer na fun awon olu

0: agbe ni ede na leyi ti won so di mimo bi pe ajosepo to domo na eri ati United States lo mu won gborugbe igbese be fun idabubu awon eniyan hun minister tori si oro itoroyin lo lede Liberia Geraldine McPia lo so na di mimo bi pe ogun ninu awon isori akoko o bale gude ni ola ti orilede Liberia ogbeni pia ju wi pe kosogun kosote laarin United States ado ile Liberia won se leyi lati je ki adehun to nbe laarin won ko tu fese mule shin to royin agbaye ilo lati le se bond fm 92.9 ikeja nipinle eko to mro yin na wa sopin egbo koko nu re de kan si oba ilu eko ba riluana ki olukesi awon onisese elesin ibile lati se isese na pelu pelekutu lai du ohun wahala sile bi isese ti se ku ola gomina adeleke po ti gba iwe eri certificate lati tesiwaju gege bi gomina ipinle to fidi akegbe re lule ni eto idibo to ri koja lo atimo pe tinubu ti yan gbeni olumu iwa eni itan gege bi olori osise oba joba apapo be ni joba Liberia ti se tan o lati gba ajoji ilati United States si orilede won ti won si le ni agberun kan odi ni ele ni igba iroyin agbaye odi ju bayi lo lati le ise bond fm 92.9 ikeja nipinle eko wahida to fagbo lo lootu iroyin pelu ati leyin muti ulai abdullahi igba mi te abdul fatahi abdul gafar lo so pe iku ipeta loju ro lausun ko dabo
1: edimaro lodiri fakuko o

0: I'm fair as go kill and lodua. Oba baba wa. Ya be do so.
1: Yeah. Alleluia. Oba ye mi. Eh. Oluwa segun ajasa. Awuse tungu. Woku odo ku yedun. Odo aya bu fun wa o.
0: Eh oba wa ni ngungu landlord wa. Nto se ni pe kosibiti eh a le gbagbe lai lai. Ta ba daruko gugu oba eyin gogon lo lugbale jo nbo ta ba so eyin gogon landlord. So e ma worry nsin jari. Jari ji wa. A fori bale fori ade o. Lo ba fi o ati e to be. Bi odun kan se Oluwa ko bi. Ba la kafa. Ah, e jo. Agbes e ba ka won olori o. E se baba e ku fe gugu gba. Aba fu gba gogon fun ni fe ina le. Amen. E se baba.

0: Jesu joba laye Jesu joba lorun oro iwe mimo so pe ni oruko re ni gbogbo ikun yo wole oluwa awon oluwa oba awon oba oba kan ti akikiki ta o le ikitan oba tin gba ni lojo ogun bale awo orun fayo bi ko so pe nitori pe opo eniyan lo ti ku ti won ti fi le sasobora owo oluwa nu anu re loke mi ati re ye lati je alaye loni tori pe ta ba ni kaka ni mi ni meji meta e ri pe opo ojo lo ti ro ti ile ti fi mu ori ofe la rigba lodo re ki n se mimo se wa kila je kila mo kila le dase bi ko se nipa agbara olorun ori ofe yi na la tun rigba loni ta tun le kale sori eto leni eto yin eto wa opo gbala
1: awon baba mi reverend dr lagun adison ya ti tun wa ni yara godo pelu mi nigba ti won ma fi oro olorun bo wa ti won ma mu wa lo si na awon asayan oro olorun lolokan ojo kan gege bi ise won lori eto yi ti won je olusagun ta gba ti ijo celestial church of christ afonifoji ibukun parish ti wa ni musini ilu eko eyin ijo mimo ti christi lati orun wa ti wa ni agi the motor road ni mushini ilu eko nigbati akoko oro olorun ba to awon baba wa reverend dr lagun adesoya yo ma ba wa soro sugbon gege bi ise mi lori eto yi ka awon baba wa to wonu agba mi oro olorun lo fu gbogbo eyin ti eni ohun kan te fe ba awon baba so ni ida kan kan tabi o fe ki awon baba ko gbadura fun o tabo ni ohun kan to nyo lenu yala boya fun idi kan tabi idi keji aye ti kan de e mo se si o oni ore ofe lati pe awon baba wa fun adura tabi imoran to yoranti o ni ore ofe lati pe awon baba mi reverend dr lagun adesoya leyin eto yi sori ero ibanisoro ti won pe fun o yi nigba ti won ma pase oro sinu aye re ti gbe si aye re o si ni ri bakan na mo
2: 070-65-89-6331 tabi ki e pe 080-59-68-1221 eje npe le kan si 080-59-68-1221 ero ibanisoro te pe awon baba wa reverend dr lagun adesoya sire leyin eto won si gba ladura pe gbogbo awon ere ti baba o ma so fun oni o ma mo lori ti o ma to aye re se ti gbe si aye re o se ni re bakan na mo ni gbogbo asale ojo Wednesday ni dede agogo mejo le ma ba awon baba wa reverend dr lagun adesoya pade lori eto yin eto wa wo gbala eto yin rere ta ma muto yin wa logogan bi ta wa yi ni bond fm 92.9 ni bi ta tin dabi edun ta n ro bi owe aya wa ti wa bele bayi tori awon baba wa ti wa ni ikale bayi lati ma mu wa lo si na awon asayan oro olorun awon asayan oro olorun lati ori itemi mo olorun wa gege bi won ti ma n se lore kore nitori pe oro olorun iye ni ibukun benu re iwosan bẹnu rẹ fun gbogbo ọkan to wa gba laaye lati tun le aye rẹ se ọrọ yin rere na la tun muto wa loni fun gbogbo eti to n gbọ mi lakoko yi mo si gba ladura pe igbe aye rẹ oni wa bakan na mo oludọtun ọmọ kọlade ohun lemi n je akanje olohun ọrọ ti n fojojumọ wọn lọrun ọba ti n ṣatọkun eto yi ni gbogbo aṣalẹ ọjọ Wednesday ere loju owo n ri o ere loju wa yoo ma ri ní báyìí a máa pe àwọn baba wa reverend dr lagun adesoya wọlé báyìí àwọn baba wa reverend dr lagun adesoya àwọn olùṣọ́àgùtàn àgbà ti ìjọ celestial church of christ àfonífojì ìbùkún parish tó wà ní challenge boston ní mushini ìlú èkó àwọn ni ó máa mú wa lọ sínú àwọn àṣàyàn ọrọ ọlọ́run láti orí ìtẹ̀mímọ́ ọlọ́run wá gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn ẹ máa bá wa bọ̀.

0: Jehovah, Jesus Christ, Michael Memo. Baba ati beli orun adupe fun ife te fe wa eyin le ko ife wa nu le e so fun olorun e wa sinu aye nitori wa a o ro nta le fi ra wa arara pada lodo olorun gbo e wa lati je egbo fun ese wa eni ifibu le nta kon ma gbelebu e ki se ni ifibu awa ni elese eyin le di ese lati so wa de olododo adupe fun on te se fun wa yi lati mu akuro labe egun lati so wa de omo lati da wa pada sinu ogo ti akoko eyin ta ti sonu nipa egboran ni tonu oluwa iyi aini pekun lo mu wa ba se jogun lodo adam re lo mu gbogbo ise adam dopin adam ikeyin awa bere iran tuntun miran leyin re idile olorun ni wa loni ni oruko Jesus Christ adura wa ma jo pada si aya wa ni oruko Jesus Christ hallelujah Galatia 4 last verse 2
1: gba o wa la bi olusoju
0: Jesus won bi omo kekere to go through suffering and training o wa labe olukonju
1: ati iriju
0: awon babe ati ye olubi hallelujah o tara yawa ṣugbọn olorun ni baba ehe
1: titi fidias akoko
0: titi fidia akoko
1: ti baba ti yan tele
0: esu le shit e nigba to ko ti mo nto je ṣugbọn to ba mo nto je esu gbọdọ shit e mo hallelujah ka o ma pada be yan Hebrew 5 from 11
1: ni ti ni ti awa ni ohun pupo
0: ni ohun pupo lati so
1: lati so
0: nipa Jesu tori pe awon eyan le gba emi mode lo ma so ehe
1: ti o si soro lati tumo
0: o soro lati tumo ohun ijile
1: nitori pe eyi gbe ni gbigbo
0: apa o lati le hallelujah ki lo lo se won lati le ṣugbọn nkan to nbo yi won ehe
1: nitori nigba ti akoko to ti o ye ke je oluko
0: to ye ke je ti ko eniyan
1: etu wa ni eniti enikan yo ma ka
0: hallelujah e wa len ti o se mama ko bi baby non train a je fe grow si adulthood when you have a baby ti baby yi fe ma moyan 3 years old ye ki wa la lode eh ki ya ma yo mu fun omo ti o je pe 3 years old bi oro olorun se ri na ni ki e ti lo odun meta lodo olorun Luke 13 ngba ti olorun fe se idajo o be ri pe lati jo ti iwo ti dagba to ti wa nbi o jere fun olorun o ni e ke lule
1: o si wi fun olusagbara pe wo lati odun meta ni emi ti won we so lori igi apata ye
0: o ya ko ma fun mi ni production lati 3 years ago
1: emi ko si ri nkan
0: mi o ri nkan
1: ke lule
0: e ke lule
1: e se ti o fi gbele lasan pelu
0: hallelujah o ni ke lule iwo to ye ko ma ko yan wa se nko e bi baby eh lati se baptism o lati the Bible lesson, you know, like an adult, and your problem child, you know, so we be a more combine, you're buying your saying, I'm your fishy, I'm a jealousy me, I need my wala, I need your wala for Loro. Now, if you told your kid, what my coin, I don't treat me baby, and my fucking you, I've gone by, bye, in your little fair dog, by the fair wool for Loro, like a chef. Ayo to wa so. Teba wo Deuteronomy 21 verse 15.
1: Bi okunrin kan. Ba si ni aya meji. Ti o fe kan.
0: Yes.
1: Ti o si ko rere keji. Ti won si bi omo fun.
0: Yes.
1: Ati eyi ti o fe. Ati eyi ti o ko rira.
0: Yes.
1: Bi akọ bi omo na. Ba se ti eni ti o ko rira.
0: Yes.
1: Yo si se.
0: Yo si se.
1: Ni ajo ni ki o ma se fi omo obirin ti o fe se akobi ni ipo omo obirin ti o korira ti se akobi sugbon ki o je wa omo obirin ti o korira ni akobi ni fifi ipin meji fun
0: hallelujah ko si the transmission lord olo okunrin ati obirin. We are all the same before God. Our sorrow to rebel. Tell him verse 18.
1: Be a kuri. Be a kuri ka. Bani ama kuri ka.
0: Yes.
1: Ti a shi ala gidi.
0: Yes.
1: Ati ala igbara. Ti kogba un babare gba. Tabi un iyare.
0: Yes.
1: Ati ti wana.
0: Yes.
1: Ti kasi fekba ti wakba.
0: Yes. Yo be yi fada. Pomo.
1: Ki wa gasi fajade.
0: Wa fajade.
1: Ba wa agba ilu re wa. Ati si ibode ibujoko re. Ki wa gasi wi fun awon agba ilu re pe.
0: Yes.
1: Omo wa yi.
0: Alagboran ni o.
1: Alagidi ati alagboran ni. Ohun ko fe gbo ohun wa.
0: Yes.
1: Aje wa ati amutini. Ki gbogbo awon okunrin ilu re. Ki o sa ni okuta pa. Be ni ki wa. Ki o mu iwa ibi kuro laarin yin.
0: Hallelujah.
1: Ma sada sigba.
0: Mo pe Elohim ma huwa to su Olorun Olorun ti en da soro e mo. Agbadura agbadura ta lo ngbadura si. Iwo to munu baba edun. O munu Olorun dun. Olorun si Olorun. Oluwa yo saanu fun wa o. O ni ibi ti Olorun mu suru de. Se omo kan ba wa lodo eniyan fura re aso bi nsin. When that baby is 3 years old. Oni munyo eba lo mama je bi oje be. A mu oyan ya yen gbe ni. Hallelujah. Bo se nje bo se mu bayi le bi mama pa. Lori ko dodo e. Omi ni. Ma do ya bere se ni fa je mu. Oluwa yo sanu fun wa o. A ni je ru omo be lodo lo. E je ka munu Olorun. Ise ti Jesu se. O mu wa wonu to dara ni. Hallelujah. Eba wo 2 Corinthians 5 yen verse 15.
1: Nitori ife Kristi nra wa.
0: Mo nbe yin.
1: Nitori awa ro bayi pe.
0: Ife ti Jesu ni to fi ku fun gbogbo wa.
1: Nitori awa ro bayi pe.
0: A ro pe.
1: Bi enikan ba ti ku fun gbogbo eniyan.
0: Ti enikan ba ku fun gbogbo eniyan.
1: Je gbogbo won ni o ti ku.
0: O bi pe everybody jo ti Jesu gori cross. Do lo ku. Bebe so pe everybody to wa laye Adam ikeyin lo pe loku o se pe bi Adam akoko se mu iku wa sori gbogbo eniyan pata to ba bi esinu aye o mo ko ma ku o le ma mo jo to ma ku but o da loju pe Olorun papa ko be pe a ti pe eni Olorun sugbon wa ku gege bi eniyan so tiru yen ba sele ti Jesu de ku ta ba mo riri ohun to se ibinu Olorun ni o lori Jesu fura re ni Olorun o de fe mu wa ka je ko na pelu e the same level here go here money loki no jo to ronu pada o ti gba se ati e o lo o na jati jati gba ti a wa je o ronu pada en ti o ba ronu pada Olorun ki da lohun wa nu ese ro bi pe o n bere ore ofe ko sori ofe e ma ja tora wa je wa kuro nu ese yen toju le ti isu ki inu Olorun le du mo fe fi ese ma si Olorun is not possible en to nsi yen Olorun lo da isu Jesu lo da isu o de n bo fo isu o beru isu awon yan beru ibi o ba de je omo Olorun ibi o le wa be ki se fun awon omo e lo da ibi fun awon alaigboran lo da ibi fun e ri pe oni kan so omo yen lokun tapa ki ibi le kuro nu le e a ni jo omo ibi lodo Olorun 15 loka
1: o si ti ku fun gbogbo gbogbo wa
0: yes
1: ki awon ti o wa laye
0: yes
1: ki o ma si se wa laye fun ara wa mo bi ko se fun eni ti o ku nitori wa
0: yes
1: ti o si jinde
0: to ba wa laye fun to ku yen ni ni o ti mama wa Old in it is, Old Testament. Yeah, you must see your four put up. What to four put up? What to cough? What do you want to cough? open the New Testament. Hold you to that before. But the new work of grateful, one operator, one operator. One operator. New work of grateful, yeah. Ni Jesu ti jade Juda gege bi alufa Juda ni omo to kori iya to korira lobi hallelujah sare en ta ye ba korira l'olorun ma npe lomo en ta ye o ba korira aye niyan fura re iwo kon hate ye o ma le olorun a je ko pade ohun to ma fi envy won yen ni Israel l'olorun se ko won kuro lati feyin roku lati mu ojo bi Israel ba wulo pelu gbogbo nti Olorun se fun won pata ti won de so fun Olorun pe awon ogbagbo won de fi jeun de ni ile awon tourist Olorun yin feed won hallelujah bo bibeli je ka mo pe ki se po Olorun po won itori emi ati ire ni ti Olorun yan tele Olorun wa fe fi awa se ojo wu lodo ye ta wa te Olorun fe fi se owu fun won ta wa na ba ni dada nko ti Olorun ba pa won sile se Olorun le pa na le Olorun le ko wa sile o na ma ka lo
1: nitori na
0: eh
1: lati sisin yin la
0: yes
1: awa ko mo enikan
0: yes
1: nipa ti ara mo
0: abi e mo Olorun nipa tara e mo Jesu nipa tara e ri Olorun ri sugbon Olorun wa saye je bi Jesu nba to ya Jesu ku o na di kini spirit ari mo a de ri Olorun o we kokko Olorun lo ni to ba se se Olorun Olorun a mu kokko to Oluwa ma fi ma suku a gbe ti odo e Olorun ma like o ri omo to suku lori Jesu wa pa suku 56:8 Psalm 56:8 o ti on sombe omo ti Olorun ba ri pe ko se tohun a gbe problems waju problem a ni lara address ni wa Olorun a wa fe ku ma wa Olorun hallelujah to ba fe ku wa Olorun ekun e toruko je alive o di gba ti ekun e ba ku nu igbo to wa nle yin gbogbo ekun ti eyan sun Olorun stress ni igbo Olorun hallelujah ki Olorun le raye nu mi jenu a pon loju but all of me could do me look for you see. Lo ayo shanu fun wa. Now, verse. Ti Olorun so fun wa. To ba wo. Efeso ri kẹrin yen. Jesu wa gege bi. Omo kekere. Ninu Galatia 4. Yen le ka le kan. Efeso ri kẹrin. That verse 1.
1: Nitori na.
0: Eh.
1: Emi o nde ninu Oluwa.
0: Yes.
1: Nbe yin pe.
0: Mo nbe yin pe.
1: Ki aye.
0: Eh.
1: Ki
0: o ma rin bi o ti ye.
1: Fun ipe na ti a pe yin.
0: Fun ipe ti a pe yin.
1: Pelu irele gbogbo.
0: Pelu irele gbogbo.
1: Ati inu tutu.
0: Ehen.
1: Pelu ipamora.
0: Yes.
1: E ma fi ife farada.
0: Eh.
1: Fun eni keji yin.
0: Yes.
1: Ki a si ma la kaka.
0: Eh.
1: Lati pa isokan emi mo. Ni idipa alaafia.
0: Emi mo ina sore. Ọkan ni
1: ara kan ni nbe
0: eh
1: ati emi kan
0: emi kan
1: ani bi ati pe yin
0: eh
1: sinu ireti kan
0: hope where your con Jesus ni ireti ti ki doju ti ni eh
1: ti pe yin
0: eh
1: Oluwa kan
0: Jesus ni Oluwa
1: igbagba kan
0: igbagba eyo kan
1: baptism kan
0: igbagba nu Olorun nikan ni ko si igbagba nu eniyan a disappoint e baptism eyo kan
1: Olorun kan ati baba gbogbo
0: Olorun kan soso lo wa
1: eni ti o wa lori gbogbo
0: eni to je ori fun everybody
1: ati nipa gbogbo
0: ehn
1: ati ninu yi gbogbo
0: eh
1: sugbon olukuluku wa
0: eh
1: ni a fi ori ofe fun
0: yes
1: gege bi osun ebu kristi
0: ebe ti igbagbo e ba de Olorun ma de pelu e de the weight of your faith so ba ni gbagbo ajoko e gbo to ba ni gbagbo ipo Olorun dide lohun seri ki se ese Olorun lo dabi ko fe ma wo not seen but believing in the work of the cross but Olorun fe niyan only seen when you believe in the word of Christ e mo so pe see there 1 John 3:8-9 Yes. If God is in you, see now what you buy for the Lord. I want to get you alone. 1 John chapter 5, verse 17.
1: But by shadow,
0: Yes.
1: Take it, Shazaku.
0: Yes.
1: I want my way.
0: Yes.
1: And it can't be any party alone.
0: See a boy, Mimi Mon, your loan against. I want to say, you could have my daddy here. Hallelujah. To what all bash, yes, here, Mimi Mon. We see that it is. No, no, she that job. Not alone. Punishment on fun Jesus. O ti pe to ti fe pa to je pa kan escape mo lara. Je kin 419 won. In gbowo won Jesus a ko escape unti e. Nkan to loko ni en gba to a ri bo se treat Jesus. Ah! Wa ro pe rubbish lo nse. Ti ori te eyan ba dese lese kese lodo Olorun. Lo ba je won fun Olorun. Olorun so pe Peteru mo ri pe Satan ma ko e bi alekama. Sugbon mo ti gbadura. Gbogbo ọmọ Ọlọrun tó jẹ́ ọmọ Ọlọrun lọ́lọ́run máa ń gbàdúrà fún.
2: Tó náà gba Ọlọ́run gbọ́ kí Ọlọ́run lè ṣe ìyanu ayé ẹ̀. Gbogbo làálàá tó ti ṣe látijọ́ yìí. Èrè wo ló já sí? Yí padà. Kò tọ́ Ọlọ́run wò kó rí pé rere ni. Ọlọ́run ọ̀run yóò ṣe ohun tó dára nu ayé wa. Yóò fọ ẹni orò ọ̀fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Jésù Olúwa wa. Jehovah. Jésù Kristo. Michael Mimo. Dupe lọwọ re Olorun. Oro fe re lori wa. Eto fi ran wa lati so. Oluwa oro re to jade bi ojo didi. Lati oro wa. Sinu aye. Bi ojo ba ro sile. Gbogbo to ti di oku nu le ajididi. Gbogbo rara ti ojo re ro le. Loni Oluwa so won ji je ko lanu ko mo dodo jade toro oro re ododo ni tu awon de sile se di dara Olorun to ruko re je iyanu je ki iyanu re ko bere sini sele na aye omo re Jesu Oluwa wa a tuma to yi wa ni ose to nbo e ma ba njo adupe adupe pe okun lowo yin baba wa fun awon asayan oro emi si tasale yi won wa gbaladura pe eni tenugo lo bi owo o gugu be tin lu ni o ma dun gugu be tin pe ni o ma je o se ni igbagbo pe gugu okan tolorun fun lori ofe lati gba awon asayan oro emi si to jade ni asale yi lenu awon baba wa Reverend Dr. Lagun Adesanya in lati re on kan demo ti mo si gbagbo pe yo se aye yin lanfani yo se okan yin lanfani ati gugu awon ere ta awon baba ti su lori eto yi mo gbagbo pe yo tun gbe si aye ore kokan wa se igbe aye wo se ni wa bakan na mo fun gugu okan to ba wa fe mo si waju si lori awon asayan oro emi si ti ati gbo lenu baba ni asale yi eni oro fe lati pe baba sori awon ero ibani soro yi fun awon imoran to yoranti ati awon eto soro nipa irin ajo aye eni ta bo fe mo si waju si lori awon asayan oro to ti gbo ni asale yi tabo fe ase adura lori igbesi aye re lori idawole re lori ona re gbogbo tabi aisan kan ni nba ofira ko gbogbo re to Jesu olugbalawa on gbogbo lo le se e ke awon baba so de ero ibani soro yi mo se ngba ladura pe bi baba o ti ma sure fun won ni gbogbo ide aye re yo ma ja
3: 070-65-89-6331 tabi ke pe 080-59-68-1221 ejen pe lekan si 080-59-68-1221
2: ni loluwa ran wa lowo de loni lori eto yin eto wa o gbala nigba ta tun ma kale sori eto ibakan na pelu ase edumare logogo bi ta wa ni Bond FM 92.9 mo gbaladura pe gbogbo eti to gbo wa loni eti yin o ni di o atun jo pade pelu ase edumare lose to nbo opo pataki lowo olotu eto yi ati gbogbo awon amoju ero ta jo sise po lasale yi mo gbaladura pe ba tin lu ni o ma dun baba tin pe ni o ma je wa adura oni se tori kokan wa ti oludotu omo kolade un le mi nje akanje olohun oro tin fojojumo won lorun ba atun ma pade lori eto yi ni ose to nbo pelu ase edumare ere loju owo nri o ere loju wa yo ma ri Double.

Alléluia. Abiamo. Baba kan korin laye gba ni. Oni abiamo ku oro omo olope lope ye. Olope lope ye o olope lope ye. O so nipa iran ipa ti mama e ko baba yen mo fe ra baba yen si wa o si wa o wa ni ilu Ibadan olorin ni won pon won de nkore ori de ni won o so nipa ipa ti mama re ko ninu igbe aye re bi baba yen se je disable ti ori ran ipa ti mama re ko to fi pada wa de yan mama njo mo pe aye omo re nbe lowo re bi omo re ba la owo re ni bi omo re o ba wa la iwo na ni a mu gbianju a igbianju o ti to tomo re o ba ti dide mama igbianju re o ti to tomo re o ba ti dide ai wo mo gbianju e wo e ko ti e mu nu mi do e igbo ni mu kini kan ni se mama e na ko nje o mo pe aye ma pa kadarada aye a ma so mo logodo do meleru omo mama nje o mo pe aye a ma ya kadara omo da ti wo tiri ti o da lola ti wo da duo da gbo re sina owo re lo wa bayi omo re bada bayi omo re bada ni da keji owo re lo wa mama dide wo je omo re omo yi su o boro omo yi ba su o nkan ba je ju bayi lo olodun lo tete gba won na mama baba olodun lo te gbe yin na won ni agba wa bura bi mi o ba se ri won na eran ti be se kekere yi olodun lo gba ye le fi lenu oro bayi olorun si le gbo omo re na le pada dire omo re le pada munu re du o le pada dolori o le pada logo o le pada je o le pada di adofo iwo to mo re loko ti obi mo sa njo mo pe ati bi mo re nbe lowo re iwo ti omo re dagba ti o loko to dagba ti obi mo to dagba ti o mari to dagba ti kan baje fun owo re lo wa mo ba le sare fun omo eni ba sare fun omo ni jere omo idi tolorun se gbe ipade abi amata fe se lola pale ni e ni ola

Tayo. Eyi eyan mi o se wa pa bo ni 400 meters ma lo tun ran mi sin yin o. Won kemi ati wa soro omo Oluabi ka wa soro papo gege bi ore sira won. 400 meters awon lo ni bo ni o se o gbe lo dede Olorun ni fi wa sile. Won ni oro ti omo iya meji ba ti legun ti won ba ra won so ti won roju. Owo to oro ni ti won ba ba ra won so ti won le ni jade iron bembe ni o. 400 meters won la won lo to oro ta won fe ba so lale toni. 400 meters gbogbo ala mo oti ta so yi. Bi oti gbogbo oru ti gba bayi pe oni baba la baba ku baba baba bitters 400 bitters iwo to ba mu o mo pe o gbodo ba de bi pe ojo ola re tin poluku musu rara o 400 bitters a feru e 400 bitters wa fun awon to mo itumo ka gbadun ara wa ka saye ka se faaji ka tirawa si afefe to gbadun afefe gbadun tumo si pe se faaji mo ni won wo won o mo ti mo so ololufe 400 bitters to je en olumu 400 bitters o gboro mo ku gboro mo 400 bitters pelu ilakayi ni o gboro mo gba to ti ba e lara mu de ibi to ti to igba to mo ba lati dawo duro e wa 400 bitters ni wi pe ko mu ko lo sile gbose ko se gbose worowo ko jeun daada ko sun bololufe ba wa to si life fi pa mu ke sere fe ko gbadun e ko se kini e keje keta e keta e kerin e kan we ke fa e keje 400 bitters ni eni ba mu 400 bitters ko ye ko ma wa so pe mu lana yen e moto fe gba ohun toro won ti dada 400 bitters o si fun yen o 400 bitters o gboro mu 400 bitters won ba enu ko to da mi nu gota rara o ki se eni to je ololufe 400 bitters niyan rara o 400 bitters ko gba ki o mu oti ton ko wa de eni to se leya tawon won wo lawo re awosukun to ra lawo re rin ton wa wo da mi enu rara o tori na 400 bitters je oti to rewa awon arewa okunrin atobirin lo si mu ona ti won gba gbe kale sinu igo enu ike e mo pe 400 bitters oti awon to yayi ni o ma je ki opolo re pe alafia re a munodoko opa eyin a na dada okunrin a duro gbe bi okunrin obirin a duro gbe bi okunrin birin wa ronu tarata sona toto 400 bitters ko ma be pe ta lo ya mi ni bata a ba o mo se debi adakun ta lo nwa orule yi ta lo nwa silin yi rara o ti koja aye niyan 400 bitters o fe be 400 bitters fe ko mu ohun ni won ko mu lasiko to to ma mu 400 bitters to ba ma wa ko bi wa ko fe amojuto to peye 400 bitters o faye gba pe ko mu ohun to ba ma wa ko to ba ti mu 400 bitters ma wa ko to ba ma wa ko ma mu 400 bitters tori pe 400 bitters fe igboya 400 bitters fe alafia 400 bitters fe abo 400 bitters won fe iwa nipo to da papa yes class lawon eyan gidi 400 bitters ni jo mo fi olorun ba be won to ba mu 400 bitters fi lakayi mu fi opolo mu mu mo ni won ko le ba ri to la mu mu ti ni mo ni won ko ma ba te ko le ba mu to la ninu iyan gan ninu iyin 400 bitters en to ba mu ko ni lo so mo opo na o tabi ero amunowa transformer o afolo nbe 400 bitters o fe o a fe ni ti o ma dun bi ewure kiri o rara 400 bitters ko fe ejo en 400 bitters mo ni won mu pelu la kayi mu pelu ifokanbale mu ni bi to je pe iwo gan le mu yogan pe mo mu 400 bitters o se to da lapo ara lara mi tori na 400 bitters ni gbogbo ti tori na 400 bitters ni aye nfe mo se fe ko mo mu 400 bitters lori kore wa le itaja kaakiri to ba ti pe odun mejidinlogun mo mu 400 bitters ko si si fun alaboyun tori 400 bitters o ni oti ninu amo gbogbo okunrin atobirin to fe se kini to fe dun rede 400 bitters lo dara ju ke ma mu 400 bitters mu pelu opolo mu mo ni won ko si mu pelu laakayi pelu

0: ti wona ba lo wa gba pe olodun be lodo wa boku tesin sise bi bo se je ko se
1: seyin na ti wa ri yato bayi opolopo eyan lo wa lori ere sugbon esin to siwaju ohun lo gba po kini baboke o won ti pe ninu ka se ogun iwosan fun awon eyan lori aisan isanra to nda olomokunrin la mu ko wa pin lori olomokunrin nikan olomobinrin na ti won na ba nri orisirisi awon apere boya elomi ti alada re gan ti wa dede ma fi igbala re dola kan si baboke o ni shop number 10A Oyekola Plaza niwaju Deeper Life Church mo ma nsalaye lore kore pe to ba je pe ona isolo ni won gbabo to ba ti de jakande bayi ka tori shop kini shop keji e ti ri plaza yen o tobi bayi niwaju Deeper Life Church ni ibe ni shop number 10A wa iwo sha ti bere baboke o eye meji o kin je asha baboke o ilu manka ni won e le pe won sori ero bani soro lati mutali le tori ro ma npo nitori pe ibi to lo nba tin gbo adura opolopo eyan lo ma nfe lo be baboke o ki le fe so nipa ero to ma npo se ko se pe boya e ma nsoju saju pe eni to ba gbo ko boloku wa abi nkankan
0: gbogbo wa ba kan na jo ni wa nitori pe to ba de meka a ya to sira wa be yan ba se de ona la se mo se danelo fa won yan to ra won yan ma po popo iwo na to ba fe wa tete dende le ko le ba tete wa laaro ati wa nbe latago mejo aro dagun mefa role
1: awon akose mose yin
0: be ni agbogbo awon akose mose wa na ni won wa nbe o ba gbogbo won pata apo nbe ti wa ti re ni kaluku na si lo mo ise ara ngba to ba dodo wa o gba pe olodun be lodo wa boke o to si nba wa si
1: ameyi to dajuju ni pe bi baboke o bi awon akose mose se nda yin lohun odo baboke o na ni e pada lo fi adaba eto ro si to ra won ni won pada da yin lohun finally so mani ifoya pe akose mose number ti mi si baboke o gangan fun ra won awon ni won da awon eyan lohun gba oju opo baboke o ko ma pe won lese kese 0809447143 08094471143 tabi 08022613442 08022613442 a o ni saisan taisan fi tan le lase olorun oba edumare shop number 10A Oyekola Plaza niwaju Deeper Life ohun la mi e o digba kan na
2: arike emi lo de to roju koko bayi
3: oju le si se mo ti ma bo je
2: ah emi ni mo se
3: anybody e bo se ni furukoko bi eni pe le so kidi le ka to wo busu yoro pe ni se kidi lo nko la se dere la ni beke oke tere oni ti to sade daji ona ti o ti kari wonu bi epolo to fenu kan yo
2: ah aisa tarun yo ma se nkan o emi wa ni sise bayi ololufe mi
3: se emi ni ma se so fun pe ke lo moju to rara yin bada ta o fa ga ma kari o o we mo gi baba oke ho
2: kino win iwo na soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko mara yo to gunja le re fun ogun je ope yin to ni gorogo ara tita je ara tita ara yun ki ba to ma bo lese omo eniyan ko sun o te do ma se lo seresere tabi to po la poju isara to nguni so baba oke o lele ko je atura lori yi ke yi aisan tabi arun to fe danu gule baba oke o kale si shop 10A Oyekola shopping complex la dojuko Deeper Life Church Jakande Gate Egbe Road Isolo Ipinle Eko e pe 08094471143 08094471143 Baba Oke o elekogi debede ebe
4: Band FM

0: lani kan play
1: oti aso la fe
0: hip hop ni te play jo
2: seyin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti fo anu ijo ale oni e da yan mo
0: e pele o ki lo fa to tonu
2: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba agba te ni begi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je pa olorun lo yo mi lo wa n te koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jagara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lo wa isan fi ni pamo awon fi ni sesin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati bo so mara ile ore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
3: lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aromalegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin 30 rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apa kan ara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi nu agbo ara to ba tin ra awon kan bayi
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ikotun roundabout ewo marua to nlo si abaranje road tabi te ba n gboko bo abaranje road ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apo to yen le yas number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ni lu ikotun lekun bi
3: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
4: 08068216859 08068216859
3: eyin na ma bo gan mi afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon o fe logun bile mo e ma so be owo ti wo fi n gbale omo ye owo to nsan lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na lai na ma ba so pe na lai baba agba te ni be gbo to ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agbo ara mo logun ko ti se o si nbe iwo na danwo ko ma bo
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
3: iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin onte koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi ten wo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se n se yan were were to fi n di oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
4: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
3: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala bo se n bere ni o ma je ki ti o di be to ba ti ran pere kekeke tete gbera bayi
4: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
0: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
3: gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni telomi ti ba po lohun saanu wa to ba gbe won gbowo ka to se igbanse ni be se n gbo mi pa dele mechanic ni elomi e le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo leko si se ma so be sugbon olorun oba fe nikan si de nikan lo bo olorun se ma ti ko se ti ma nbo sodo wa olorun ti ngbadura ati mo pe agbo anti gba ko to gbera le ni to ba tin rapere pe boya nrin bata nbo lese re e a se nkan paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gberagan baba ni party iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olorun ni je keri sugbon adua lasun ran ju ka gbe igbese iko ton woju olorun ton be gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are ton fura si tete ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
3: Lord of Abagba, Teni Begloju.
5: Ero Ebani Surawa is 080-6821-6859. 080-6821-6859.
3: Eti te kole. Te bank bolale e jide bendaji. Te bank bolosan. E mati di opari. Ke ti ma bo. Ke ma bo. E wafu imana. Atalaye. Ati ona abayo. Lori tewe tebo ti o mu kara yin o se kebe kebe elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ni gege be na lo ro ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato so na ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara e ri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti won ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se fe mi boya gugu ara lo n teni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
5: ero ibani soro wa 080-6821-6859 080-6821-6859
6: e tun ba te si waju
3: kin lo n do la mu kini won ti nawo nawo nawo lere aisagban ni lowo olorun ma jari ogun wahala ya n luku pipi ayin to ejo birin lete n gbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won so ron gbo birin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yo sugba won to ba won wa woju olorun to n be lo na to like san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be gi loju ona abayo olorun lo se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe n se olowo lowo bayi ma paisa atarun tan ba ti bimo ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
3: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to se a ofi won se yeye sugba nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ba nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ewo tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba te ni de to ba ti de gan won na ah baba won ni itowo la ma du obe a kin gbokere ma dunu obe re ma ti fo woro oye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te ni be loju
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
3: e wa ke wa janfani ewe ati gan ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo n se o kilo yu elenu wahala ti damu oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo n gba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n bara je ti o mo ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugba de ba ti wa ri eje ka tete gbe gbese ka mo pe odo baba agba te n be gi loju
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
6: Me baba agba te ni be gi loju wa.
5: Ero ibani soro wa is 080-6821-6859. 080-6821-6859.
3: E ma le ti na wa be ti de bi kan re yin e mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so eje itan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se.
4: E wo marua to lo si Abara Jerol. Tabi te ba n gboko obo Abara Jerol ni ke bere e bole ni Daily Ara bus stop apo atun ele yasi number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abaraje Road, Nelu Koto, Leko.
3: Ibe nba bagba wa. Ero Banisoro tell if pe mi.
5: 08068216859.
3: I'm married to you.
2: Fella, you can play.
0: What's it? I saw that. If I open it, I play, Joe.
2: Shall you say, Johnny? And zero, and tepa. I want that sorrow, Joe.
1: Ah, they don't care. Lenwe, emit for Anu, Ibra Leoni, Diamond.
0: Oh, but Leo, Kilo Fatotonu.
2: Baba, and you know, Tiso Panu. On Tiaway, your sonny pay off Alatoti Pella, and it's by Sean, Egungu, Atiana, and Jet.
0: Baba, but anybody do you show? Only Bogi Baba, but do Amiba. What's so Panu?
1: So Japano, no, Yomi, no one check Uluba. Mobolo Waratita, or as some in Jagara Bay. Atalese to mo mi le mo iye ti da fi seyin e woni kan yan mata gege bi keke mario olodun da wa lowo isan fini pamo awon fini sesin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaroje Road Ikotun Lagos State ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.

keke okun esimi boko boko esimi boko yege esimi airoye ti o gbeji eri ome do mi lo wa taye o tun be se be da oje orun lo koru si ko san si koru we be ni ota ko ti ti to ku iru won oko bi eni to si won waye ani to si won waye gan ko po bi eni to wa woran won ija lori elomi loja nlo ba buru olodumare mama je kori gbogbo wa o buru ta lo gori olori waye o ya wa wi ta lo yen ri ebude ori ti o gulo ta lo si gori re bo latorun ta le yan tori re ti gbabari awin ori mi le ni ke waye emi si dupe mo ti gori re bo latorun ori.

mini taju dino gbe shama no atrebo boko sofe labe abaisaka balogun oni oyero ifemi lorin oloye wa adupe lowo kabesi wa fun odun sese ti an se lowo to je pe won gbe sese ni aruge ni ile ko sofe karo ojire gbogbo igba ru mole ti won bo agbe won won de ni sile te won ni lugbade aye o ejo lejo loro ko ni je ti won bayi o boyi ketu a ma tu se ko a ma kebi ko ya ma kebi ayo mina ma fun gbogbo eyan mo gbe atre ni ko sofe lapapo iku ki pata ko ni payarun ni gbe nde o egu atosi won jo nse ka jo ma se ka leni o atuwa ki fasegun olegusi president of egbe onisese lagba adura wa gba igba odun odun kan ni o mo fi ati ko iki gbogbo ko sofe papo gbogbo wa ile aroju ona atoro isese lagba lotito mo tu wa fi eko ki kabiyesi balogun oyero ilu feble fun ti odun ojo obi won ti won se leni igba odun odun kan ni won pe pe lori apere o fun odun yi.

agbo oluwa kayeso le to ti en teti gbo ijinle eto ti o pele lori ise ni ninu imole otito ifiranse grali lati owo abushin ati de abala ibere ati idahun bayi e lanfani lati bere ibere nipa iyi iwa laye ati iseda oju opo ti e le kan si wa tabi ti e le te atejise ni 0803-457-6961 tabi 0708-955-2842 eyi ti e teti gbo wa lori Facebook ọgbọ́n Oluwa Kayesu ẹ lè fi ìbéèrè yín ránṣẹ́ sójú òpó

nibayi a ti de opin eko ti ose yi sugbon ki a tun ma lo e te ti gbo oro ipari leyin eto awon ti n wa kiri le kan si wa loju opo Facebook wa ogbon lo aka yesu tabi ki e pe 0803 457 6961 tabi 0708 955 2842 pelu oro mi mo dare lo si odo Olorun ati si odo Jesu pelu amo lona ti o wa laye pupo ju bi ati se mo lateyin wa lo ti ki si se gege bi awon eniyan ti se bi eku nipase itesi won fun idera ninu emi oro abrushin olupile ise ifiranse grali titi ti a fi pade lose to nbo emi ni Dr. Tunde Agboola to n ki wipe kasun layo

kale e kaabo si reto wa eto yin labalaba oro ni eto oro abe aso laarin lokolaya ti ileise Health Communications Limited pelu ifowosowopo bond 92.9 FM ti agbekale fanfani gbogbo lokolaya nitori pe kini nkan ti oro abe aso ndale to tin dale lataye pon han titi di aye tawa titi o fa le so pe titi di aye ani pon fun sugbon ti o ba se pe ru eto bayi nkan toro abi aso ndale ti o ti dale on lo lo waju won gbogbo wa na la mo be so tori e lo se je pe gbogbo igba la man dupe lowo Olorun oba fun agbekale eto Bogi, ekabo, se alafia ni mo ba yin, emi na ni Oluwa to yin labalaba one of Africa. Bawo ni se gbogbo ndun, bawo lo de wa, bawo lo na wa. Oluwa kuku ma ran wa lowo ni ase idumare. Ati je ati mu ni nira fun wa o. Awa to ba de dabi eni pe o ku die ka to Olorun Eledumare yo ba wa wo. Ni ati ona wa ni dada ni Asedumare e je ka gbe lati dupe lowo Olorun gege bi mo se so Oluwa ni Eledumare ni oba awon oba ni Olagba alaye lori eto yi ti a fin le mu wa fun wa ni gbogbo ojo meje ijo ati ni gbogbo ogba kugba ti a ba kan si wa adupe lodo Olorun bakan na ni adupe lowo Olorun kan na pelu fun gbogbo awon oga wa patapata ni ile ise Bond 92.9 FM ti Oluwa ti se agbekale won lati ma se agbateru fun eto yi latori awon oga wa patapata titi de odo awon managers wa titi kan olotu wa ogbeni Abiodun Folorun so adupe dupe fun Olorun fun yin na ni ati dupe lowo Olorun fun gbogbo awa ebi pe ina ofe ti o ntan ni ebi labalaba yi koni ku oni Asedumare ale yi eto akotun ehun la mu wa o de ni ba se gbe wa tori pe oro kan ni daddy wa kan bi ti mi leti ko nse oro tuntun ojojumo gan la ngboro yen ti wa leti lori eto yi nitori pe ba se mo eto loko laya na ni bi yo se mo dun yo se mo po yo se mo pe o na ni so a ni je gbo pe ayawo mi o kin gbe le ara e o kin move nkan kan ṣugbọn bi baba se wa gbe wa bi oro yen se wa lo ni a se wa wi pe je ka tun se eto kan si a le setan a de ni setan na lagbara Olorun Oluwa ma fun wa se na ni ase ni pe ni ale yi e je ka tun gbe wa ka tun fi ranra wa leti awon ojo mi wa toluwa to yin ma de to je pe mo fe fun awon obirin ton ni pe ki lo se na ki lo se to gbara duro se wo lo lara ni alara lo lara baba lo ni mama baba de ni olumomo gbo bakan na ni ojo mi ma tun wa ma ni ababa ki le se ke se mo pe iyawo lo lara ni so o ma nwaye be ni bo ba je se ti wa ka gba be pe bi Olorun se fe niyan ni ale yi boya ibere ni ki bere lowo gbogbo wa bi a se fe gbo sugbon kin to gbe enu le nkan ta fe so gangan baba ma fe ke pe yawo yin sin tori elomi le wa o le je enu ise na wa ebi ise na wa ki yawo wa nle abi ki yawo gan ma sin le ko je poko nikan lo ngbo but mo fe ke pe ra yin lori phone abi be ba se fe pe ra yin ni pe you know what we are ma gbo tori pe seri ki loko laya ma gbe to ipapo o lo se anfani ju o de tun ma nje ki se yen tun rorun fun wa e to labalaba ni e de ba de se mo oro abi ase la nso bi laarin loko laya bi aarin loko laya se mama domoran to se mama dun to mama po to mama pe o la wa fun lori eto yi ni bayi ki eto to bere ni pere o e je lo sodo lotu wa ki won fun wa ni nkan ta ma fi fese radio

labalaba leto eto ni labalaba kodun kupo kope oluwa lo fun wa se e ka bo pada si reto ni ale yi nkan ti mo bun wa fun wa ni ibowo ki obirin ma bowo fun oko ki o de ma gbe ara sile ki o wa ni sepe lati gbara sile lore kore ti labalaba ba npe abi ti o ba yen ki labalaba fo sugba ma wo lati odo awon dadi wa en tori pe samo ye pe ibowo o je nkan ti awon baba wa kundun dada o bowo fun mi o bowo fun mi ijo kan wa ti mo soro fa awon obirin pe a ko si much te ba si bowo fun baba se de mo pe ti owo ba wa nbe orisirisi nkan na lo ma wole en teyan ba bowo fun irorun ma de ba baba na abi iya na ni orisirisi ona ti ibowo fun eni ba wa nbe sugbon ibi ti mo fe ba lo gangan ni pe ibowo ki se ohun ti an fi ipa mu ohun ti iwa rere n gbe jade lare eyan oni ibowo awon ni ma o respect mi sheri respect ko se nkan to eyan ma ni o ge dandan de good respect mi ni sheri eyan te eyan ba ti respect are ko si ni to ma so pe mi fira mi wole mami a so loja yi won ni mi fira mi wole ke bawo le sheri mi si to de fe wa ko mi o fe wa ko yan mi kere sheri ibowo fun eyan bowo laarin loko laya la nso lale papa julo ki dadi so pe yawo mi o respect mi rara abi mo fe ki yawo mi respect mi dada yawo yin respect yin o de ngbara duro lore kore awon nkan wo ni awon dadi wa ni lati kiyesi o shakiyesi o keyan ma se tele tele ni won so pe obirin obirin ogudo ma so pe keyan ma respect o okunrin lo ni respect ife lo obirin need awon kan si ma so lemi na si ma so sugbon se ri respect yen a le pe lorisirisi oruko o a le so pe to ba wa fobirin respect fobirin ife ni keyan ni fe lo nje be lo to ni gbogbo wa la need lati bowo fun ara wa okunrin to kan pe owo latodo obirin yawo e pe ko bowo fun mi

kawo in that is why e dari jimi lale yo in fact mi o se bo mu ko pe be ni so that e le gbo mi ye e ma so pe oluwa to yin soro bi obirin e obirin awon obirin lo nkin leyin se mo pe mi o kin se be o ka gbudo je lo dada ta ba kan puro fun ra wa ko wa okay se ni te ba fe ko obirin respect yin daddy te de fe ko je pe ni gbogbo gba lo n gbara duro agbudo respect ro obirin be o agbudo bowo fun iyawo ta nfe ko bowo fun wa e je ka na bowo fun it's just like gege bi awon omo na ni e ba fe ka awon omo se dada si wa na agbudo se baba bi iya dada si won so ti ye wa so oko to nfe ibowo fun lati owo iyawo e agbudo bowo fun iyawo e na obirin to ye pe e kan le soro si loju aleyin loju anybody le kan le soro si anyhow te ko yan ekere te ri as be pe o je yan ta won family yin ba wa gan ton se kini e kan pe yan le lo gbe kini wa e ni fun laye pe iya lo je iya le lo je e se bi won kiti eni fun ni bowo ni si awon arata de laarin awa mejeji papa sa fun iyawo wa yen sa bowo fun na se ri o easy o mo me pa awon obirin kan pa mi nku obi abi nkan sa on ni won sugbon generally bo lo nse dawo obirin o ni awon nkan mi te ti e need lati so awon nkan kinkin kan wa te ba kan ti set e bayi e ma gba awon nkan lala ni o ma tele fun rara wa la ma jowo ele bo lo nse da niyan just like eyan okunrin na ti a ba bowo fun yen mo pe eyan ma wu pa dadi kini kan so te ba fe ki yawo yin bowo fun yin e ma bowo fun o e kan ni se pe e bowo fun pe pele so re nsin ni o ti sise o ko ma je oluma wa pe o ti re mi na nkan kan ko je pa wa la ri pe ya yi ko se o ti ma re abi losun die na a ti ma so ale sotan a de ni sotan ko je pe owo ti baba bo fun yawo e only my frequency, I win any money. I remember from what she said, I'm a good boala, what is your wala law? Could you have a babalo? Oh, my god, they mean a little talk. She was a queer and labalabas near Bowo, so you be someone learning a labalaba mofet ballo away, can coffee lake, can tell me, can bo me so I can tell it to, can dummy so I can tell it to. Could you have a low to low talk? A bow, for me, and no. A bound fell or laughing raw. Benny. Mi so pe iyawo to beru mi o ni o ti e ni beru beru ko la so bayi bowo la so tori pe se ri ki owo we won yen ki bowo we ibowo yen on lo ma je ko won mo o ki le lo dada mo pe bi to won wa o bowo fun mi mi na bowo fun e nkan ma lo dada normally so in daddy we mo pe bere ti mo ni ka bere ni pe iru oko wo papa ni iyawo e bowo fun to de ready lati gbara duro ni gbogbo gba ni se didan lo pe baba gan nikan lo ma se pe labalaba labalaba ma fu ni nitori pe ni ko si nkan teyan le se ko si to ma so pe wo ti re mi mo ma lo analogy kan pe iru awo e mo pe awo obirin iwo awon okunrin sin te ti wa le kin kana bi aso kan wa gbanjo on lu gbanjo nkan kini ni iye bayi ni sugbon ti wa se se lori e mo se mo ti dele o ti re mi mo ti wo traffic o ti re mi nkan ni je rest die kin to wo kitchen lo emi to ti re pa ti mo ni wo je ti e rest die mi ti mo ti rest yen notification kan bo le lori phone mi pe emi ti mo ti ma ra bata abi ti mo ti ma ra won kan abi boya late kan to ti e fe gbe ta abi moto kan to fe gbe ta to wa je pe boya bi ka se pe 100,000 le ko je won wa so pe 35,000 ti mo de mo pe ogidi ni lo to nkan kan e mo pe ma fo dide ni so e mo ko si bo se ma ra eyan to ti nkan teyan ba ni fe si eyan ba ri pe kini se o ni o wulo fun mi o se pataki fun mi opportunity mi re agbara ma de ni ibowo ma nse ru nkan be yen fun obirin papa ti ibowo yen ba wa ohun na wa bowo yin a wa ti mo pe ara awon nkan teyan fi le bowo foko wa ni ka gbara duro so won gba mi elomi ma ni kini ibe ni mo ti ma duro de tori pe ibowo fun awon baba kan wa ti mo awon ta ti mu waju ni ngba yen iyawo atoko ni won iyawo yin se pe ko kin da mi lo ni bi ko n da mi lo ni ma soro bi be o ma gbe mi gbon mo duro de a te se riru e sisin ti iyawo ma se pe mo bi to ma wa imi mo o si n bo ma duro de imi ma so fa won birin pe ko wa okay sugbon ni bi ti yan le gbagbagbagbade to ba ya gan ti imi ba to oluwa to mi ba so pe ko wa okay o
so bi yan ni oke oniko wa oke ka ma gbara duro ke a ma gbara duro bo only gbara duro ko ma wa gbe okan duro e de ma pe te yan ba gbe ara duro ti o gbe okan duro itu ba nte ni baba le da mi only da mi ra sugbon ko lo fa e to lo fa ni pe ki o je pe jojolo ko je labalaba ki labalaba ko je laba ti baba ba da mi ra ti yawo kan le laba ni kan ni a de man se pe labalaba o pa gudo fa to fa pa kan fu to ba je laba a le mo bi ta fe nde se o nti ta ba so pe labalaba la se mo pe ehn o ti papo o ti dun laba kan bi won ti le po o ti di kini o ti di labalaba so ibowo fun baba te ba nfe looto ti yawo mi ba bowo fun mi mi le pe ko ma gbo mi lenu mi o le so pe ya ko ni ibo ni to ba so pe bai ṣugbọn bọwọ fun yin eyin ni e bọwọ fun e ma ko yan e kere elomi baba mi le wa so pe kini o mo yawo ti mo so ah ki le mean by that to ba si je yawo yin ni won ti en soju se ko si ni o afi ti yawo yen ba ni scan lori to ba de ni scan lori e so fun wa ka mo ogun ta ma pe ta ma so fun yin te kelu gbogbo nkan wa ko wa oke ni yen ko normal ṣugbọn nkan ta ba se sile la ma de ba boya bi ta wa bayi awon nkan ta se sile lana ni but atun se o wa nkan ta tun se bo de se ma wole o nla nse ni ori eto labalaba oro papa julo ni ale yi nkan ta mu wa ni ti ibowo ba se sinbe pe ayawo mi ibowo fun mi eyin je ka wo boya se eyin no gbe bowo wa fun te ba se pe ayawo mi yin ni bowo kan kan lara useless woman ni aha boya ke ma demand useful that was useless woman. Then, but yeah, when daddy was able to see the balabu, eh, but she mad to my po, to my pen and you, to look at any, or yet to la balaboro lawa. Bond the fem, no de lawa, in number one, the adequate faji we. A mini la balaba one of Africa, in temo, or luatoni, a jacka da tommy, a mag with kuru mbe.

0: la palabra oro oro abiaso larin loko laya lengbo eto baba eto whispers of the night e darapo mo wa lori social media lori Instagram uruko wani la balaba oro e like Facebook page wa la balaba oro radio e magbe kuro
1: e kaabo pada si reto to ba pe yin se ndarapo mo wa ni ah e ti miss yo sugbon e ma worry asari se recap awon lo yin bo npe ni recap nkan ta soro lori e ni reto ni ale ni pe bi awon baba le se se ki awo won ma bowo fun won lai kan pa to de je pon mo ma gbara ju asori siri se nkan ase pe patapin ni e oni pe te ba nfe ki awo yin bowo fun yin eyin na e bowo fun bi baba le se ma nfi bowo fun to se ma nfi han si awe o yato e ma keni oni se pe a ma bo mi ni ke ma bo yawo yin o bowo o yato fun keyan ma bo yan olohun lo ni bibo se ri a ma bowo fun ra wa sa nkan ti yawo yin ma fi bowo fun yin eyin na e bowo fun be de se ma show ibowo fun yen o la won boya e kia pa o le se kia si en se en ba won sere sore le je se kara ma si ki won nani won se ko se pe te ba jo wa nta e ko ma sore so anyhow bi ni waju awon mo gan e ko su ebirin te yan ma se be si den e fowo ba won lo e fowo ba yawo yin lo era ebo fun won e so fun won pe olugudo irun e yi ko ti to se meji to ti se ni o ma ni da to sha mo nkan kekeke be yen lo ma gbori info birin so da tori e ba wu e wa lagi mo e mo pe gin bi sale yen e la mo la gbe awa wu ki awon kan ti a so ni e de ma gbagbe pe mo so pe mi osu kewa lagbara olohun oluwa to yin ma ni ojo meji ti ma ni ipade pelu awon okunrin atobirin loro nipa ilera wa ilera ara ati temi ati gbogbo e se ma ma lo ni se pe e mo pe ilera on lo mata gbogbo nkan ta ba fe se ninu ara wa la ma se tara yin o ba de le o si nkan ta fe se je n tokun o ba le ara gan o le so awon pade yi ti mo ma se lododun ni sugbon lodun yi o combine e mo fi se ojo meji ojo kan ma wa fa awon yoruba ojo kan fun awon english ti bi a ba se n be to bo a ma so fun wa ejo wo gangan ni ti yoruba ejo wo ni ti english ofe ni o gbogbo agbudo forukọ sile gẹgẹ bi a se mo pa ma n se lori eto e ba fe forukọ sile e kan fi atejise ranse si number wa tẹti mo another thing iyen ni oro A1 ati flusher te ba fe ko lo fa te ba fe kara yin duro papa julo te ti fi bowo fun iyawo yin another to ba di balabalaba te wa se kan te tun lo abi te kan se suke suke suke te ti da ogo towo yin le e mo pe ko ni je ki equation yen balance dada A1 te de re distinction ni so te ba fe A1 abi flusher ni e fa atejise ranse si number kan na yi e te le fi se registration fa awon pade ti mo so yin ikeja lo ti ma sele number wa tẹti mo na ni 08023135773 08023135773 la ma fa atejise ranse si ta ba fe se registration na e koruko yin agbegbe bi te n gbe ati iye ọdun yin e fi ranse si number yen pe e fe fi orukọ sile o fun ipade to lo afi to yin fe se ni osu kewa ọdun yi lagbara olohun so ti e ba ni ibere abi nkan kan ti e fe ka ba yin da si e fe fi to wa leti pe ki agbo bo se n lo nkan kan e wa fe pe wa e fe pe sori ago iyen le sele laarin ago mewa aro si ago merin irole ago mewa aro si ago merin irole ni gbogbo ọjọ Monday si Friday nikan weekend o si nu ewo e ma pe wa Saturday ati Sunday o so ti ye wa number ta pe yen na ni ke ti pe wa e ma le flash wa pa ni ruju bayi lo fun ti ini lori eto yi ni agbara Olorun a pada wa ni ojo mejo a fe dupe dupe dupe dupe lowo Olorun oba ipe nibi ton gbo agbo lati tasi goke ohun na la gba sokale a fi dupe ope lalajo a dupe na lowo awon managers wa papa julo olotu wa ti Olorun button wa gbo ni bi odun fo Olorun so ati baba adini labalaba oba nua a dupe pe oluwa loyin lati mu eto yi wa si ti gbo awon ebi labalaba oro leni a fe dupe lowo gbogbo wa ti ateti si eto yi agbara Olorun ti ojo mejo ti a ma mu apoto eto yi wa emi ni ti ni toto o oluwa toyin ni mo je o the labalaba one of the entire universe.